Drug Abuse Council. Mismo el capitán. Nakawat siya na kung kanya in Delgal, yung mga kapupa, in Elements. Pakilaya mga katropa, pwede ban address ko na este asunto? Si El Kagawad, itambien, El Capitan, envuelto na transaksyon ito mga prohibido. Itambien. Drago! Pakilaya ustedes, pwede ban address ko na este? Elia, abla este mga katropa, Lismo, El Gatun Alcalde de Sudan.

0: salin mong bakasyon. Size me decision sa tuma.
1: Mga katropa, uwi kita. Mga katropa, ako dahil alcalde ng siyudad. Kilaya le implementa ko neste uplang tukhang ng entero siyudad sa bagat ng 28 barangay. Uwi kita mga katropa. Mismo con Captain Kemer at Ari Olaso.
2: Kaya mga ligid at tormento kita manachin kasi manada is very tough. And then I go by your families and well of me. But other issues is going to that line. Tamarali sila na siya si Balsiro to Triste po. Mas sinabi ka si Balsiro to happy kita as you know the people of Sosigan as
1: he. Esip ka ka. Tormento manachip, tormento mga katropa. Kada siro. Pero, pwede man reduce. Manda sinti ko ng mga bibientes, manda sinti ko ng mga residentes, manda sinti ko ng mga drug users and drug users, kay seryoso ang gobyerno lokal na gera kontra droga prohibited. Prinsipya na barangay. Prinsipya dentro na kasa. Tandem siya mga katropa. Para pwede man address. Hindi broma. Manada supply ka por causa alto el demand. Por eso manada entrada mga katropa de droga prohibido ka nato na kita syudad. Kay alto el demand. Buhay na lang, kini kita dala informasyon. Buhay na lang, eldiaton otoridad, eldiaton PDEA, eldiaton City Drug Enforcement Unit, eldiaton Regional Drug Enforcement Unit, Station Drug Enforcement Team, at kini kanila na-receive informasyon. El informasyon tan validate, tan surveillance, pano sali positibo mga katropa, kalita kung dusin, bye ba superior, na pwede aresta, kapag-embuelto. Te asunto mga katropa na barangay. Although mga katropa sa entraman el droga prohibido sa sasay lang na barangay tapos di kung fiscal mga pulis hindi kaya disir lisita kita COVID.

Informa ya ella la polis. El polis informa ya na barangay. Na batak pangito na. Parang man-address polis na. Este asunto hindi broma. Este issue hindi broma. Este activity hindi broma. Pesaw este mga katropa. Debe tuto. Aki ang mga katropa. Entraten aki mga katropa. El Pedea. El Tesda. Talia si Katinis si mga katropa. Intervention. Talama kita. Ken kailaman surrender. Kailan sila ko sa activity ay kumpli. Pakimodo. Barangay service. Attendance. Todol dia no barangay hall. Nabadak. Kailan sila mag-seminar. Kailan sila ko sa asin mga katropa mag-activity. Para ulbida ko dahil usada de droga prohibido. Entra sila eskwela mga katropa na testa. Ang sina kailan badak antes ay yakor na yo. Ang sina kailan la trabaho del PNP. Yakor na yung mga katropa. Si Orke mga katropa. Yat kaya ang sina klase de activity. El wa oplang tokhang. Entra sila eskwela. 100% mga katropa, drug surrender is na mga barangay. Siguro tali lang na 10%, ilya kinabuhay ng bida. Siguro tali lang na 10%, ilya pwede mong comply. 10% mga katropa, ilya pwede pursigi. 10% ilya tiyene buhay ng mental bida. Kaya porkausa mga katropa, después iya gradwa sila na eskwela, ali na testa, iya resibis sila mga toolkit, tiyene sila na bida. Ang signal advantage mga katropa, si seryoso kita. Si seryoso kambya el magabibiyentes. Kita mismo, seryoso kita. Kaya kita disiplina na. O sa disiplina. Disiplina para kita embonamente el vida junto con el pamilya. Hindi mas ta tiene miedo se tiene mga pulis ta pasa. Hindi mas ta tiene miedo se tiene mga pulis ta man rubin. Kapagkasa na magkita kulpa. Hindi magkita imbuelto na criminalidad. Hindi kita imbuelto na usada. De droga prohibido. Parte ya kita na komunidad. Ese kere man address el dato alcalde. Ese kere man address el dato pinili. Reduce el magakin envuelto na usada de droga prohibido. Good morning Indayaya Labis alina para na Galas Dipolog Sir Santos. Good morning. Este asunto mga katropa seryoso el dato na gobyerno lokal el dato pinili. No sé lang este dia ba mga katropa ikon na prinsipya sila bisita ng mga barangay. Si akorda kita mga katropa na Luben out of 98 barangay. Kwanto barangay lang kita chene baga yung barangay yan na drug clear. Chene pali mga katropa drug clear dia barangay ya deklara ya DILG drug clear barangay. Kosa grande problema. Kung kanya pwede aresta, lausada di droga. Kanya kung kanya mata, kanya kung kanya rape, na investigasyon, ya pwede aresta kung este suspect na investigasyon, embuelto, lausada di droga prohibido por ang kausa, ya por eso, ya pwede aleasay kung este klase de kriminalidad. Back to zero el barangay. Kinilalitan apply ya mga katropa para manriwa, man-award ya era kay drug cleared barangay. Ya kini pa kung ganyan pwede aresta. Kung ganyan, ya pwede aresta. Bibientes del barangay, ya aresta kung kausa durante el drug by bus operation. Este el duele suceso mga katropa. Si ase man kita mga papeles, man apply man kita mga katropa para man drug clear barangay, asigura lang ustedes, asigura lang, deberasan ustedes tan apply, deberasan ustedes de ustedes mga record, hindi kaltasi ustedes record, tayo lang na mesa.

eksakto ora daton mga kapupa. Alas 8:19. El ora kaliba ka daton. Windsor. Wind form Sweden. Good morning, Sir Terdy Aquilino. John Terdy. Halil Aquilino. Good morning, sir. May untag tayo. Mientras tanto, mga katropa, dentro de dos semanas, operasyon contra droga prohibido del PDEA y PNP y alcanza 21 kilo del Shabuya pwede confesar sa parao drug by bus operation. Señor Lord. Tablas, Señor Lord, mga katropa. Antes, kasi na operasyon en si clase de volume de droga prohibido, tiene siya mag-operasyon takata 3 meses. Pero del otro día lang mga katropa, 2 semana operasyon. Una mga katropa, 7 kilo na barangay Divisoria. 3 kilo na barangay Kabatangan. 5 kilo mga katropa na bypass road, barangay Kulyanan. 3 kilo mga katropa na barangay Baliwasan. 2 kilo na barangay Ayala. 21 si todo mga katropa. Ansina del volume entrada de droga prohibido. Pero tabla kita kay mga katropa. Tarindi kita gracias kung nagyatong PNP. Kung Regional Drug Enforcement Unit, kung City Drug Enforcement Unit, kung Philippine Drug Enforcement Agent. Kita kontinua. Mas ta-intensifika sa inila operasyon kontra droga pero ka natin ang relasyon na di Sambanga. Kini tabla pa kaya kitanya lang ang syudad ni Sambaga. Free pa ba kita? Bindilikaw niya man. Tabla pa sila mga katropa. El droga do tabende lang. Alin na dumani lang tabende na kanto'y kamino. Hindi kita si pwede mag-deny kay tali. El confiscation ng droga pa rito. El bonito lang aking mga katropa. Ka pwede confess ka. Sa entrada de droga estaba na otro provincia estaba na otro nasyon ta entran mga provincia mga ilan provinces travesa ka na to na kinasyon na di Sambanga. Tiene kita dali informasyon o rason para tiene operasyon kasale pasige mo informasyon después lang pwede arresta con este mga person kin envuelto na usada de droga prohibido. Ese mga katropa, el cosa kita na pwede abdak mga katropa na mga operasyon na mga ta pwede kita si abdak mga katropa por causa ta pwede kita sige na mga dila mga operasyon na mga bypass operasyon cuando este el dato operativa

magkakatropa activity mga katropa. Hindi ato magkakatropa. Nung pwede kita, hindi kita gracias kanila. Kung pinipit, tabi ko na pwede yan. Kay ese volume de droga prohibido siya pwede sa entra mga katropa na barangay. Yan pwede sa ginda ko na mga Jovenes, Cuanto Jovenes, Quebrar Futuro. Cuanto Jovenes ay para entra eskwela. Cuanto Jovenes ay mampreso. Pwede lang, el entrada de volume de droga prohibido. Tapos de diretso confiscada itong mga pwede. Yan ang pwede yan. Kilaya ba sa seryoso operasyon? Seryoso operasyon kontra droga prohibido. Alin 7 kilo, yun ang sentis. Uwi kita mga katropa, Colas City, Pedea Officer, Gladys Cruz, Agent Gladys Cruz. Uwi kita mga katropa. Este mga katropa, el cosa que está tapon de habla mga katropa na mga obra. Cosa el efecto de esta. Que ver ustedes si bloque-bloque. Cada uno bloque de ese mga katropa un kilo. Cantidad del uno

0: resulta. Causa ilegal en el trabajo, ilegal en la activity, asale calabón. Dibay mga maripihundo, morning, tag. Sa mga katawa, watching live, Von, Jacob, and Bunim. O, Yoyo Bunim, ay, buntag sa'yo mo, kumusta na kayo? Sa mga katropa, El Cosa, tapo ni kita sa kanyo. Kwando sa kakita, entrevista ko ni Sesson. Kwando sa lili, arrestado. Durante drug bypass operation ng Regional Drug Enforcement Unit. Mga katropa, ensakto ora na ito mga katropa, alas 8.31 yan. El ora, talibakan natin, el Windsor, Windforms, we did. El programa del Bullseye, junto con el Desire, servir na yung katropang Joseph Sosobrado, pira lang kami mga katropa, después de cuantos mag-aabiso.
1: XFM Network, Philippines.

0: sa kalusugan na dapat nating alamin. Kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Pasimilis ang taga-bubusigo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o sumar

0: naman, daghang salamat sa Tugas Gold.
1: Sa Tugas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapait sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Sa Tugas Coffee Mix.
2: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kayo sa mga ginakaon ako ng food. Inassure din ako ngayon.

Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salto Plus Coffee Mix. Salto Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, the secret of health.
1: Base sa datos sa International Diabetes Federation, usa sa 14 ka mga Pilipino adunay sakit sa diabetes. Base usab sa Department of Health, ang diabetes ang ika-unom na nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino sumala sa datos gikan sa 2013 Philippine Health Statistics. Paglapas unom

0: FM.
1: Helen sakto ora datun mga katropa alas 8:45 ya. El ora talibaka datun el Winzer. Winzer, win form within.

0: pwede lang kayo makakapag. Alin na Facebook Live, Detex FM Sambuaga. Kapitin kayo mga kapapa, mga like, iman, share. Kita may official YouTube channel. Kita mo yun mga katropa. Then, frequency number. Frequency. Kapapa, Detex FM Sambuaga, Mandaya lang. Frequency 99.5 XFM Sambuaga.
1: Tayong mapatag, malinaw at may tabang.
0: Sugi ang Ventura, good morning! Alino, alin na kanukutan?
1: Sa radyo,
0: good morning, Rodrigo!
1: Sa XFM, ang masang beat!
0: Mga katropa, biralo kayo ng programa del Bullseye! Ang kita nakatres mga katropa! Kapitan del Barangay Kulyana! Tapi di Asibira otra vez, el checkpoint del militar na diversion road! Para na seguridad! Ay mga katropa, pedimiento di Cap Mark Alvial sa Petra. Pidiendo mga katropa kay por causa firmes na taman Ruby ese lugar. Katakre el capitán mga katropa ese area ese bypass road por causa mi caliente abien escuro el lugar. Bumerabo kami ito doon mga illegal activity. Asigur mga katropa el illegal activity. Para el kabila mga tapasan yung mga katropa estaban na west coast tapos di anda na east coast sando ko lang si bypass road. Alia tapasa mga katropa mga bibiyense takarga droga pro ito takarga illegal armas kito ito smuggling desi lugar mga katropa tapasa rason para mispel kapitan ya abla yung mga katropa kapidiale yamang kwento hila siguro ko nil BPWH sa Apuraya di ustedes trabaho ko lang si lugar kaya mga katropa kwento dekada ya sir. Nasta aral na pa po naman turnover. Yan repair kay repair yan. Na pa siyempre po naman turnover. Kwanto desgrasya ya tiene. Yan retire ya lang mga katropa. Project engineer ali. Nasta aral na pa siyempre. Mira ustedes que no malaguta. Nasta aral di patakaba. Yan landslide ya lang. Ya kebre lang ang kamino. Taliatamin. Hindi pa siyempre takaba. Kosa tiene milagro.

0: cosa que de milagro ese lugar. Porque en esta cabacaba, the longest road. Pero Pilipinas, ese es seguro lugar. Porque está hablando de que en esta cabacaba proyecto. Nepa kaba buka, nepa kaba manriyab, nepa kaba manistem. At arab iniskuro, meron sa ese lugar, iniskuro kayo. Ese reklamo del kapitan del barangay, Kulyana. Sa Mark Albiar sabi. Yaman kwente at amin ele mga katroba ko del inkargao de pase orden na konseyo lokal, Councilor Frederick Atilano. Pati di ele mga katroba para kasabira otra vez sa checkpoint alin na Leverson Road para grande sa ayuda. Kodel di aton siguridad kalit tapasak na sa lugar. Ese camino mga katropa hindi lang si Onabesi at kaya lang sina klase ng transaksyon at kaya lang transaksyon mga katropa ya pwede aresta kosa ya pwede aresta pantos mga persona wing ban bongo ban takarka smuggled sigarilyo. Hindi ba siya? Hindi ba siya ilegal? Hindi ba siya do pasap na sa camino para pwede sila ase entra at di ilang mga illegal activity? Hindi ba siya sita man address sa kita kulesek? Hindi ba siya mire sa kita debel gobyerno lokal? Hindi ba siya check check tabiyan LDPWH? Lumang sa inyos kayo hindi pa takabakabay lugar kuando kuanto su anyo yase ang sina lang kayo. Nakabaya kebra. Kuando engineer yakin na ako lang, yakin na binrico. Daliel de Puente, approaching de Puente, tan lubyo kya. Paundo, delikaw, pasay-pasay, grande mga baka kaya si Puente. Naunglaw tamil na pasumulong tayo mga katropa por causa ya tiene aligamente illegal quarry. Taman timpak kya el pampak. Takumya para na kamino. Hindi ba sabihin delikaw ya tamil? Kaya ko lang siya debe mila. Ese mga grande-grande crack na medyo kami kaya ko na si Mila amo si takaba asel DPW takaba sila asel mga katropa pero hindi pa ko na si takakontinua totalmente akaba ko na si proyekto ara taman expanya tamen taman widening por eso hindi pa tapon na po na street light miniskuro lang syempre may pakaba na ulaw widening yakin na ulaw. Kaya pa po naman na Overton Reperia. Pakinaluyahan. Ali, abaw kasa. Abaw, detras kasa di atinding. Di atinding. Ya kaya sa mga katropaaren, Reperia tamen, ya abri tamen kinaulaw. O sa ba si Tienika, kamino si? Parte ba siya na Wego? Parte ba siya na infra? El infra para manrehab ko na si area para masasig grande ang kamino? O sa debe ase dati ang otoridad? O sa debe ase el dati ang city engineers? Siguro check ya. Check sa mga pwede mira. Kaya dali rekomendasyon. Iskribi ko ng DPWH ko sa kita DBAC para man-address ko na siya. Del mga gente, otro el pensamiento del mga gente. Duya asya kita alcansiya ko na si camino. Hasta ara ni takaba. Hasta ara sige dito sa konsumo. Kuanto dekada ya pasal. Kusa year pa siya prinsipya hasta ara ni takaba. Kuando sila sa siya kabak. Bimanada establecimiento ya kung dia ponialia plantali. Negosyo. Hasta na punte. Tiene mga negosyo. Nakanto yung camino bypass road. Ang limpapa to liko mo maapa para alim mga katropa na balika. Kulyana. Talia mga katropa mga benta. Nakanto mga negosyo. Pero biniskuro elektra. Biniskuro lugar. May makamiedo. O dos edes. Kaya kung kanya buta buwerta ali o miyembro del LGBTQ. Siguro eh. Buta lang ko na yun. Yun siya lang, si only ko nila tira. Only ko nila. Yan o, de taho el cuerpo. Bypass road, kami bikin dia susunin. Kaya kita punya belan na bypass road. Porque si Ansina la trabaho ali na bypass road. Eh, por causa mga katropan, bypass road alone. Biniskuro mo ay kenta di siya. Por eso el capitán del barangay Culián ng Tablaya hace vira otra vez con el checkpoint del militar aquí na Diamond area. Para la violación de seguridad. Huwag kita mga katropa kung Cap Albiar sa Metra si Cosag at hindi suyo kontenido na disyo palapra. Para man address ko le pasi ko le ali mismo na disyo barangay. Ubi kita mga katropa.
1: Sabi to hindi mas yung espanta o kaya doon mga mas resente mga dia meses at kundin mo yung kundin natin yung mga otoridad yato kaya mga dami yung ipakilamatan nyo hasta kundin yung yato yung chairman of peace and order si Kapred si Alfred Atilano Aura at yung kundin yung si Freddy antes before the pandemic durante the pandemic at yung detachment del militar na entrada del diversion road. Por eso te pidió, hay bien si hay paman kita man-install también aquí al National Government yung mga street lights, si pwede hace viral detachment del militar aquí na barangay Kulianan kay exit this day del major bypass or diversion road na sila sa Puanca. Kaya kung kaya nagkabesa from west coast to east coast, pwede ka pipasa from Pasonanca para aquí na yung exit aquí na Kulianan, si kaya nito para na otro provincia. Yeah, in fact, this weekend, kita kapitan yung nandito kami sa Gato Roving in sa area. Ay, biniskuro, este, biniskuro ang lugar. So, wala sa kapitan yung kita for Miss Pati for Vivida Malioich para sa Paspas El Camino sa Destin Road Widening, pati ang punita ng mga biniskuro.
0: Eh, sa mga katropa Pilipinas, kapitan ako na Divida Malioich, sa Paspas, ustedes, no, sa Destin Trabaho. Bonito, mga katropa, kay Chele sa klase, ang sinang proyekto ka nato na pinasyonan para man-adjust man-decongest man the traffic situation na main road na MCLL Highway. Pero si Alcino man si legal note yun na safety man-travel ang mga bidyente sa kilaya kita po dyan lang safety lang na mag-grande-grande vehicle na baga po niya pero single motor hindi safety baka miedo pakingkin hindi miedo man single motor pa sa paralit. Imperia lang, aquí en la main road. Kaya lupo ko sa inyo, bing klaro yung lugar, bing klaro yung camino, pwede baga street na. Diversion road. Aminaso na seguridad. Nung sabi kita, takore kita ko sa camino, nung sabi kita ko sa chene na adelante. Grande-grande pa mga crack. Baka kaya ang Roy na baliska kil single motor. Si single motor. Pira ustedes kina tumaga. Kwantos meses siya pasa. Bingkore, Elon Hoven. O bensito motorista. Naligule, kaya nangyari kalikil kurtaw, kalikil ang camino niya. Baka el rueda, salta el motor, caído le muerto. Ansina ba kita kere eso sila? Ansina ba kita kere? Tiene causa grande suceso. Tiene causa vida por causa con ese proyecto. Bonito el project. Ta pwede usan, pwede usan ang corpus. Pero, kumukose habla el capitán. Hace pronto el trabajo. Para poder por el street light, violación de seguridad de Bonaventura. Comento para el checkpoint del PNP militar de Bichene. Comento violación de seguridad. Porque que te asegura, si legal noche, tranquilo en paz. Puede que te asegura, si legal noche, se mantraba el motorista en Bonaventura, diga se dar de la casa. En de que el miedo. At kene, nando tapasan sa isang lugar ng mga katropa. Esperanza kita si mucho mga katropa, saka kita si palop kaserka ko na sa issue mga katropa. Bien importante si mga katropa para sa nabilasyon de seguridad. Bien importante si mga katropa para na todo. Para na todo mga katropa. Pwede. Ese diversion road estaba sa nedaton mga taxes. Yagas na kulay sa paralit. Ohala. Kulay sa kaustisyal mga taxpayer. Or medyo asikaba de pronto kulay sa proyekto. Mga katropa, ora, insakto ora, taliba ka, insakto ora dito mga katropa. Alas 8:59. El ora talibakan natun. El will say. Will forms within. Mientras tanto, mga katropa, alcalde de ciudad ya se claro el anti-terrorism operation na barangay sinunog ang kabisahan militar, hindi el local police. Alikal mga katropa, na first issue deste kundo yung rebentas de issue mga katropa, barbaric act na pwede kita konsidera. Masaker kita ko sa tapade mira la sitwasyon. Anti-terrorism operation mga katropa yan spearhead mismo LAAP support el mapio support el anti-intelligence regional anti-intelligence division LBRO9 operation contra con el hardcore miembro del ASG que tiene mga montón de caso na corte. Es el target de la operación mga katropa. Por eso ya alcanza las 52 miembros del AAP que ya no operate con ese. Support del PNP. Pero cosa pasa. Ya pasa, ya conduce la operación mga katropa, ya lo mismo, ya tiene masacre. Con ese un casa. Ese casa de la catropa, casa del un lupón del barangay Sinulog. Lupón ng taga-pagkapayapaan. Ese mga katropa, el biktima, el Alfad family. Aki kita tapos ng mga katropa, ya tiene failure. Mga katropa, el autoridad. Na dila operasyon, na informasyon. Kaya sigur mga katropa, kung na dila informer, amoy estel kasa. Kung di entra, rebenta diretso pusil. Entra na kwarto, regal pusil, kung na dormido. Bata, dormido, tata. Damay pa el SK kagawad del barangay sinuno, kaya akustaw tamig dormido na otro kwarto. Irido tan sila na pierna, dos, mga hermana. Y también muerto también el sobrino de Lupon. Kenya abre puerta. ¿Cuántos minutos mga katropa operasyon? Ya tiene pusil, ya tiene granada. Kaya sigo niya MBST. Pero how come? Pakilaya sila po de habla ya MBST. El armas de fuego apuera na casa del mga biktima. Mismo el barangay kapitan del sinuno. Pilarica Lidesma y habla 20 años ya ha servido na barangay el víctima si Jerry Alfad tayo el pusir mga katropa itami granada po era casa pagkinaya sila pwede habla kaya imbestigasyon sa mga biktima kanila which is na investigation del CIDG kung di kreya el Special Investigation Task Group Alfad el PRO9 ya diskubri mga katropa kaya po era el pusil na investigasyon kung el kadaver del biktima del lupon del barangay si Jerry Alfad ya abri ya selibanta kung del form onde sila akustaw onde akurta de la vida junto con su anak el POM Agüero true and true pakilaya sila ara po de abla mga katropa kaya imbisti kanila pakilaya sila po de mala abla kay sila ya entra kanila una ya tira el mga biktima which is el posil en contra mga katropa apuera na casa el biktima akustaw lang klaro mga katropa true and true na kuwerpo para na POM lampas el bala kaya release akustaw lang el mga biktima incluido el bata de kain baga si operasyon kaya ni mga katropa yakin na si buyong mga katropa manada ko sa tasali asunto kay el polis manada kaya ko kaya niyang relieve yung derecho ya pone derecho na arpihas yaman balistik ilila mga pusil junto ko na baga punta en balistik kami mga katropa, pusil del militar. Para pintes, iya kundusi. Ali mga katropa, ya sale kwantos baga investigasyon, resulta del investigasyon del Joint Task Force Alpad. Investigation de la SITG Special Investigation Task Group Alpan. Ya conducí con esa investigación, mga tropa, tiene cuantos mga personal del AAP, el con quien ya puede mampar caso. Ya puede que nila mampar caso después el resulta del investigación del CIDG. Alias mga katropa ko de 12-2 official y también mga katropa del mga miembro del AAP Kenya sale positivo 12 kanila el AAP también ya tienen sila separó investigación ya sé te espera también si ahora el NBI que el NBI amo tagara con ese asunto con este caso. Ya sale manada cosa ta sale mga palabra mga katropa, storya ng mga netizens kalayatan ng mga bibiyente sa akin na siyudad de Zamboanga. Ken yung kabesa ko ng operasyon. Ken una yatira ko ng mga biktima. Estel, grande question mga katropa. Ya po dyan ko na siya man address. Por medio de la investigación de Deaton CILG, ya sabe, ken una ya anda tira, ken ya tira con el mga biktima, con el miembro, familia Alpat. De ken si operasyon? Ken ya conducir la operasyon? Ken ya encabeza con el operasyon? Es el palabra mga katropa del alcalde de ciudad, Captain Keber Dan Olaso.
2: Counter-terrorism, AAPs in the front line. But I think wala na parang sa giving area by the PNP accordingly. As of now, we cannot answer you also what is real truth because we cannot even have CCTV footage from the site. So all the CCTV footage was confiscated and was sent to the national for investigation. So we can only have even to the locality, so we're not able to see that. So why wala sana? The most important thing, if you want to go back to zero, di natin magitan na zero. Importante kaya pagyapan ta kaso. And the series already there in talagang kinabating local court. But if you want to ask you one by one, even the counselors and doubt, if they can answer properly to that, kasi sabi ko, and that in personally, if came back to na nga, ebo na. Diba? I know, your question is leading to that. Ilinan, diba? So, we cannot decide, not until the final investigation will come up, because only kita body-worn cameras. Ang nag-body-worn cameras, hindi mo, ilinan sa rebel kapusil, on this site ba, or alam mo na ulaw. So, we need to the final investigation. So, I'm telling you earlier, they also seek the assistance from the NBI for that.
0: Yeah, NBI ya tamen ya. Pwera ko na si IDG talaga tayo ng NBI. Amo si Ara, pwede agarakan. Espire lang si Ara mga katropa. Kay Ria, kay Sen, na regular file. Kaya rin din mga katropa, ya pwede man file. Pero na pa pwede aresta ko na si 12. 12 miyembro del AIM. Mga katropa, criminal case. Kaso criminal. Multiple murder. Multiple frustrated murder. Mga katropa, nag-print pa. Ang mga tabla mga katropa, espere lang sila. Sige, kabase mga kaso, abuyan warrant o pares, aresta ya kung esto. Kailangan siya pwede mo. Hindi, kaya aki tiyene mga katropa, tiyene ka-arregla yata men para el de ako militar, tiyene plano mga katropa ko sa yase para man urong el kaso el mga biktima, man execute el mga biktima, affidavit of desistance. Hindi sila interesable kung este kaso, baka tiyene ang sina. In despite kaya barbaric aki yase, lato mga militar. Masakir ya se po diabla mga katropa. El ese basta incidente de shooting. Walang kalaban-laban ang mga biktima. Barangay officials, Uy, Pakitambas, magkakatropa, Sir Palabra, Del Alcalde de Ciudad, Captain Kevin Adan Colasso.
2: Sir, that is for the result of the PNP. So, PNP at the investigation of Alex, Elmar, and Joel Toya. We are supporting the CAP. This is the separation of AFP, not PNP. Because there is counter-terrorism for your brother.
3: Sa mga nadaftan, nakawap ang iso-so kapag prese. Kasi ang gano'n, pray, ano ang PNP ba?
2: Well, AFP, ayun ang pandital niya. But what we ask to do, we already ask the AFP to submit also the report. Si Chene Tamanggal PNP, may sabi sila yung natira kami, no? That should be taken up in the pinagawa lang. Pero kung ito yung ito pa na AFP to come up with the final investigation. Mas final investigation will be there. And now we can discuss a plan together with the PNP also. Banjoin kita ulit,
0: Ese. Ese, el palabra del alcalde. Espera, con el

0: usaha ka hardware.
1: Dili man kayan nga bugat ang trabaho o nang usaha.
0: Wala sila miliho.
1: Sabot na pumutukan na akong arthritis.
0: Pero sukat yung minum ko sa Santo Plus Gold.
1: Dili na dyan ako batiho ng kasakit sa akong arthritis.
0: Piktibo gud kayo.
1: Santo Plus Gold.
0: Mapalit sa mga butika
1: na duol sa inyong mga lugar.
2: Kung dati ayaw mong gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santo Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santo Plus Coffee Mix. May ganit ka na. May kapi ka pa. Kaya harap-harapin mo na ang Santo Plus Coffee Mix. Santo Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: X FM.
4: Panarigid at panglalamon ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka. Baka di common na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalamon, panarigid, pangmula at pagkabulag.
5: Magma-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule. Nasadyang ginawa para sa mata. Tagli rito ang kapag-ibang potent antioxidant. Tulad ng lutein, CSLV, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, sirigyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng premium D3. Just like pala ng Tagum City.
6: Premium D3. Subok na. Na makatutulong sa kalusugan.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, Jaka Guardia. The biscuit jar experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Inakapag ako, ah. Nakipas pinulang sa tabaho. Wala man siyang negative effects. Mabigay. Kamutol, testing mo lang. Kampi niya dyan,
8: Turbo. Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
8: Turbo, may baka at nabuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa. X. FM
10: Santo Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santo Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santo Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga.

0: Great Sanford Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa ating oxidant, may collagen. Lutan tayong paan sa lasa, kapeng kape. Panalo ka dito, kaya subukan nyo Sanford Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanford Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga moringa.
1: Yes, Dad!
2: Sandone Plus Herbal Capsule. Ito'y isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Sandone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Sandone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Netflix Laboratories at kumara ng FDA FNMO 1-8-3-5-7.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pag nagsalo
6: mo. XFM.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalo-lalo na kung Sandone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sandone Gold Herbal Tea.

0: Radio, a quality product of Yes to Hells Incorporated.
1: Hindi mapakalis sa sobrang kape. Kung tuwa at misa mo ba ay napakarami gamit ng Santan Claus Pakot Oil. Healthy na ang anit mo. Tingnan pa ang nakakainis na kuto. Santan Claus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa presyo. Santan Claus Herbal Oil. XFM.
2: Santan Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Nico Santin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kung naka-Santan Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin.
2: Santan Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Pag-ibig sa pinamarakan ng butik sa

0: FM.
1: Helen sakto ora mga katropa, alas 9:29 ya. El ora taliba kondosna kanaton el Windsor. Win for within.
0: Exciting!

0: sa usa ka hardware.
1: Dili man ni kayan nga bugat ang trabaho o nang usaha.
0: Wala sila may lihok.
1: Samot na, pumutok ka lang akong arthritis.
0: Pero sukat nga may inom ko sa Santo Plus Gold.
1: Dili na dyan ako batiwan ng kasakit sa akong arthritis.
0: Piktibo gid kayo.
1: Santo Plus Gold.
0: Mapalit sa mga butika.
1: Nga duol sa inyong mga lugar.
2: Kung natay ayaw mong gamay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santo Plus Novamix na. Hindi nakaka-insomnia. Santo Plus Novamix. May gamit ka na. May gabi ka pa. Kaya araw-arapin mo na ang Santo Plus Novamix. Santo Plus Novamix. Now available in your nearest drugstores.
3: XFM.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka. Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pangula at pagkadulag.
5: Vision X Plus. Soft gel capsule. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang soft gel capsule. Lasagyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang effectiveong potent antioxidant. Tulad ng lutein, CS something, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, sirigyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng premium D3. Just like pala ng Tagum City.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan 58 years old, Jaka Guardia. The biscuit jar experience ko sa Turbo. 30 minutes before work bakan. Pets na sona. Inakapag ba ko ha? Lakyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Mabigay. Kamutol. Testing mo ba lang? Kampi ni Jan
8: Turbo. Turbo Supplement for Men.
3: Oh yes!
8: Turbo. May baka at nabuwas ka. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas kilala ka pa. FM.
10: Santo Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santo Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santo Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Samphone Gold Coffee Mix. Ay, ako po si Adam, 45 pesos. Sabi ng mga kaibigan ko, kala ko lang pong na-rate ang secret ko sa favorito kong kape, Samphone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant, may collagen, glutathione pa ang sanasa, kapeng kape. Panalo ka dito, kaya subukan yung Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: inaatake Helion sa bacteria, virus, at parasite ang gustong manindirangan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humunga ang iyong immune system. Uminom ng Suncone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sa Suncone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo!
2: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin B3, isang klase ng vitamin B na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium B3 coffee mix.
3: XFM!
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Suncone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suncone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at kunti-unting pagtaas ng blood sugar. Suncone Gold Herbal Tea.
4: Ang bibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutaconjec with BCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C at makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutaconjec and BCO.
5: Available sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Suncone Plus Herbal Oil. Kahit gulang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa'y hati. Suncone Plus Herbal Oil. Ang top-mahin na all-in-one sa presyo magkaan. Suncone Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Suncone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Tuwang po sa araw-araw yan. Suncone Vitamin C. Dunay nagbibigay sa aking lakas at energy araw-araw.
4: Suncone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Bibili sa pinamalaking butika sa Limugas.
8: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. New Year's na ito. Lagi po sasalamat po sa Cease the Pain. Dahil sa contact ko lang, tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
4: Cease the Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Cease the Pain. Symptoms present. Sa mga

0: That song was brought to you by Windsor. For more information, visit our website at windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
1: X FM. X FM. X FM.
2: Yes,
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at maligasan natin ang mga karamdaman. Kaya halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Premium D3.
5: Premium D3.
4: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid na dyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ na ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinuproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo ibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
7: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Umiiwas talaga kami sa mga malataong lugar kasi natakot kami sa virus at ayaw rin namin
2: sakit. Kaya naman, keep our home always clean. At araw-araw din kami naka-premium D3. Sarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified D3.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus,
0: at parasite ang gustong manindirangan ang iyong katawan.
1: Kaya doble ang trabaho ng ating immune system
0: para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan
1: para maiwasan ang kamatayan.
0: Kaya huwag mong hayaan ang humina ang iyong immune system.
1: Uminom ng Sanatone Plus
0: Herbal Capsule.
1: Ito ay may taglay na vitamins, minerals,
0: isonutrients,
1: at immune stimulant properties
0: na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system
1: para maiwasan ang karamdaman.
0: Sanatone Plus
1: Herbal Capsule,
0: garantisado at epektibo.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Tara, kape tayo!
3: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape.
2: Ito yung kape
3: na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin B3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium B3 coffee mix.
4: XFM.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at kunti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Better skin ba ang iyong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutaconject with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutaconject and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Kahit mo lang sa iyong bukod at dibdib.
10: Siguradong in-Hawaii hati.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang top mind
9: na all-in-one
10: sa presyong
9: pagkaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
8: XFM.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako po si Junel, isang gym instructor. Tuwang po sa araw-araw ay aking Santon Vitamin C. Dunay nagbibigay sa akin lakas at energy araw-araw.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline. Vitamin C.
13: Sa pinamalakad ng butika sa New Gas.
14: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain New Year's na ito. Lagi po sasalamat ko sa Cis the Pain dahil tatong take ko lang tuloy na wala ang pain. Cis the Pain, the best.
11: Cis the Pain, ang galang pain. Fast and safe. Cis the Pain.
13: Symptoms persist.
11: Sa mga

0: Tapos meron naman ang party leader. Meron din po ako ng taytima. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Pagdatagdag po yung naging hirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambang ginamit ko yun. Ang 10 days noon. At yung ambang ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hinal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng ang 10 days na. Test ko na rin po yung dyan. Nakaramdam ako ng ginawan.
1: Samson Plus Cold.
2: Yahoo!
1: Samson Plus Coffee Mix.

Sunfall Plus Coffee Mix. Himo sa natural ga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunfall Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunfall Plus Coffee Mix.

0: Ayan, may hili, sino lang tiga?
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at muli gaulit. Premium D3.
2: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong nag-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3.

0: makinis nga kutis, gamit sang Sulfam Plus Herbal Soap.
1: Kasi namaoda, taga-tibalong. Dati, ang pinaproblema ko yung underarms, and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Sulfam Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Sulfam Plus Herbal Soap.
2: Sulfam Gold Coffee Bigs. Ay, ako po si Ana, 45 pesos. Sabi ng mga nagiging ko, palap raw kong na-ray taxicred ko sa paborito kong kape, Sulfam Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidant, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kapeng kape. Panalo ka dito, kaya subukan yung Sulfam Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong langustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sulfam Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bibili sa mga butika.
0: Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Helium sa bacteria, virus,
0: at parasite ang gustong manindirangan ang iyong katawan.
1: Kaya doble ang trabaho ng ating immune system
0: para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan
1: para maiwasan ang kamatayan.
0: Kaya huwag mong hayaan at humina ang iyong immune system.
1: Uminom ng Sanatone Plus
0: Herbal Capsule.
1: Ito ay may taglay na vitamins, minerals,
0: isonutrients,
1: at immune stimulant properties
0: na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system
1: para maiwasan ang karamdaman.
0: Sa Sanatone Plus
1: Herbal Capsule,
0: garantisado at epektibo.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape.
3: Ito yung kape
2: na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin B3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium B3 coffee mix.
4: XFM!
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
6: Mag-Santon Gold Herbal Tea,
5: ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients.
6: Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties
5: at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
6: Santon Gold Herbal Tea,
5: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients
6: at kunti-unting pagtaas ng blood sugar.
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Better skin ba ang iyong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutaconjec with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutaconjec and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma?
11: Huwag mag-alala.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Kahit kulang
10: sa iyong bukod at dibdib.
11: Siguradong hinhaway hati.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one
11: sa presyo
10: pagkaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
12: Ako po si Junel, isang gym instructor. Tuwang po sa araw-araw ay aking Santon Vitamin C. Dunay nagbibigay sa akin lakas at energy araw-araw.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline. Vitamin C. Bibili sa pinakamalaki na butika sa New Gas.
13: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain New Year's na ito. Lagi po sasalamat ko sa Cease the Pain. Dahil sa contact ko lang, huli na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
7: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
14: Symptoms persist.
7: Bibili sa mga butika.

0: Please, tapos meron na naman party leader. Meron din po ako inside team na. Marami ako na din sakit talaga sa totoo lang. Pagkatagal ko rin nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng hanggang ginamit ko yun. Ang 10 days na yun. Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanin bag. Nawala rin po yung hinal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng ang 10 days na. Ito, kung na rin po yung dyan. Nakaramdam ako ng ginawan.
1: Samson Plus Cold.
2: Yahoo!
1: Samson Plus Coffee Me.

natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Coffee Mix.

0: Com. Benvinguts a la meva botiga.
1: Premium D3 amb Bagum Vitamin D3. VCO Amurica Oil Premium D3.
2: Puedo sacarlo y ser un basketball player. Lagi akong naka-Premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 Plus Premium D3 araw-araw. Duradong healthy.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahal ka paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gamot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Handa mo wala ang maputi na banit kan makinis nga kutis? Gamit Sansalcon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinaproblema ko yung underarms o yan yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap, kumputin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Sansalcon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Sansalcon Plus Herbal Soap.
1: Sansalcon Gold Coffee Bigs. Hi, ako po si Ara, 45 pesos. Sabi ng mga nagiging ko, alam daw kong nakaitaksikan ako sa paborito kong kape, Sansalcon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa ang sa lasa, kapeng kape. Panalo ka dito, kaya subukan yung Sansalcon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sansalcon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: katastrofa.
1: XFM Network Philippines. Tabang ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
2: Summer night.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihating sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang labas na ang controversial na video na ginamit sa Manoy, naging pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Mike Defensor, naniniwalang pangharang lang sa 2028 elections ang impeachment laban kay VP Duterte.
1: CNP-CIDG, isinilbi na ang subpoena laban po kay Senator Bato de la Rosa. Senador, hindi natagpuan sa kanyang bahay dyan sa Davao Region.
2: Polis sa Bulacan na viral sa pananakit ng babae, sinibak sa pwesto.
1: Paulo Ferdinand Marcos Jr., malugod na tinanggap ang Pangulo ng Paraguay sa Malacanang.
2: Sa balitang regional, 200 na kilong ambergris o suka ng balyena muling hinukay sa Libak, Sultan Kudarat.
1: International, mga katropa, U.S. President Donald Trump ay binasura ang peace proposal ng Iran.
2: Balitang showbiz, mga bagong pambato ng Pilipinas sa world stage, formal ng ipinakilala.
1: At sa sports, Alex Ayala, bigong makalusot kay world number 2, Elena Rybakina sa Italian Open.
0: Mga balitang dapat mong malaman

0: Panangalian na tayo ng Lunes, mga katropa. Ito po ang XFM News Center. Manila, Philippines, nag-added sa inyo ng XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao.
1: Like din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Formal nang inilabas ngayong araw ng Peanut Gallery Media Network o PGMN ang umano'y controversial video na ginamit sa naging pangingikil ay dating House Speaker Martin Romualdez sa isang episode na pinamagatang ang hashtag Martin Luther Fund. Sa sabing episode, katropa, nilatagpo ng PGMN anchor na si CJ Hero ang mga detalye na umano'y budget padding, phantom savings at manumalyang paggasto sa pondo ng Kongreso na pilit umano'ng itinatago ng administrasyon sa pamagitan ng paggamit ng mga trolls at impluensya sa media.
3: Internal budget of the House of Representatives na sila mismo ang gumawa. If you think powerful na ang Appropriations Committee na hinawakan ni Zal Dipol, wait till you hear about the committee that decides how much budget Congress gets and gets that budget passed without challenge. Because he or she has a voice and vote in all other committees. His wife, Ingod Party List Representative Yeda Marie Romualdez. Well, itry niya this time ihiwalay ang sarili niya sa kalokohang nangyari sa accounts committee ng sarili niyang asawa. Because what Yeda did sa accounts is much worse than what Zaldi did sa appropriations. At lahat ng ginawa niya doon, hindi pwedeng walang basbas o kumpas ni Martin Romualdez as House Speaker and Martin Romualdez as her husband. The accounts committee is the holy grail for the corrupt.
0: Naniniwala ang grupo na matinding pressure, kalinakot, at ang ginawang pag-aresto sa nilang mga miyembro ay nagsisilbing matibay na ebidensya ng pagtatangka ng mga makapangyaring opisyal na supilin ang katotohanan.
1: Hindi na ikinagulat ni dating Comelec Commissioner Rowen Aguanzo ng mabilis na takbo ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Aguanzo, sa paglulunsad ng Ridge Coalition sa Cebu nitong linggo, mas mabuting sa Senado na lamang maglatag ng mga ebidensya ang mga mambabatas dahil ito naman ang magsisilbing tunay na usgado sa oras na umakyat ang reklamo. Ang naging pahayag ni Aguanzo na ikasunod ng nakatakdang pagboboto ng House Plenary sa naturang impeachment ngayong Lunes, May 11, upang desisyonan kung tuluyan ang ipapadala ang kaso sa mataas na kapulungan.
2: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ng dating kongresistang si Mike Defensor ng sinasagawa ng impeachment proceedings laban kay Vice Presidente Sara Duterte ay isang paraan lamang upang mapigilan ang posibilidad na pagtakbo nito sa pagkapangulo sa darating na 2028. Kanyang naging pahayag sa paglulunsad ng Rage Coalition sa Cebu. Nakiusap si Defensor sa mga mambabatas na suring mabuti ang issue at huwag gamitin ang wing ng politika o kay bilang ng mga kalyado para lamang magtanggal na opisyal sa pwesto. Nagpakawala rin na matinding patutsada ang dating mambabatas laban kay Pangulong Bongbong Marcos kung saan sinabi nito na ang mismong punong ehekutibo ang nararapat na managot at makulong sa gitna ng umiit na tensyong politikal ngayon sa bansa.
1: Hinamo ni House Committee on Higher Education o Higher and Technical Education Chair Jude Asidre si Senador Aimee Marcos na maglabas ng matibay na ebidensya para patunayan ang aligasyong may alok na pera o proyekto kapalit ng boto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Asidre na ang lumalakas na suporta sa impeachment ay nakabatay sa mga dokumento at testimonya sa pagdinig at hindi sa anumang bentahan ng boto na tinawag niyang isang reckless accusations. Naniniwala ang kongresista na posibleng diversionary tactic lamang ang isyong ito upang ilihis ang atensyon ng publiko habang papalapit ang mahalagang plenary voting para sa articles of impeachment sa Kamara.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinagpapaasa sa Diyos na lamang, mga katropa, ni Senate President Tito Soto ang mga balita tungkol sa muna planong kudita para sa ipatalsikin sa pwesto. Habang nanatili naman siyang kumpiyansa sa paglilingkod na nakabatay sa tiwala ng kanyang mga kapwa senador. Ang usapin ng balasahan sa liderato ng Senado ay lumutang kasabay ng mainit na diskusyon sa impeachment proceeding laban nga kay Vice President Sara Duterte kung saan nadakdang magbutuhan ang Kamara ngayong araw. Nalindigan si Soto na handa ang Senado na mag-convene bilang impeachment court sakaling maipasa at opisyal nang maipadala sa mataas ng pulungan ang articles of impeachment mula sa mababang kapulungan.
1: Isililbina ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG ang sumpina base sa declared address ni Senador Ronald Bato de la Rosa bilang bahagi ng legal na proseso ngayong araw. Ayon sa tauhan ng PNP, bigong makita ang senador sa bahay nito sa Davao Region. Ang sumpina ay naglalaman ng umano'y extrajudicial killings noong tumatayong city at regional director pa ng PNP Davao si de la Rosa. Una nang nilinaw ni Interior Secretary John De Cremulla na ang isisilbing sumpina ay hindi warrant of arrest kundi isang pagpapatawag kaugnay sa umano'y naging partisipasyon ng senador sa extrajudicial killings sa ilalim ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
2: XFM News Nationwide.
0: Philippine National Police, mga katropa, susunod sa direktiba ng DILG at sisisatin ang AJK reports. Katropa natin sa Balita Earl Salvador, XFM Mega Manila.
4: Ipagpapatuloy ng Philippine National Police ang kanyang campaign review kaugnay ng mga ulat ng extrajudicial killings at iba pang insidente. Ito ay inisunod sa direktiba ng Department of the Interior and Local Government upang masiguro ang masusing pagsusuri sa mga dating operasyon, partikular noong panahon ni Senator Ronald Bato de la Rosa bilang Davao City Police Director. Ayon kay PNP Chief General Seminario ng Tatis Jr., maglalabas sa subpoena ang Criminal Investigation and Detection Group sa mga individual na sangkot upang makakuha ng formal na impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Kasama sa proseso ang Directorate for Investigation and Detective Management at PNP Legal Service para matiyak na ang investigasyon ay naayon sa batas, maayos na koordinasyon at nakabatay sa ebidensya. Nilinaw ng PNP na ang subpoena ay hindi arrest warrant kundi isang legal na hakbang para lamang maghanap ng impormasyon at magbigay linaw sa mga ulat. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Salubar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sinipak na sa tungkulin ng isang police corporal mula sa Malolos City Police Station matapos mag-viral sa isang CCTV footage na nagpapakita ng kanyang marahas na pananakit sa kanyang kinakasama sa loob ng kanilang tahanan. Agad na ipinagutos ni Police Lieutenant Colonel Romel Heneblazo ang pag-relieve sa naturang pulis at paglalagay dito sa ilalim ng restrictive custody kasabay ng pagkumpiska sa kanyang service firearm at PNP ID upang matiyak na hindi ito magagamit sa anumang pananakot habang gumugulong ang investigasyon. Marikinong din ni National Police Commission Commissioner Rafael Calinisa ng insidente at tiniyak na hindi palalagpasin ang ganitong uri ng pang-aabuso sa kababaihan lalo na katakdang maharap ang sospek sa mabibigat na reklamo kriminal at administratibo.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mahigit 300 na open pipe muffler sabay-sabay na sinira kanina umaga mga katropa dyan sa ceremonial destruction sa lungsod ng Valenzuela. Ito po'y pinaunahan ni Interior Secretary John Vic Remulla at Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian. Ang mga nakumpiskang pipe ay lumabag daw sa City Ordinance Number 390 Series of 2017 o MAPLER Registration Ordinance na sabing Shuda.
1: Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang si Pangulong Santiago Peña Palacios ng Paraguay ngayong May 11 para sa kanyang official visit sa Pilipinas. Sa isinagawang welcome ceremony, pinatugtog ang pambansang awit ng Pilipinas at Paraguay habang binigyan diin ng 21-gun salute bilang paggalang kay Pangulong Palacios. Si Pangulong Palacios ang kauna-unahang Pangulo ng Paraguay na bumisita sa bansa mula na maitatag ang diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Paraguay noong December 12, 1962. Layunin ng pagbisita na lalo pang palakasin ang bilateral ties at kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan.
0: Sa iba pang balita, katropa, inihekto ng National Dairy Authority o NDA, tumas pala ng 6.5% halaga ng produksyon ng gatas. Ayon po ang unang quarter ng 2026 kung saan umabot sa magit 11.7 million liters ang natural supply batay sa datos din ng Philippine Statistics Authority. Ayon kay NDA Administrator Marcos Antonio Sandaya, ang pag-angat na ito ay malinaw na senyales ng tumataas na produksyon ng mga local dairy farmers at ng lumalaking demand ng mga mamamayan sa mga sariwang milk products. Target po ngayon ang tanggapang mabot ang kabuuan na 53 million liters milk production bago matapos ang taon sa pamamagitan ng agresibong pagpapalawak ng breeding program at pagdadagdag ng mga dairy animals sa iba't ibang panig ng Pilipinas.
1: Senador Kiko Pangilinan, pinabubuhay ang 4 billion peso Coco Coir program ng DPWH. Narito ang report.
5: Tinimok ni Senador Francis Kiko Pangilinan si DPWH Secretary Vince Dizon at nabuhayin mo

0: katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Iniulat naman mga katropa ng COMELEC, Commission on Elections, na umabot na po sa 4.49 million katao ang nagparehistro para sa papalapit na Barangay at Sanggunian Kabataan Elections sa darating na Nobyembre, kung saan naitalang mahigit kalahati o nasa 2.31 million sa may ito ay kababaihan. Batay sa datos, siyam na araw bago ang deadline sa May 18, nangunguna ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon o Calabarzon sa may pinakamarami aplikanteng sinundan ng Central Luzon at Metro Manila. Habang nasa 11,394 naman ang nakisa sa Register Anywhere program sa

0: mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karanasan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: As Jose de Sasay sa XFM News Nationwide. Pwede niyo pong mapakinggan sa pamamagitan ng mga XFM stations nationwide. XFM 91.3 San Francisco, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Makati City.
0: Balitang regional,
1: katropa. Unahin po natin dito sa bahagi ng Jensen, may 200 kilong tinatawag na ambergris o yung suka ng balyena. Muli hinukay dyan sa Libak, Sultan Kudarat. Katropa natin sa balita, Ivan Polona, XFM, Jensen.
2: Muling hinukay ng mga residente at lokal na pamahalaan ang tinatayang 200 kilo ng pinaniniwalaang ambergris o suka ng balyena sa bayan ng Libak, Sultan Kudarat kahapon, Mayo 10. Matatanda ang unang ibinaon ang nasabing bagay matapos itong matagpuan sa karagatan ng barangay Tipuan noong Biyernes dahil sa masansang na amoy nito. Ngunit agad itong ipinahukay nang makumpirma ng mga eksperto na ito ay tunay na ambergris base sa isinagawang pagsusuri sa mga sampol nito. Ang naturang bagay na tinaguri ang floating gold ay kilalang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso dahil sangkap ito sa paggawa ng mga mamahaling pabango at produktong pampaganda. Kasalukuyan na itong nasa pangalaga ng mga otoridad para sa mas malalim na pagsusuri. Mula rito sa impilan na 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
3: Apat na taong gulang na bata binawian ang buhay matapos malunod sa ilog sa araw ng Mother's Day. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis ng XFM Antique.
4: Isang malungkot na pangyayari ang nagtapos sa selebrasyon ng Mother's Day para sa isang pamilya matapos malunod at masawi ang isang apat na taong gulang na batang lalaki sa Barangay Sulong Siwala, Mantique, bandang last yes ng umaga nitong Linggo, Mayo 10 taong kasalukuyan. Sa panayam ng ex-sito Mantique kay alias Joel, tiyuin ang biktima. Sinabi nitong sumama ang bata sa kanya at ang nakababatang kapatid nitong si alias Nick, 2 taong gulang, upang manghuli ng isda sa ilog ng sulong. Ayon na kay Joel, hindi nila na malayo nagwawala na pala ang bata dahil abala sila sa pangingisda sa paligid ng ilog. Umuwi pa umano sila sa kanilang bahay sa Sitio Takas, Barangay Sulong. Pagbalik nila sa lugar, doon na lamang nila nakita ang katawan ng bata na palutang-lutang na sa tubig. Agad pa itong isinugod sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Lubos ang pagdadalamhati ng pamilya, lalo na ang lola na nag-aalaga sa bata. Napagalamang ang ina ay nagtatrabaho sa ibang bansa habang ang kanilang ama naman ay nasa Maynila. Mula dito sa 93.3X sa Pamantika, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Rich and Joy Alipis sa XFM News.
1: Sa Cotabato, katropa, meron pong pagawaan ng darin at drug den ang nabuwag ng pulis sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur. Katropa natin sa balita, Sam Sali, XFM Cotabato.

0: nga lansan na pulisya ang isang pagawaan ng baril at ginagamit ang drag den sa barangay Poblasyon sa bahay ng Buluan, Maguindanao del Sur. Matagal na manong minaman-manan ang nabanggit lugar bago sinagawa ang raid sa mga operator nito. Bukod sa mga makinarya sa paggawa ng baril at mga material ng ina-assemble na baril, nakumpiska din ang ilang sachet ng Cebu at illegal drugs paraphernalia. Maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang apat na mga suspect na kinilala sa mga alias na Abubakar, Gianni Camaro at Eman. Sa anib proses sa operasyon, ang Provincial Drug Enforcement Unit ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office at Buluan Municipal Police Station. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Samsali, XFM News.
1: Away sa diskuhan humantong sa trahedya, mag-ama patay inasugatan sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Sa halip na magdiwang para sa Mother's Day, nagluksa ngayon ang isang ina sa Sityo Tuwi, Barangay Inayagan, Naga City, Cebu, matapos mamatayan ang asawa at anak na lalaki kahapon na madaling araw. Ito ay matapos silang pagsaksakin ng kanilang kapitbahay na si Albert Junson Cedinho, 28 anyos, na agad namang naaresto sa Barangay Linaw, Lungsod ng Talisay, Cebu, sa isinagawang follow-up operation. Patuloy sa pagdadalamhati si Nanay Idna Wagas Tapdasan, 49 anyos, na nasugatan din sa insidente matapos hindi na maisalba ang buhay ng kanyang asawa na si Conrado Ubas Sapdasan, 59 anyos, at anak na si Dominic Wagas Sapdasan, 21 anyos. Batay sa paunang investigasyon, nagsimula ang insidente matapos ang pisa sa Barangay Inayagan kung saan nag-inuman ang suspek at ang isa pang anak ng mga biktima na si Giancarlo Tapdasan. Sinasabing nagkaroon ng alitan na matapos piliti umano ng suspek na pasayawin si Giancarlo, ngunit tumanggi ito na nauwi sa away. Matapos ito, nagtungo umano ang suspek sa bahay ng mga biktima, ngunit wala roon ang kanyang target na si Giancarlo at ang kanyang mga magulang at kapatid lamang ang kanyang nadatnan. Dahil sa galit at umano'y kalasingan, inatake ng suspek ang pamilya gamit ang kutsilyo na nagresulta sa pagkamatay ng ama at isa sa mga anak habang sugatan naman ang ina. Na-recover din ng mga pulis ang hinihinalang kutsilyong ginamit sa krimen ng suspek. Maharap ngayon si Cedinho sa kasong 2 counts of murder at frustrated murder. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfro na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: At mga katropa, may delivery rider ang arestado matapos po makuhanan na mayigit sa 400,000 pesos na halaga ng Cebu sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
3: Nasamsam na mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region o PDEA NIR, katuwang ang PDEA Negros Occidental at Bacolod City Police Office, ang mahigit 400,000 pesos na halaga ng hinihinalang Cebu sa isinagawang operasyon sa Abada Sky, Barangay Vista Alegre, Bacolod City noong Mayo 6. Kinilala ang naarestong sospek na si Alice JP, 43 taong gulang, isang delivery driver at residente ng naturang lugar. Batay sa investigasyon ng PDEA NIR, na recover mula sa sospek ang 21 sachet ng hinihinalang Cebu na may kabuo ang timbang na 65 grams at tinatayang may street value na 442,000 pesos bukod pa sa ilang mga personal na kagamitan. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ng pulis siyang sospek at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at

0: kapatang bayan, inaasahan ang pag-asa tuloy nahihina, magiging isang remnant low o ganap na matutunaw ang Tropical Depression Caloy sa loob po ng Philippine Area of Responsibility bago matapos ang araw na ito.
1: Kapatang bayan, ayon sa pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 530 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour habang kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour.
0: Nakaranas naman katropa ng maulap na kalangitan ay kalat-kalat din na pag-ulan pagkidnat ang Eastern Samar ang Dinagat Islands, gayon din po dahil sa trap ng bagyo. Habang easterlies naman ang makakapekto dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
1: Para sa ating heat index forecast, naitala ang pinakamainit na temperatura na abot sa 44 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo, Cuyo, Palawan, San Jose, Occidental, Mindoro, Kasiguran, Aurora, 43 degrees Celsius sa Barangay Eastern Samar, Roas City, Capiz, Masbate City, Daet, Camarines Norte, Puerto at Aborlan, Palawan, Iba, Zambales at Baler, Aurora, at 42 degrees Celsius naman sa Iloilo City, Camarines Sur, Mulanay at Infanta, Quezon, Sangli Point, Cavite, Abucay, Bulacan at Nueva Ecija.
0: Mag-ingat din po tayo dito sa National Capital Region, katropa, dahil 42 degrees ang inaasang init na mararanasan sa Metro Manila.
1: Sumikat ang araw kaninang alas 5:30 na umaga at lulubog mamayang alas 6:15 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International atin po sa atin ang Santon Gold. Subukan ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Kinanggihan mga katropa ni Vice President Donald Trump ang tugon ng Iran. Sa inihain nila na usaping pangkapayapaan, matapos itong lumabo o matapos po itong tawaging totally unacceptable. Dahilan para lalong lumabo pag-asa na matapos lang 10 linggong digmaan sa gitnang silangan. Dahil sa kabiguan na magkabilang panig na magkasundo, agad na tumaas ng $3 per barrel ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado habang natiling sarado ang Strait of Hormuz. Sa kabila ng matinding pressure, natapusin ang sigalot bago po ang kanyang pagdalaw sana sa China, iginit ni Trump at ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi pa tapos ang laban hanggat hindi pa ganap na nasusugpo ang banta ng nuclear capabilities ng Iran.
3: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Rumampa at nagningning ang mga bagong reyna ng The Miss Philippines na magdadala ng bandila sa bansa sa iba't ibang international pageants matapos ang ginanap na coronation night kagabi. Dahil dito, hawak ni Nicole Borromeo ang title bilang Miss World Philippines, si Marian Arellano bilang Miss Tourism World Philippines at si Alison Hetland nakakatawan bilang Miss Supranational Philippines. Kompleto na rin ang powerhouse lineup ng bansa kasama sina Generals Javier bilang Miss Eco International Philippines, Isabella Ismaela bilang Cosma Philippines at April Smith bilang Miss Charms Philippines. Hawak naman ni Catherine Wardell ng Summer Island ang Miss Teen Universe at si Trixie Rojas ng Iligan City bilang Miss Eco Teen Philippines. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports atin po sa atin ang Premium D3, katropa. Takas sa bawat kapsula. Tumiklop ang Pinay tennis star na si Alex Ayala kay world number 2, Elena Rybakina, sa score na 6-4-6-3 matapos ang dikit na labanan. Sa round of 32 ng Italian Open na ginanap sa Rome. Pagamat nagawang makalamang pa ni Ayala sa unang bahagi po ng second set na nagparin ang lakas at karansan ng defending champion para tuloy ang selyuhan ang kanyang slot sa round of 16. Magsisilbing mahalagang preparasyon para kay Ayala ang naging magandang performance niya sa clay court habang naganda ng Pinay tennis star para sa susunod niyang laban sa French Open.
2: XFM News Nationwide.
0: ng alas 12.29 na mga katropa. Live na po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Lunes, May 11, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Beras.
1: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Maraming salamat hanggang bukas.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Nangitabang mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andang mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials sa safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kagaminto. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kaupan sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargaminto. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala na sila si May o Danny De La Cruz.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: positive.
1: Isang mapagpala,
0: suya,
1: at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang bahatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod na mga programa po na ito. At nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan at pwede po ninyong mapagpakonsultahan. Saka na po yung Dr. Emilito Uy, ating pong CEO. Ito po yung Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nakasama niyo po ng live ngayong araw. At syempre, atin din po mga kapanayamang isa sa ating po mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
2: Isang malusog na araw, partner. Sa lahat na ating mga katropa na nakikinig sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman po ang programang magbibigay sa atin ng secret at solusyon sa ating kalusugan.
1: Yeah, sa mga kababayan po natin dyan, mga katropa natin dyan na lagi nakatabay ha, sa ating po mga programa. Sa mga pong mini Doc Algie dito sa ating pong talakayan, sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health, na-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Binigyan ka masailan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin ha, dito sa ating pong programa. Kumusta po? Kumusta mga katropa? Kumusta mga kababayan? Whenever po yung nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon. Magaman na marami sa mga kababayan natin, ano? Ang bukod sa mainit ng panahon, Dok, mainit ang ulo. Sumasabay, ano? Sa init ng panahon. Sa mga kababayan natin dyan, ha? Mga katropa natin dyan, cool down, ha? Mahalaga na may cool down natin ang ating pong sarili, ha? Sa lahat ng mga kababayan natin, mahalaga po, mga kaibigan, ang pagkakaroon ng malakas at functional na pangangatawan, ha? Kaya kinakailangan, meron tayong mga meron tayong pang backup sa ating pong kalusugan, ha? Bukod sa pag-inom ng sapat ang dami ng tubig, sapat na po ang mahinga, pagkain ng mga malusog ng mga pagkain, huwag kalimutan uminom araw-araw ng ating pong mga suplemento, lalo na yung ating pong ultimate trio, ha? Kaya yung katawang po natin sa pagpaparatag ng pundasyon ng ating pong kalusugan. Kung nutrition, ang hanap po ninyo mga kaibigan, at itong mga tinatag mga essential nutrients, ano? Mga micronutrients, ay nandyan yan sa ating pong ultimate trio. Sa ating gold herbal capsule natin, sa ating vitamin C, at ang ating pong premium D3, ang bibigyan ng mga phytonutrients, nagkakaloob ng mga antioxidants na kinakailangan natin para mapangalagaan ang bawat selula, bawat organs and system ng ating pong pangangatawan. Ngayon po ay hanapin na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyong pong lugar at ipagtanong-tanong ang ating pong mga produkto. Ha? Produktong tatak, Yes to Health, mga kaibigan. At sa mga gusto namang bumisita daw sa ating pong mga wellness clinic, ayan, pwedeng-pwede kayong bumisita, ha? Puntahan niyo po ang mga wellness center natin, mga kaibigan.
2: At sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic, ma-avail niyo ang ating mga serbisyo, ano, at mga programa, katulad po ng ating mga cleansing and detoxification program. Ganyan, nandyan din yung isa sa pinakamagandang gawin, lalo na kung medyo, alam mo, ang dami ng karamdaman. Yung tinatawag na nutritional therapy. And of course, may mga modality tayo gaya ng biozapper therapy, ating bugok-buyang Korean therapy, yung terahertz, meron din tayong cupping, ano, sa ilang mga branches natin, at yung ating natutrod align therapy.
1: Yeah.
2: O yung famous na hilot-hugtungan, the Wendell Pedreso method. Yan o, ay nasa Yes to Health Wellness Clinic sa mga nakatakbo Ramadan araw ano. Every Thursday nandiyan ako sa Batangas City para sa ating pong consultation.
1: Mm-hmm. Mga katropa niyo, mga kababayan natin, na gusto pong kumonsulta sa ating pong mga wellness center, puntahin ang mga wellness clinic po natin. Open po tayo Sunday to Friday 9 a.m. to 5 p.m. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na gagabay po sa inyo, magpapayo at magbibigay ng mga dietary guidelines, modification of your diets, and also appropriate program na nararapat para po sa inyo para sabilis ang recovery ng inyo pong pangangatawan. Sa mga nagbabala pong bumisita, pumunta sa ating pong mga wellness center, ay narito ang ating pong mga address.
0: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Father Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DZRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes Sabi ng Jane. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarro Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Dante Road, Barangay Magugpo West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpool Building, door number 3, GSIS Heights, Batina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Magandang araw, ako si Izzy Pacaldo, news writer at radio announcer. Sa trabaho natin laging puyat at pagod, kaya mahalagang alagaan ang ating kalusugan. Kaya araw-araw umiinom ako ng Something Plus Gold. Nakatulong ito sa akin para maging aktibo at handa sa bawat balita at programa. Ngayon, mas kampante akong humarap sa mikropono dahil alam ko inaalagaan ko ang aking katawan. Kaya mga katropa, subukan mo na at gawing bahagi ang inyong araw-araw ang Something Plus Gold. Dahil sa kalusugan, dapat siguradong panalo ang mga katropa. Kaya subukan nyo na rin.
0: Something Plus Gold Herbal Capsule, para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Something Plus Gold Herbal Capsule.
4: The secret of health.
0: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santong Gold Herbal Capsule, ang ating pong katuwang sa pang-araw-araw na lusog ng ating pong pangangatawan. Makibili po yan sa mga local pharmacies, mga drug source authorized dealers nationwide. Pag-usapan po natin mga katropa, mga kaibigan, itong natanging topic, Doc. Ano? At ito ay especially nakatutok sa kalusugan ng atin pong mga kababaihan. Mabura sa pagunita ng tinatawag na Mother's Day. Ayan, ang mga magigiting, ang mga ilaw ng tahanan, mga masisipag na mga kababaihan dyan, especially to our mothers, ano? Maraming mga problema, Doc. Maraming mga karamdaman na nakikita tayo, nai-encounter tayo, mga karamdaman ng mga kababaihan, na mahalaga maging aware din. Pati yung mga lalaki dapat.
2: Mm-hmm.
1: Maging aware tayo, bawat isa sa atin, ano? Women and men, kinakailang maging aware sa bawat kondisyon ng bawat isa, ano? At sa ngayon ay pag-uusapan natin itong kalusugan ng mga kababaihan. Bakit, Doc, may turing na unique ang kalagayan ng kalusugan ng mga babae?
2: Nako, unique talaga. Kasi ang babae, yung kalusugan nila, marami siyang distinct biological, hormonal, and reproductive processes na hindi gaya ng lalaki. Sa lalaki, ang pinagdadaanan lang naman natin na adjustments, yung adolescence, diba? Tapos yung iba nagpapatuli, circumcision. Pero after that, hindi na masyadong meron bang lalaking ano.
1: Kumbaga, parang yun yung pinaka-highlight na natin.
2: Parang ng pag-adulthood. Pero sa babae, hindi . Kasi, just imagine, from stage of puberty, na kung saan nagkakaroon na ng menstruation, yung pregnancy and motherhood, tapos may menopausal pa. Diba, lahat yan, meron silang mga pinagdadaanan at ito yung nakaka-influence sa pangkabuang kalusugan across sa kanilang entire lifespan. Ang babae, kilala yung kanilang hormones. Ang mga hormone kasi na yung estrogen, di ba? Progesterone. May testosterone din ng isang babae. Nang testosterone, yun naman yung dominant male hormone. So, cortisol, alam naman natin, stress hormone yan. Yung insulin, ang thyroid hormones. Ito yung kadalasang nagkakaroon ng problema sa isang babae. Ang hormonal imbalance and yung influence ng hormone, nakaka-apekto yan sa kanilang mood. Yung mga mood swing na pinatawag. Sa mga kalalakihan, bihira akong makarinig ng mood swing na term .
1: Bihira ang moody. So, pag ikaw ay isang lalaki at moody ka, para kang binabae daw.
2: Sabihin sa'yo, may regla.
1: May dalaw kaya.
2: May dalaw ka ba? Ayan, so sa babae talaga ganun. Common po yun. Saka yung pagkakaroon ng unexplained weight, fertility issues, sabi sa isang pag-aaral, karamihan daw sa mga kababaihan ay experience ng sleep problem, yung pagtulog, problema sa tibay ng buto, kalusugan ng puso, kalusugan ng balat, at yung energy level.
1: Speaking of weight, Doc, magpansin nga, kahit mga artista, kahit gaano paganda yung katawan nila, once na nagbuntis yan, nagkakaroon talaga ng pagbabago sa kanilang timbang.
2: Marami akong mga nakita mga celebrity dati na matapos sila talagang, kumbaga masabi mo, wow, perfect. Pero ngayon, pag makita mo sila ngayon, 20 years ago, 20 years after, talagang iba yung kanilang
1: iba yung impact, kumbaga.
2: Iba. So, at isa pa dyan, yung differential disease presentation. Ibig sabihin, iba yung tama ng sakit sa kanila, iba yung pinakikita. For example, maraming mga sakit na nakaapekto sa babae, ang masigit na marami kesa sa mga kalalakihan. At saka yung epekto, yung tama sa kanila, minsan mas malala compare mo sa mga lalaki. Example nyan, yung mga babae, yung 50% ng stroke, nami-misdiagnose sila. At saka yung heart attack symptoms, minsan iba dun sa classic chest pain symptom na makikita mo sa mga kalalakihan. So, yung mga babae, mas higit yung kanilang experience sa chronic pain, yung mga autoimmune diseases, yung mga mental health condition, gaya ng depression, mas doble daw ito sa bilang na nagkakaroon sa mga kalalakihan. Yan ay ayon sa isang pag-aaralan.
1: Kumbaga, siguro, kaya nga nasasabi na mahirap panuhin, mahirap unawain ang mga babae. Siguro, pagdating sa sakit, ganun din. Medyo mahirap din kilatisin yung nararanasan ng mga kababaihan.
2: Kaya sa Bible, di ba, nakalagay, with regards sa mga kalalakihan na alagaan ng kanilang asawa na kaya ng mababasagin.
1: Tama.
2: Kasi talagang ganun sila ka...
1: Fragile.
2: Fragile.
1: Kung tawagin. Ano-ano ba, Doc, ang mga health challenges ang madalas na hinaharap o kinakaharap ng mga kababaihan?
2: Linawi ko lang, baka yung mga mga woman power baka ma-misinterpret po yung sinasabi natin. Hindi po ganun na, hindi namin sinasabing mahina ang mga babae. Pero by science and data, kumbaga parang medyo bilang babae, parang kinakailangan mas maingat na.
1: Hindi naman, hindi sa pagde-debase sa mga kababaihan. Pero in reality talaga, meron talagang kinakailangan na pag-iingat para sa kanila na usually hindi mo yun pwedeng o hindi siya applicable para sa mga kalalakihan.
2: Yes, siguro alam mo as naniniwala sa Bible, I believe na yung mga kalalakihan talaga well-designed sa kanilang katawan, sa doon pa lang sa shape ng buto, sa tatag ng buto, mas denser ang buo ng kalalakihan based on study. Kasi nga, sila yung nakadesenyo na magtrabaho ng mga
1: trabaho.
2: Yung mga kababaihan naman, sila yung katuwang.
1: Help meet.
2: Katuwang. Kaya balik pagbaliktad nang nangyari, yung lalaki ay sinasadya nila na sila yung nasa bahay lang. Na may opportunity naman na iba, tapos babae yung nagpapagod, hindi maganda yun. Pero naiintindihan ko, yung mga kalalakihan na walang option, walang choice, ano ba, yung mga teacher, na mga nanay, yung asawa, hindi pwede umalis. Kasi, teacher nga naman, karamihan na ganun, ibang usapan yun. Pinag-uusapan natin,
1: face-to-face
2: yan, yung mga lalaki na talagang inaasa sa asawa o sa babae yung pagtatrabaho.
1: In general, Doc, ang mga kababaihan talaga is mas fragile talaga sila na kinakailangan ng mas great care para sa kanila, Doc.
2: So, tanong naman yung sa mga health challenges. Una, yung heart disease. Kasi yung talagang pinaka-killer ito eh. Alam nyo ba ng heart disease ay tinuturing na silent killer ng mga kababaihan? Isipin natin, heart disease, baka sa mga lalaki, kasi alam mo, mga careless karamihan ng mga lalaki. Misa, walang pakialam sa kinakain. Parang ganun yung impression sa lalaki. Parang matibay. So, isipin natin, mostly, mga kalalakihan, pwede yung heart disease ang mangyayari sa kanila. Pero alam mo ba na pinakamaraming condition ng mortality ay tinuturo sa heart attack sa mga kababaihan. Ang heart disease, leading cause of death yan, based on study, at nagbibigay ito ng hindi karaniwang symptom. Ang like sa lalaki, katulad limawa ng sobrang pagkapagod na nararamdaman nila. Iba parang mayroong nauseous na pakiramdam. Iba naman may mga jaw pain. Hindi yung typical na chest pressure na sign na maaari ikaw ay may problema sa puso. At nakaka-apekto ito sa isa sa limang babae sa buong mundo. At frequently, undertreated dahilan na-overlook yung mga symptoms. Kaya kung kayo ay nakakaramdam ng sobrang pagkapagod, na hindi nyo may paliwanag, magpa-check up na agad kayo kasi nga iba-iba yung presentation ng symptom kadalasan. At ang pinakang mataas na risk dito sa pagdevelop ng heart disease, based on study ha, yung menopausal, yung pagkakaroon ng diabetes, and pwede ito maging complication ng pagbubuntis at ng mataas na level ng stress. Yan yung mga common threat dun sa development ng heart disease sa isang babae. So yun yung bantayan po ninyo. Another thing na risk sa kalusugan ng mga kababaihan ay yung breast cancer. Breast cancer sa lalaki meron din, pero
1: bihirang-bihira
2: yun. So itong breast cancer, common ito na cancer na tumutubo sa mga kababaihan. Marami naman dahil lang ito. Pwedeng genetic, pwedeng hormonal exposure, obesity, and lifestyle. Yan yung sinasabi nila, no? So, another advantage ng lalaki. Diba? Na yung mga babae, syempre, sila yung commonly nasa at risk of developing breast cancer. So, another health issue naman, cervical cancer and reproductive health issues. Okay. So, meron ako isang nabasa na yung mga babae, kaya dapat you need to be careful with your, with the cleanliness. Yung mga lalaki, di ba? Hindi naman sa, usapang, na yung mga lalaki, pag sila may urge, sexual urge, syempre, lalaki ka, di ba? Mag-request ka kay misis, minsan daw, hindi man lang naligo, hindi man lang, kaya ang trabaho mekaniko.
1: Nako, ayan na nga.
2: So, yung babae ang kawawa. Kaya, ang cervical cancer and other condition in the reproductive organ of a female, nagde-develop sa cervix ng isang babae. Party ho ng uterus yung cervix na tinatawag. At ito ay nanganib sa isang persistent, very high risk na uri ng virus, yung tinatawag na human papilloma virus,
1: HPV.
2: Na commonly, sexually transmitted yan. Okay. Ang kagandahan nito, ang HPV, pwedeng hadlangan sa pamamagitan ng vaccination at ng prevention. Completely preventable po ito, mga kaibigan. Yan ay yung mga common issues sa mga kababaihan. Then next yung polycystic ovary syndrome because hormonal pa rin yan. Diba? Kung tumataba ang isang babae, tapos may kasamang pimples, irregular period, kahit anong gawin mong diet, di ka naglulose weight. Baka may PCOS ka. Kasi yun yung triad kasi ng ng PCOS, yung weight gain, acne, and irregular periods and infertility. Yun yung commonly three factors na pagkakakilala ng tao may PCOS. Yung mga endometriosis, yan yung problema sa lining ng mga
1: uterus.
2: Yung pagkakaroon ng fibroids, di ba?
1: Mayoma.
2: Mayoma, yan. Yung mga common pelvic inflammatory disease, tingnan mo ha, bakit daw madalas ang babae ang nagkakaroon ng UTI? Kasi yung structure ng ng genital organ ng babae, mas prone sa infection, di ba? Yung lalaki may tubo pa daw
1: Oo nga.
2: Na-imagine nyo, ibig kong sabihin.
1: Tama daw.
2: Kumbaga, yun yung isang paliwanag ng mga eksperto dyan. So, dun pala, medyo dihado na sila pagdating sa structural. Kaya kadalasan nakakaramdam sila ng mga infection, like UTI, ganyan. And kasama na dyan yung problema na kadalasan, maaga pa lang nararamdaman na nila yung problema sa menstruation. Especially yung dysmenorrhea. Okay? Bata pa lang, teenage pa lang, may mga ganyan Di ba? Tapos yung iba, nagkakaroon ng menorrhagia, yung pag sila, matindi yung bleeding nila, no? So, another issue yung mga osteoporosis and bone weakness. Dahil sa tingin ko, ang babae kasi, bukod sa mas less dense ang kanilang bone, sila pa yung nagbubuntis.
1: Tama.
2: So, pag ikaw ay nagbuntis, lahat ng effort ng katawan mo, siyempre, gagawin yung baby sa sinapupunan mo. So, saan kukunin yung resources to make that small person inside your womb? So, yung kukunin. Ngayon, kung wala kang sapat na nutrisyon, talagang madideplete ang nutrisyon ng katawan mo. Kaya nga, di ba yung mga iba, pag nagbubuntis sila taon-taon, ano nangyayari sa kanila? Ang bibig silang tumanta. Kahit gaano sila ka-fresh tingnan, nung dalaga pa sila, pag nanganak na sunod-sunod, nagiging natutuyot na. Kumbaga, ang tawag nga nilang termino dyan, nalulusyang. Pero, yun ang malaking sakripisyo ng isang ina. Just imagine that. Kaya nga, yun yung dahilan kung bakit kadalasan meron silang osteoporosis. Dahil may mga kulang na sustansya like yung calcium, vitamin D, magnesium, and vitamin K2. So, yan yung dapat nating Last but not the least, na common challenges sa health ng mga kababaihan, yung mental health challenges. So, dito, marami nakakapansin na ang mga babae ay kadalasan nakaka-experience ng anxiety, yung iba may depression. Alam mo kung bakit? Choice ba nila yun? Due to hormonal fluctuation. Just imagine, pag nagkaroon ka ng hormonal fluctuation mo, affected niya yung yung neurological health mo, yung mental health mo, yung emotional health mo. Kaya minsan, di ba, katuwiran nila, pasensya na, kasi meron ako Nagkakagulo yung mga hormones ko, kaya madaling magalit, madaling nagsusungit. Totoo po yun, based on study.
1: Hindi lang yung pag-iinarte.
2: Hindi yung pag-iinarte. Kasi yung hormonal fluctuation, pag nagkaroon daw ng rapid changes sa estrogen and progesterone, naaapektuhan yung brain chemistry. So, nagkakaroon sila ng pakiramdam na sila ay mayroong mood swing, anxiety, and super high stress na hindi nila basta mapipigilan. Kaya kung alam ng asawang lalaki yan, iwasan yung problema. Baka ang gawin ng lalaki, bigyan pa ng, stress reliever ni misis. Sa 2026 research, pinakita po na mga kababaihan, roughly 3 times more likely than men to experience common mental health problems. Grabe, Kaya talaga sa dudo sa ating mga kababaihan. Pag nakita mo na daw na ang asawa mo laging malungkot, na wala namang dahilan, nandiyan naman lahat, pero parang, diba, walang gana, irritable, laging gusto'y separated sa karamihan,
1: ano mo na yan, that's a sign na meron siyang pinagdadaan ng isang, you know, mental health condition na pwedeng matulungan ng nutrition at ng tamang approach.
5: Mm-hmm. Kaya sa mga kababaihan dyan, ano, mga katropa natin, ano, para sa lahat ng mga kababaihan, ito ay napakahalaga para po sa inyo, ha? Para sa lahat, sa bawat isa po sa atin, maging well aware tayo sa ganitong mga condition dahil mahalaga, Dok, na lalo na yung mga chronic problems na pwede maranasan ng mga kababaihan ay as early as possible, ma-detect agad sila at bigyan na ang solusyon, mabigyan ka agad ng lunas at hindi na humantong, Dok, sa mga may lubha at mga mahilang karamdaman. At ang tanong, Dok, ano naman ang maiutulong ng total wellness approach para maiwasan ang mga health challenges na naranasan ng mga kababaihan?
1: Yun talagang pinakaunang approach. Mm-hmm. Kasi ang common reason why nagkakaroon ng hormonal imbalances, mm-hmm, kasi yung hormone, chemical messenger ng katawan niya. Mm-hmm. Pero apektado sila sa pagkakaroon ng deficiency sa mga common nutrients.
5: Mm-hmm.
1: O katulad, for example, vitamin C, iron, calcium, B vitamins at vitamin D. Ito yung mga pinaka-crucial nutrients na commonly makikita mo sa pagkain.
5: Mm-hmm.
1: Kaya nga nakikita ko, nung mga unang panahon, di ba, tanong natin sa ating mga lolo't lola, sa mga nanay natin, mm-hmm, ano ba ang pinaka-the best na pagkain kapag nangihina? Yung makikita paligid, mm-hmm, sabihin, uy, kumain ka na malunggay, talbos sa kamote.
5: Mm-hmm.
1: Tapos pag nagbuntis, para maiwasan daw yung mga complications sa pagbubuntis, gulay pa rin.
5: Mm-hmm.
1: Lalo na yung malunggay.
5: Oo.
1: Pag nanganak na at nag-lactating,
5: mm-hmm,
1: malunggay pa rin.
5: Mm-hmm.
1: At saka mga vitamina. So, totoo po kasi yun, especially mga pagkain pinatawag nating whole foods, katulad, mm-hmm, ng grains, nuts, seeds, and leafy greens and fruits.
5: Mm-hmm.
1: Yan talaga ang pinakang dapat natutukan ng mga kababayan. Kasi lalo na kung dumadating ka na dun sa phase na malapit ka na mag-menopause.
5: Mm-hmm.
1: Doon nalalabas yung maraming mga hindi mo naintindihan na pangyayari sa buhay mo. That needs to be, you know, addressed with nutrition.
5: Mm-hmm.
1: O kaya nga, may mga pagkain talaga na likas na maganda, no? Katulad nga na binanggit ko, yung malunggay, yung garlic. Kasi makakatulong sa circulation. Turmeric, makakatulong sa mga inflammatory condition. Spirulina, which is one of the best for giving us protein, iron, at saka some antioxidant.
5: Mm-hmm.
1: Saka napaka-nutrient din sa spirulina. Kaya sinama natin sa Santum Plus Gold.
5: Tama, Dok.
1: Diba? Kasi karamihan pala ng nakaka-apekto sa mental issues ng kababaihan, may mga nutrients ang spirulina na makukuha mo doon.
5: Mm-hmm.
1: O kaya napakaganda niya. Lifestyle management. Kasi alam mo naman natin na ang mga babae, pag naiwan sa bahay, kung talagang sila'y masipag, talagang occupied yan all the time.
5: Mm-hmm.
1: O kaya kinakailangan daw, you need to manage your lifestyle, wag puro laban ng laba, wag puro linis ng linis. Mm-hmm. Bigyan nyo rin ng tamang panahon para sa relaxation and other things. Kasi pag hindi nyo ginawa yan, maapektuhan kayo. Okay? Kaya, ang daming way sa wellness, ano? Kaya nga sa Yes to Health Clinic, kung gusto nyong bigyan ng advice sa ating mga naturopath, you can visit our Yes to Health Clinic. Kasi, sa totoo lang, maraming mga therapy yan, paminsan-minsan. Alam ba, ako mister, yung misis ko, papamasage ko kahit once a month. Para lang ma-relax.
5: Mm-hmm.
1: Kasi malaking bagay yun sa kanila. Bibilhan ko ng mga vitamina sa Anasantum Plus Gold. Kasamahan ko pa ng vitamin C. At saka po yung D3. Dahil yun yung kinakailangan talaga nilang support sa kalusugan. Kasi nga, lahat po ng binabanggit namin ditong karamdaman o kondisyon, preventable and treatable.
5: Mm-hmm.
1: Kaya ang gusto lang namin ipahatid sa inyo, na ang ating mga kababaihan, especially ang ating mga nanay, ating mga asawa, ay kinakailangan niyong bigyan ng pansin kung ano ang pagbabago sa kanilang kalusugan. Kasi nga, mas marami silang risk compare mo sa mga kalalakihan.
5: Mm-hmm. Ayan ha, sa mga katropa natin, yung mga kababaihan dyan ha. Ingatan at palakasin ang atin pong pangangatawan. Siyempre, napakahalaga talaga ng bawat trabaho ng mga kababaihan ha. Sa bahay man, o sa labas man, o kung saan man, napakalaki po na ginagampanan
1: ng
5: gawain nila.
1: Single mo.
5: Mm-hmm.
1: Lalo na mga single.
5: Tama daw.
1: Oh, sila talaga nagdadala ng lahat. Kaya doon sa mga listeners natin, mga katropa natin, kung meron kayong comment, kung meron kayong mga gustong ipahatid,
5: mm-hmm,
1: eh,
2: text nyo po sa atin. Ano? Yes. Mamaya, babasahin, pag-uusapan natin yan ng haba, yung inyong mga komento. May nais kayong i-comment sa ating pinag-uusapan. Ganun din, kung may gusto kayong batiin, pahabol. Pwede pa naman, kahapon naman yung other state.
1: Text yan sa atin pong text line, ha? 0969-609-6545. Kung meron kayong mga nais i-consulta on air dito sa atin pong programa, ay huwag pong mag-atumbili na mag-text, ha? Sa mga tumatawag po, ipaumanhin. Hindi po natin ma-entertain ang iyong mga calls. So kung meron kayong mga katanungan, text yan lang po para atin pong tutugunan mamaya, mga katropa. Sa mga kabayan na dyan, mga kaibigan natin, ha? Nagbabalak pong sumubok ng ating pong mga produkto. Tandaan, ang ating pong mga Yastro Health Wellness Center. Merong nag-text dito, Doc, ano? Ask ko lang po, bukas po ba ang Yastro Health sa Davao ngayon? Magpa-check up po ako. Yes. Open daw po. Nag-chat si Doc CJ Nedruda. Open po ang ating Yastro Health Clinic dyan po sa Davao. So, puntahan nyo po, mga katropa, ang ating pong Yastro Health Clinic dyan po sa Davao, sa Mati, I think, ano? Ang location po niyan, matagpuan po sa location na matagpuan sa Cellpole Building, door number 3, JSIS Heights, in front po ng Kawayan Drive, ha? Dyan po sa Matina, Davao City. Ayun, no? Sa mga kababayan natin dyan, ha? Na gusto pong makabisita, makapunta sa ating pong Yastro Clinic, ay bisitahan po ating mga wellness center. Okay? Yan, sa mga kababayan din, ha? Magbabalik po tayo, mga katrawa, mga kaibigan, pagkatapos ng ilang mga paalala.
6: Narito na ang Santol Plus Gold, ang food supplement na may pinagsamang mangusti, moringa, ampalaya, garlic at spirulina na nakatutulong sa kalusugan. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, PGP, South Star Drug at Yes to Health Office sa Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri na sakit. Santol Gold, live testimony.
7: Hey, good morning po. Ano ang paalala natin po?
8: Kirina.
7: Kirina.
8: Kirina Mumbay.
7: Mumbay. Ano, nakunto po sa amin na gumagamit na po kayo ng ano, ng pulok ko ng Yeast Well. Ano product na yan?
8: Product, Santorin Cookie, Santorin Gold na capsule na.
7: Santorin Gold capsule. Ilang taon pa kayo gumagamit nito na ngayon?
8: Tagal na po. Mag-edad ako ng mga 90 ang gagamit na.
7: 90 years old ka pa noon, gumamit ka na nito? Noong gumamit po kayo na ngayon, kumusta po ang inyo pong naramdaman nung kayo umiinom?
8: Okay lang. Gamit ko na itong awa ng Diyos. Parang baga ito ang buwan ng katawan ko. Magsasumpa pa nga ako yung Sabado.
7: Magsasumpa pa po kayo?
8: Opo.
7: Sa edad ng 93?
8: Oo. Okay. Maraming nga nagpunta, nagsabi sa akin na, ang edad lang niya ganyan na, bakit malakas ka pa? Ang iba sabi niya, hindi na magtayo, hindi na magwalakan, makaupo na lang. Pero ikaw sabi niya, parang bata ka pa. Magsumba ako, mag-iisa ako, wala akong kasama, magsabi ang iba na, nanay, bakit maglakad siya, wala kang kasama? Militaro sabi niya, wala kang kasama. Sabi ko, okay lang. Basta manalig ka lang sa taas.
7: So, nanay, ano po yung panawagan natin sa hindi pa nakasubok? Nakagayon nyo, 93 yung edad. Ano po yung panawagan na hindi pa nakasubok?
8: Nung panawagan ako na hindi pa nakasubok, itong Santol Cookie at ang mga Santol Plus, mag-ano kayo ng buhay, kaya ito lang ang buhay natin. Mag-atag ng buhay na maganda, malusog.
7: Salamat nanay, ha, sa inyong papatuloy na pagtangkilik ng produkto ng Mr. Well.
6: Santol Plus Gold, mampibili sa mga butika. Santol Gold, Coffee Mix.
7: Para natin po, like po. Like po. Ano po yung pamisi po sa kape?
9: Sarap. Para sakto lang yung pamisi. Sakto rin yung ano. Yung ano yung pait. Sarap na.
7: Ano pa, paano na ang sangkap niya? May mga sangkap po siya.
9: Oo. Maganda yan. Ang gusto.
7: Bago po sa mga kasi yung kajaki. Sa'yo po, mama.
9: Sarap sa kuya.
6: Santol Plus Gold, Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santol Plus, Coffee Mix.
10: Boy, si Clasara.
7: Sir, ano po yung sasabi mo sa kape namin, sir?
10: Lasang, ano, yung pagka-herbal niya, siya sabi niya, di ba herbal coffee mix? Ito yung wala sa other coffee. Kasi karamihan, sobrang tamis. So, ito, katamtaman lang. Smooth lang sa taste na lang. Sa akin, nasa side ko lang. Gano'n lang. At masarap. At malasa ba?
7: Yes, sir. Maraming salamat pa sa iyong pong pagtangkilik sa Yes to Health. Good morning!
6: Santol Plus Coffee Mix. May gamay ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Gusto mo healthy ka? gusto mo wala kang sakit, gusto mo perfect shape ka palagi, eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Vision Mix! Marami na ang natulungan!
12: Magli isang buwan na, shadow maraming liwanag laki na nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan ko guminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
11: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, protection sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Sanzone Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa malunggay at antioxidants mula naman sa Sanzone. Kaya pag Sanzone Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Sanzone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
11: The secret is the secret of health.

0: Sakit.
1: Welcome mga katrawa, mga kaibigan, yeah. Sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama rin po Dr. Michelle Hinos at Dr. Algie Bakla.
2: Hi, kumusta po muli mga katropa?
1: Yeah. Ang programa po ito ay atin sa atin ng napakasarap na Santone Plus Coffee Mix. Ang ating pong friendly neighborhood coffee. Parang superhero na.
2: Spider-Man.
1: Ang ating Santone Plus Coffee Mix, mga kaibigan, friendly talaga siya. Kahit mga bata, pwede makainom. At kahit anumang inyong kondisyon, pwedeng-pwede ka makainom na Santone Plus Coffee Mix natin. Ganda nga ito, Doc. Napakayaman sa mga isoflavones, ha. Ayang daidsin, iba't iba pa ng mga nakakatulong para sa atin pong human growth, ano? Sa atin pong mga bata, napakaganda nga ito na ipainom, Doc. Dahil nakakatulong ito sa kanila pong mentalidad, nakakatulong sa kanila pong paglago. Meron niyang ano, soy powder, ano? Na napakahalaga sa growth ng isang bata.
2: So in terms of protein, masigit na mataas ang percentage ng protein sa soya compare mo sa karne. Oh, kaya ito ang pinakang preferred choice ng mga taong gusto ng protina pero umiiwas sa hindi maganda sa kalusugan na epekto ng pagkain ng karne. Kasi may mga konsekwensya sa mata kapag laging karne kinakain natin. So, kuha tayo ng alternative source of protein. That's the best is coming from soya.
1: Yan, o. Napakaganda yan, ha? Para sa mga kababayan natin na sumakuha ng sapat na protina at yung quality na protein, mga katropa. Nandiyan yan sa ating pong Santone Plus Coffee Mix. Sa mga sumakabili yan, available yan sa mga local pharmacies, mga drugstores, dyan sa inyo pong mga lugar. Okay, so yung mga katanungan, huwag kumihang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po nga tayo mga katropa. Doc, may lang tanong dito. Doc, tatanong ko lang po, ano ang gamot sa masakit na binti? Parang nalay. Ano po ba ang pwedeng maihaplas ko dito, Doc?
2: Maganda talaga yung therapy. Yung therapy, maganda rin na meron kang Santone Plus Herbal Oil. Kasi Santone Plus Herbal Oil, meron siyang mga essential oil at mga herb na nakakapagpa-relax. Especially may kasamang haplos ng pagmamahal. Ayan. So, yun. Kasi common reason bakit na nananakit ang mga binti natin pag masyado tayo masipag. Diba? Yung sobrang pagod ng mga kalamnan na hindi sila nakakapag-relax ng gusto. Tsaka alam mo, ang muscle, pag ginagalaw mo yan every time, lalo porsado, yung lactic acid, napuproduce yan eh.
1: Tama
2: ba? Sa movement ng ating kalamnan. Kumbaga, yung lactic acid, pag hindi nawawala yan sa muscle mo,

0: mga katropa.
1: Exciting dito!
2: Pero sa yung mga supplement, magandang Santon Plus Gold, maganda yung B vitamins at yung mga calcium and also D3 and vitamin C para sa inyong mga kalam na nananakit.
0: Sa mga kabayatan na laging nangangalay, namamanhid, mas okay pa nga dok yung sabi mo na masakit kesa yung
2: ngalay.
0: Ngalay.
2: Oo,
0: kasi yung maintindihan kasi kung paano mo ipopuesto yung paa mo, yung katawan mo, ano.
2: Totoo yan. Yung sakit kasi natitiis yung ngalay talaga sa totoo lang, mahirap.
0: Uneasy yung pakiramdam mo pagka merong ganong sensation.
2: Kaya mas masarap nga pag ngalay ka, daganan ka eh. Ako ganun ginagawa ko, pinapadaganan ko talaga pag nare-relieve yung pangalay. Ano? Maganda rin yung hot tooth bath.
0: Yan.
2: Maglaga kayo ng tubig, lagyan nyo ng alinman sa luya o tanglad. Pag nalaga nyo na yung tubig na yun, di mainit yun. Lalagay nyo sa timba na tamang-tamang maipapasok nyo yung dalawang paan nyo, ano? Kasama yung binti. Tapos timplahin nyo. Nagayon ng malamig na tubig para matimpla na hindi nakakapasok pero hindi maligamgam.
0: Yeah.
2: Ibabad nyo yung paan nyo doon sa loob ng mga 25 to 30 minutes. Yun yung nagre-relax ng mga daluyan ng dugo sa ating po mga binti at ganun din ang kalamnan. Tawag dyan ay hot foot bath.
0: Yun, no. Sa mga kababayan natin, ha? Na para maging maganda yung pakiramdam at makapagpahinga ng maayos. Usually kasi doon, kumatake yan.

0: vessels ng ating pangangatawan. At pre-dietary naman para maging maganda yung lipids natin. Ano? Yung ating po mga cholesterol, healthy fats sa ating pong dugo ay maging maayos po, mga kaibigan. Okay? Another inquiry, Doc. Ano po ang gamot sa chicken fox o bulutong sa bata? Mag-G po ito ng mabaliches.
1: Alam mo yung ano yung chicken fox? Mm-hmm. Ito yung isang viral infection yun eh. Mm-hmm. Na kumbaga, meron siyang period of maturity. Mm-hmm. Na ang kailangan mo lang gawin, maiwasan yung complication.
0: Yung complication niya.
1: O, kasi yung complication, yun ang nakakapagbigay ng kumbaga delikado sa buhay.
0: Sa buhay ng isang bata.
1: Tama, o. Kaya kailangan meron kang sapat na hydration.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginagawa nga nung mga sinaunang matatanda dyan, binibigyan ng mga tawag dito, yung mga katas-katas ng prutas.
0: Mm-hmm.
1: Kasi talagang yung virus kasi may maturity period.
0: Mm-hmm.
1: Na hindi yan basta-basta 1 or 2 days lang, wala na. Chickenpox yan, viral infection yan eh. So, ang gagawin ng katawan natin dyan, yung ating immune system, yan ay i-challenge nila, gagawa nila ng antibody. Mm-hmm. Sa susunod, hindi ka na magkakaroon kung same strain mm-hmm. ang tumama sa inyo.
0: Uh-huh.
1: Kaya meron talaga yung timeline. Pero habang may chickenpox siya, ang gawin nyo, isolate nyo.
0: Mm-hmm.
1: Para yung iba, hindi mahawa, lalo na hindi pa nagkakaroon. Tapos, bigyan nyo ng healthy food.
0: Yan.
1: Pag di mo nang pakainan ng sobrang madaming sugary mm-hmm. foods, at least prutas man lang, ibigay ninyo. Tapos, bigyan nyo ng mga vitamins.
0: Mm-hmm.
1: Vitamin C, yan, maganda yan. More hydration.
0: Fluid talaga.
1: Fluid, yun ang kailangan. Saka yung lagnat, pag tumataas ng lagnat, yun, yan. Pwede nyo bigyan ng mga gamot sa lagnat. No?
0: Mm-hmm.
1: At kung bata yan, ikonsulta sa doktor kasi mm-hmm. maaring, pag bata kasi ako, lagi ko sinasabi, dalhin sa doktor eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi iba yung mga bata. Iba yung mga bata kung mga sa matatanda.
0: Mm-hmm.
1: Hindi yan marunong magreklamo ng eksaktong reklamo.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya ano. So yun po, yun lang yung may advice ko sa inyo dahil pag bata, kinakailangan talaga medyo alagaan nyo mabuti.
0: Mm-hmm.
1: Pero, walang gamot sa chicken pox kasi.
0: Mm-hmm.
1: Walang gamot sa ganyan. Kumbaga, ang katawan natin ay may sariling paraan para ito ay matalo. At pag natalo na ng immune system natin yan, meron na kayong antibodies against certain chicken pox.
0: Mm-hmm.
1: Kulutong tubig sa Tagalog yun.
0: Mm-hmm. So, yung komplikasyon, no? Madalas na komplikasyon yun, pneumonia sa mga, lalo na may mga lung problem before, At, halos lahat, karamihan sa mga bata, lungs ang kadalasan na tinatamaan. Maliba doon sa dehydration, pagka na-dehydrate din, mas mabilis mag-deteriorate yung mga internal organs ng mga bata. Kaya kailangan, keep hydrated talaga yan sila. Unti-unti, painumin nyo talaga ng mga fluids.
1: Saka huwag papakamot yung pag, at say, malapit na yan, ang katingin.
0: Makatingin, pagpagaling na.
1: Huwag yung kakamotin kasi makakapeklat kayo ng matindi.
0: Tsaka yung maiwasan natin yung infection. Ha? Kasi yung iba, pagka kinamot, nagkaroon tuloy ng infection sa kanila pong skin. Ha? So yan, sa mga kababayan natin, dahil na ngayong tag-init, mas mabilis ang kanyang spread.
1: Yes.
0: Yung pagkalat niya, highly contagious din kasi ito eh. Dahil na pagka mainit ang panahon, mas mabilis yung pagkalat po nito at mas masakit yan.
1: Kaya dapat talaga pag mayroong chicken pox, kailangan i-isolate. Pero yung lola ko, baliktad eh.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo bang ginagawa? Nagkaroon ng isang may chicken pox sa amin. Pinagsama-sama kami. Alipatira niya. Para magkaroon, yun yung knowledge kasi noon. Para magkaroon na kayo lahat sabay-sabay. Para,
0: isang alaga.
1: Isang alaga. Para daw, para immune na.
0: Mm-hmm.
1: Alam din naman nalang word na immune eh. Pero ang standard healthcare kasi, pag mayroong ganyang mga viral infection, isolate natin.
0: Apo.
1: Kasi hindi natin alam yung health condition ng isang kasama natin sa bahay, baka mahina. So, tamaan ng mga complications.
0: Mm-hmm. Okay. Dok, another inquiry. Dok, tanong ko lang po, kung pwede na yung 7 years old magkape ng Santong Plus Coffee Mix.
1: Yes, pwede. Kasi ang Santong Plus Coffee Mix, siya po ay soya-based.
0: Mm-hmm.
1: Soy-based yan. Kaya pwede yan kahit nga yung mga bata na gusto. Pwede po sila kasi herbal. At saka yan ay walang matapang na para sa mga stimulant. Kasi mm-hmm. hindi pwede sa mga bata yung stimulant.
0: Yes,
1: katulad ng mga regular coffee, mm-hmm. hindi na sila pwede bigyan ng ganyan. Kasi may mataas na stimulant.
0: Mm-hmm. Hello, another inquiry. Taga Zamboanga City po ako. Masakit ang dalawang pa ako. May arthritis. Mm-hmm. Ano po ba ang

0: arthritis ka, paal sabi niya, no? Ikaw mag-igout pag sa paa, pag sa paa nag-uumpisa. E, pacheck kayo ng uric acid. Ngayon, pag nakita na mataas yung uric acid nyo, iwasan nyo na talaga yung mga source ng uric acid. Katulad ng mga high purine, katulad ng mga karne, o yan, yung mga kalaban ng pagkakaroon ng gout, ano? Yung sobrang matatamis, yung mga pagkain, ako, nagtitrigger yan, pamamaga. Kaya kinakailangan hinahinay. Kain kayo ng gulay at mga prutas para mapigilan yung inflammation. Especially sa prutas, yung pinya. Kasi mataas ang bromelain ng pinya. Ang bromelain is good for arthritic inflammation.
1: Yes,
0: saka ano, simulan nyo uminom ng Santon Plus Gold. Dahil ang Santon Plus Gold, maraming anti-inflammatory. Diba? Tapos, sabay nyo ng vitamin C kasi ang vitamin C tumutulong para magkaroon ng collagen, yung ating mga kasukasuan, para tumibay yung ating joints laban sa pressure na nagiging dahilan ng pamamaga. Kasi pag mataas ang pressure because of uric acid, masisira talaga yung structure ng tuhod natin at kasukasuan natin. Kaya makikita mo yung mga may gout. Yung kanilang mga daliri, liko-liko na eh. Hindi na deform. So, kailangan ng vitamin C para makapag-develop ang katawan ng maraming collagen. And speaking of collagen, paborito natin kape, Santon Gold Collagenix.
1: Sa mga may iniinda ng mga panakit sa mga kasukasuan, subukan nyo po. I-try nyo, araw-arawin yung pag-inom ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Sabi nga ni Ray Sibayan dyan eh, gaganda ka na, babata ka pa.
1: Yun,
0: kasi yung sangkap kasi ng Santon Gold, dinisign yan para sa ating mga umiedad na. Kasi yung challenges ng edad natin, starting 40 years old, nako, dyan na nag-uumpisa yung mga nagpaparamdam ng mga panghihina ng katawan. Kasama na po ang kasukasuan dyan.
1: Yes. Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, available na yan sa mga pharmacy, mga local drug stores dyan sa inyong pong lugar. Ha? Anong din niya, Doc? Saan daw yung clinic natin sa Sambuanga? Ang clinic po natin dyan po sa Sambuanga, matagpuan sa Unit 7, Truck Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Sambuanga, Cebu. Napit lang po tayo sa Watson, katabi po tayo ng BDO.
0: Oh, bukas sila ngayon. Until mamaya 5 PM.
1: Nandiyan si Doc sa Celio Pataling-Hog para mag-consultation sa inyo at matingnan kung ano yung mga problema na iniinda po ninyo sa inyong pangangatawan. Kaya bistahan nyo po ang ating pong Yes to Health Clinic po dyan. Okay? Doc, another inquiry. Hello Doc, tanong ko lang po kung anong dapat i-take. Ako po ay merong PCOS. Mula sa
0: Pag may PCOS tayo, yan yung pinag-usapan natin kanina, hormonal imbalance yan. Nagkakaroon ng hindi magandang balance yung estrogen level ng ating katawan. Kaya nagkakaroon tayo ng mga bukol-bukol sa ating ovary. So, pinaka-the best talaga is sa holistic approach, sa naturopathy, nutritional balancing yan. Okay, yung mga pinaka-importanting nutritional support na ating ibibigay sa ating katawan is yung mga antioxidants na kumukontra doon sa mga hindi magandang activity na nangyayari sa ating pong reproductive system. At ang mga common nutrients na binibigay, usually yung mga inositol, vitamin D, omega-3 fatty acid, at saka magnesium. Yan yung common na binibigay na support para makaiwas sa paglala ng PCOS. And also, kinakailangan talaga focus kayo doon sa mga matataas ang nutritional value. Iwas sa mga junk foods. Iwas doon sa mga tinatawag na hormone disruptor. O hindi nakakatulong sa balance, kundi nakakagulo pa ng hormone system ng ating pong katawan sa mga kababaihan. Bawal na bawal dyan ang sobrang stress. Lalo na yung pagpupuyat. Bawal na bawal ang bisyo like sigarilyo. Dahil ito ay nakakapag-disrupt talaga ng normal balance ng ating hormone sa mga babae. Kaya pag, yan ang kiya ng babae, yan yung pagkakaiba nila sa atin, di ba? Sa lalaki, parang bihira yung reklamang may hormonal imbalance, no?
1: Tama ko.
0: Kaya yun po, sa mga may PCOS, kailangan nyo ng check-up, punta kayo sa isang OB para malaman kung ano talaga yung deficiency. Anong problema sa hormone nyo para matreat kayo ng direkta. No? Sa nutritional therapy naman, napakarami nagagawa ng Santon Plus Gold. Kasi yung Santon Plus Gold, meron siya mga sangkap na tumutulong sa tinatawag

0: Oras na din mga katropa, it is now 1:43. Ayan, what if lang naman? Diba? Hindi naman talaga sinabi, pero what if? May mga ganun talagang mga pangyari sa buhay natin mga katropa. But anyways, nakakasama niyo po sa inyo mga radyo. My name is Mico Guapito. And of course, kasama ko po mga katropa.
1: Ako na naman. DJ Amboy Armand.
0: Ayan. It's, today is Monday, diba? Monday ba ngayon?
1: Monday. Ulo bido.
0: Sunday gali ayer no yan, Mother's Day special gali kita.
1: A happy Mother's Day sa ating mga mothers na nakikinig ngayon sa atin dito sa XFM.
0: Yes. Tapos sa lahat po ng ating mga momshies, nanay, ina.
1: Mga feeling nanay.
0: Diba? At sa mga katropa nating hindi pa ready maging nanay pero naging nanay. Diba yung tipong kino yung responsibility.
1: They had no choice. Pati sa mga auntie natin na naging nanay.
0: Naging nanay.
1: Marami kasing ganyan.
0: Totoo. Diba? At saka sa mga inatay. Yung inang tatay. Yung mga tatay na kinuha yung responsibility at na parang nanay na din sila.
1: Kasi diba? Syempre, hindi naman natin naisip, baka namatay yung nanay.
0: Diba? Oo nga.
1: Happy mga, mothers. Happy mga, tatay.
0: Happy
1: nanay.
0: Nighties day. Nag-isip-isip na lang talaga nung pwedeng ano. Pero diba, so mga katropa natin, Happy Mother's Day po sa ating lahat. Alam mo, sobrang na-touch ako kahapon talaga, Amboy, no? Kasi yung Mother's Day special natin. May nanay talaga doon na grabe yung sakripisyo niya. Tapos, malapit nang graduate yung anak niya sa kursong nursing.
1: Wow.
0: Nagbibenta siya ng mais.
1: Mais.
2: Saan ba yan?
0: Sa may town talaga. Sa sentro gayod na pueblo.
1: Kuhalaya sa mga dati mga ano, dumas sila kung itos mga hinto. Tapos na sila biba ba, no?
0: Totoo. Because, you know, those are the moms na may mga pangarap sa kanila mga anak. Diba? Yung itaguyod at saka may pang-araw-araw na bilihin. Diba?
1: And they don't know that. Mm-hmm. People, listeners, don't know that these people exist. Diba? Nakakala nyo, nagbibenta lang dyan ng mga candy, sigarilyo at saka mais. Mm-hmm. Pero, they've been trying so hard to keep their children in college. So, you know.
0: Totoo yan. Diba? Kala trip-trip lang yan.
1: Hindi aware ang mga tao na may ganyan. So, you
0: tapos
1: know,
0: sobrang init talaga, ha? Yeah. Alam mo, Arman, sobrang init talaga doon. And like, sabi ko nga, kahit kami nga ako pinagpapawisan, sabi ko, just imagine these mommies.
1: Correct.
0: Diba? These mothers who are trying their very best. Tapos sa init, sa usok, alikabok, 'di ba? Para lang matustusan yung mga daily needs nila. So grabe yung sabi ko, grabe yung respeto ko sa mga nanay natin.
1: Saludo
0: dyan.
1: Po.
0: Saludo
1: talaga.
0: As in so much respect.
1: Hindi naman parang na-down natin ang mga tatay. Kasi ang tatay kasi na rin, sila yung mga stronghold, courageous people in the family. Pero parang ang hirap talaga mawala ng nanay.
0: Totoo yan.
1: Kasi emotionally speaking, sila yung parang nandyan sa'yo through courage too. At the same time, na parang the soft side of you.
0: Totoo.
1: Na tapwede kita manlambing, tapwede kita mang-angga-angga. Kung mga angga, di mo tatabo.
0: Sa lebo kina ni Kostaw. Sa lebo. Diba? Tablay combo, tan ko niya din iskura ni Bista combo.
1: Di Bista.
0: Pero you know, there's a parang quote na nabasa ko sa Facebook kahapon. About Mother's Day. Ang sabi doon na parang hindi siya quote actually, but it's coming from someone na sobrang ano siya, na parang sobrang thankful niya sa mom niya. And then sinabi niya doon na sa pang-araw-araw na buhay niya, alam niya talaga na nakasurvive siya because of the prayers ng kanyang nanay.
1: Wow.
0: The silent prayers of her mom, sabi niya. Sa pang-araw-araw na buhay ko, nakasurvive ako sa buhay ko because alam ko, araw-araw, pinagdarasal ako ng nanay ko.
1: Mm-hmm.
0: Sobrang na-touch ako doon. Diba? Every time lumabas tayo sa bahay, pinagdarasal tayo ng nanay natin na maging safe tayo, diba? Maging okay yung sitwasyon natin to wherever place we are, diba? Nobody can harm us. Yung tipong ganun. Kaya, you know, the prayers of our mother really saved us a lot of times.
1: Pati sabi to, Katropa Miko, no, kita mga mga, diba, kina Zamboanga, o yung entero mundo, abe kita. We tend to forget that prayers do exist.
0: Totoo.
1: Parang we sometimes when we have problems, parang pensakit ako sa demokrasyaan sa kanya. Kapag we forget na, hala, sino na gali prayers? When you pray, kasi everybody, you know, that's the only way for you to be closer with your God. And when you pray, doesn't mean a Roman Catholic lang. So, lahat po ng
0: religion, yes,
1: noon na nagdadasal tayo. And, paubida kita na sinikita nyo.
0: Yes.
1: We tend to forget that. So,
0: diba? Sabi ka ni Gary Lee,
1: natin,
0: yung mga nanay natin.
1: Yung mga nanay kasi natin. Mm-hmm. Sila yung talagang very emotionally attached when it comes to love and the education of our religion. So, sila talagang religyosa ba na parang numakamansina kayo, Diyos, ansina. So, I admire really a family who is really closer with God, who tends to pray together. Kasi gani, COVID, katopami ko, yanda ka sa ili, kita el, sa pamilya taanda ng church, no? It just so happened na wala na talaga ang essence ng family na pupunta ng church. Antes, anda kita mampay lahat, pasal na pati anak, apurya ka mo, okay, Sunday ara, so we have to go to church. Nawala na siya. Na parang the convenience of watching the mass through online already happened. And nawawala na yung, kumukunti na lang yung mga tao pupunta ng
0: church goers, kumbaga. Totoo yan.
1: Isa ako dun eh.
0: Ayoko na mag-talk para sa self ko.
1: Hindi. Pero alam mo, hindi naman sa ini-encourage ko ang ating mga listeners, ang mga katropa. It doesn't, naniniwala kasi ako sa kasabihan na when you pray kasi, walang pinipiling lugar yan.
0: Totoo yan.
1: No.
0: Oo.
1: You don't have to be in a church. You don't have to be in a sacred place.
0: Kaya nga nasa CR ka?
1: Yes. You can pray.
0: Diba?
1: Kaya ka magdasal. Kaya nga sinasabi ng Diyos na, walang requirement ang pagdadasal. And yun sinasabi niya na, kasi ba si mang ano to, kumpisa.
0: Oo.
1: Hello, to hindi kasi tablayan na yun, pwede kumpisan, sinasina, kaya, there is really some stuff that you cannot really share to the priest. And when you truly repent your sins in your heart, wherever you are, God will forgive you.
0: Totoo yan.
1: God is always a forgiving God. Pinatawad niya tayo.
0: No?
1: So, kita ng mga loko, hindi makita ka abla pa, ulit-ulit na lang natin sila. Gawin ang mga kasalanan ba?
0: Totoo yan.
1: Diba?
0: Yes.
1: Oo, so, otot namin kayo, nagkasalanan ka lang, hindi ka nagpatawad. Pinatawad ka, Diyos, gagawin mo ulit.
0: Saka ako talaga, no, like, you know, sometimes, that's why sinasabi ko talaga na we should not, ano, judge people, no? Because, sabi nga ng quote, not everyone that goes to the club is a sinner, and not everyone that goes to the church is a saint.
1: Correct.
0: Diba? Kasi we can never judge someone who's going na ganitong mga lugar.
1: Diba, last
0: na kasi generally, abarkada arma. Ay muna kay direct tense.
1: Hi, direct!
0: Barkadahan namin yung family.
1: Hindi
0: kasi chene alino, katropang Armand or barkada, it's the same, no? Because barkada magkita aki na XFM. You know, chene ali, tabla ka ni kita. Akil ba, taan na lang na Domingo para man flex sa dila outfit? Ay, mga ganun na. Yung pupunta lang ng mas, hindi para mag-pray, pero para mag-judge lang kung sino yung mga ganyan. Oo, diba?
1: Hindi tayo sa George mamaya, ha, nandun ako sa ika-third na aisle. Kitain mo ako, mga ganyan.
0: O, ganyan. Diba, kabarcheta man ali,
1: biga-biga.
0: Manimba og Domingo, pero Lunes hantod Sabado, manglibag. Diba, kalman chismis.
1: Ambogat siya.
0: And then, ito pa yung mga taong mahilig at bisya ng mga otro gente. Pero so, we can never judge someone, diba? Tabla ka ni kita, no, only God knows, no? Si Ken Bagayod. Pero so, si Akil, tabla kita na, pekador to, anong mo doon, diba? Si on the part alya tamiya to kay daw todo mga kita ki mga picador.
1: Di ba kami kailan mo?
0: Di ba? Kaya naman, i-stop na natin yan.
1: Correct.
0: Yung pagiging judgmental natin.
1: Oo, pati who are you judge? Kung sa'yo, kung wala silang ambag sa buhay niya, huwag yun lang pag-usapan pa.
0: Kaya hindi magkita furfook. Nobody is furfook.
1: Hello nga pala, kayaan si Madeha Rons. Wow.
0: Hi po.
1: And of course, my teacher, Ma'am Susan Marin, hi, from ICAT, Achievers International Culinary and Technology School.
0: Hi po.
1: Hello po.
0: Ayan. Dami nating viewers ngayon, ha?
1: Ma'am Marin, sabihin ako sa'yo.
0: Oo.
1: Teacher,
0: ma'am, baka kaya ito man ads aki. willing kami kina XFM dahil kami tingo discount. Diba? But anyway, sa mga tropa natin, hi po sa mga tropa natin.
1: Hello, sis. Welcome back.
0: Welcome back, sis. Okay ka na?
1: Yeah. I hope you're okay.
0: Okay na ba ang ating bebe girl, okay, no? Pero so yun, sa mga tropa natin, no? Abla kita, hindi kita perfecto.
1: Yes.
0: That is why, when you judge someone, look yourself first in the mirror and mm-hmm. ask yourself, are you perfect enough to judge someone? Yeah. Diba? Yeah. Perfecto ka ba para manghusga ng ibang tao? Oh. Diba? Before you point your fingers to others, diba? Make sure that your fingers are clean. Uh-huh. Diba? Diba? Limpyo dito yung mano before to man pinpoint lang na otro hente kay tabi siya to.
1: Oo, sa Tagalog pa yan, mag-judge ayon sa ganda.
0: Totoo.
1: Ganda ka ba?
0: Oo. Kung wit ganda, wit mag-judge.
1: Oo. kahit ba maganda o gwapo ka, wag na mag-judge.
0: Totoo, wag na mag-judge.
1: Stop judging people.
0: Oo.
1: Sabi ko nga, di ba, noong first day ko dito, kindness is very important. It needs to be kind.
0: Totoo. Agree ako dyan. Saka libre naman yan eh. Ayan, concert naman dyan na pampag good vibes.
1: Wow, Sir Joseph, paano kasama ko to sa ano?
0: Mamaya po kakanta. Army. Kakanta si Amboy Arman mamaya.
1: Ay, Sir Joseph.
0: Huwag ka mag-alala, Sir Joseph or Besido. Ayan, wow. Hi po.
1: Hello, welcome to XFM.
0: Pamain lang po, mind blue. Like selling. But anyway, sa mga katropa natin, manhuntong-hunto ka namon. Na programa di ato ng X-Rated.
1: Yes.
0: Ayan, you can ask anything. You can call us.
1: Oh.
0: You can text us. You can chat us. You can ask anything. Basta wag lang tungkol sa pera.
1: Ayaw!
0: Because
1: kita sent.
0: Same lang kita.
1: Problema niya, problema.
0: Oh, same lang sa kita problema, ha?
1: Ay,
0: although karay rico lang at kami, pero mga pobre kami.
1: Siyempre, ayan, sa mga gustong tumawag sa ating hotline number, we have the number here, tama ba?
0: Yeah.
1: Oh, naka-flash.
0: Can you flash?
1: Ayaw!
0: Can you flash, Short?
1: Ayan, no?
0: Sure, can you flash, Short?
1: Ayaw!
0: Ako, hindi natin naman.
1: Siyempre,
0: flash the numbers,
1: sa ating mga callers, no?
0: Yeah. Pwede silang tumawag sa atin, ha? O, itawag kayo sa amin sa 0955-409-2637 and
1: siyempre, 0929-535-5092.
0: Numaman text man ko lang.
1: Ay, mag-on-air kami ko na text.
0: Yeah, you can ask anything us, no? Anything us? Bangak. Pwede kayo magtanong anything na gusto ninyo sa amin. Tawag lang kayo 0955-409-2637
1: and 0929-535-5092.
0: Ayun, pakak na pakak yung number
1: natin. Mag-behave ka mo, ha?
0: Tablay ka ninyo.
1: Mag-behave ka mo sila makamot.
0: Na.
1: Process ka naman kay senior on air kita.
0: Pag hindi behave, cut agad. Ayan, kami pa yung magbabalik ni Amboy Arman. Ayan, sa programa ho nating X-Rated, it is now 1:56. O, seras pa siya, we akilang na 99.5 XFM Zamboanga. Exciting!

0: Fast Call.
1: Nene Crispy.
2: Yes, sir. Nagalit to sa barangay, bilog-bilog. And one time, I got the overweight ako ng konti. At yung paa, every morning, namamaga. So, I tried the Canton Plus Gold. Salamat. Then, effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng may tutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Canton Plus Gold and Canton Vitamin C.
0: Coffee Plus Gold. Ang kape ko, Canton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at palugay. Sarap ano arawin. Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paligid.
4: Magnesium X Plus. Softer Capsule. Magnesium X Plus. Softer Capsule. Ang Softer Capsule.
3: Kami taglay ng mga itong napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Tagdagang parang beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Magnesium X Plus. Softer Capsule. Ang Softer Capsule.
3: Kapatid ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3.
5: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng Lina Kabagong.
0: Premium D3.
5: Premium D3.
0: Ito ay mapagkukulang ang pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahal ka, paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Laging bitin, ibalik ang bakte, ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo! Turbo Supplemento Med. May mata at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pagmatagalan. Turbo Supplemento Med.
7: Samsung Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-Butinking. Itong-itong mara sa akong panit at sa niyahin ko. Narwa, tatlo ko na gamit ang Samsung Plus Herbal Soap. Dura ang laban itong-itong sa mga panit.
7: Samsung Plus Herbal Soap.
0: Namigis!
7: Samsung Plus Herbal Soap.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Ay, koko si Ana. 45 pesos. Sabi ng mga kaibigan ko, lalat na akong na-trade na. Secret ko, sa paborito kong kape, Samsung Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa ang sa nasa kapeng kape. Panalo ka dito. Subukan yung Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakaunang mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung

0: oras na natin mga katropa. It is now 2:14 and of course oras patid sa atin ng Santon Plus Gold Coffee na may glutathione and collagen. And of course mga katropa di atin, pwede kumpra el dito ng Santon Plus Gold Coffee na mag-parmasya aki na siyudad de Zamboanga. Pwede kumpra na Mercury, itambien na Joann's, na Cecil's, and of course na Oro ina mag-parmasya aki na siyudad. Sikerto kada fresh, kada blooming while drinking coffee. Santon Plus Gold Coffee Mix, i-try nyo na yan mga katropa. And of course, kasama ko pa rin,
1: this is DJ Amboy Armand.
0: Ayan, yeah. Sa programa ho nating X-Rated.
1: Ay, grabe.
0: Ano na?
1: Wala lang.
0: Grabe. Uy, feel mo yung weather natin ngayon, pero lumakabuyong mo, yung parang
1: ulan,
0: kaginti, ulan, kaginti.
1: Ayaw! Permanente.
0: Ayaw!
1: Diba?
0: Yeah, diba? Kaya sinasabi ko talaga sa kanila, Amboy Armand, i-try nyo ng ascorbic acid Santon Vitz. Para i-boost yung immune system natin. Alam mo kahapon nag-action na biyakog magkuan. Buti na lang everyday iniinom ko ang ating ascorbic acid Santon Vitz.
1: Iba talaga ang may vitamin C, guys.
0: Yes, sa ating katawan.
1: Katropa dito. Na ang vitamin C pala is actually good for people who smokes. Kasi syempre, pumaki pumato ka ba in your throat and everything. Syempre, honestly speaking, me guys, no, I'm a smoker for almost my whole life.
0: Mm-hmm.
1: And grabe yung imperma, in 1 year, grabe yung imperma. Then I stopped smoking nung last year, nung imperma. So, you know, syempre, dagdag pa yan ng ating vitamin C, diba?
0: Yeah, no, ascorbic acid, Santon Vitz. Ipatry natin yan kay Amboy Arman.
1: Ay. Iba.
0: Iba. lahat na lang ipapatry.
2: Ay,
0: wala. Oh, hintayin nito Sir Delmar.

0: Iwan sa material partner and Sina.
1: So ang abusaw yung nang iwan.
0: Oo naman.
1: Hindi
0: oo,
1: yung nagmahal na iniwan no. siya.
0: Ito ha. Kasi pagkakaintindi ko ng song Katropa Miko. Ba? Lalo kung sino pa ang siya marunong magmahal ay siyang manalas maiiwan. Di ba gano'n yun?
1: Na hindi alam ang dahilan.
0: Totoo yan. Ay, ay, ay.
1: Inaray ko siya. Ay,
0: ay. Iba, iba.
1: Hindi kasi.
0: Bakit?
1: Kaya sabi ako, ay, ay, ay, ay, ay.
0: Sana nakikita tayo ng mga listeners. Halo ka. Hindi kasi ganoon talaga yan. Alam mo sabi nila, sa relationship, matakot ka sa relationship na perfect, na walang away. Matakot ka. Kasi, sometimes kasi, ang problema sa isang relationship ay napag-aaralan at natututunan. You will not bloom or the relationship will not bloom if everything is perfect, mamboro ka mo dos. Diba? So, ang siyang, ang taong marunong magmahal, yung talagang tamang-tama, sila piling niloloko kasi they're not doing it eh. They're not trying to cheat, they're not trying to hurt people. So, alam kasi nila anong maramdaman ng partner nila and ayaw nilang maramdaman yun ng partner nila. Kaya, tayo, ay, talagang tayo.
1: Tayo.
0: Oo, we try not to do it kasi ayaw natin ma-feel. Pero sila, insensitive, na ay grabe mo ang pagkanta.
1: Bakit? Bakit? Diba? Diba?
0: Sila.
1: Huwag ka ganyan na makakalig sa pag-uwa.
0: Umiyak ako dito.
1: Hugot na hugot ka na eh.
0: Oo, totoo kasi. Hindi ko lang
1: but talaga. You know what? Sometimes, hindi naman sa sinasabi ko na kasalanan din minsan kung bakit ka iniiwan. Maybe because sometimes you also need to look what's wrong sa ginagawa mo or sa how you love someone.
0: Tama.
1: Ano bang mali doon sa mga ginagawa? Sinasabi ko na hindi mali ang magmahal, alright? You know, walang mali kung nagmamahal ka, alright? Because tama lang to, di ba? That's your way of loving someone. But sometimes you also need to ask yourself, bakit ako iniiwan? Diba? Bakit tayo iniiwan? Ano bang mali sa akin? Am I loving the wrong person? Or am I loving the wrong way? Diba? Or am I doing something na hindi siya effective kung bakit kaya iniiwan ako paulit-ulit?
0: I am loving the wrong person.
1: Totoo na?
0: Yan. Kasi there is no loving the wrong way. Eh. It's love. Diba? It's actually a wrong way lang yung love. Pag naging ano ka, like parang
1: diba?
0: Kasi hindi ko akil martyr. That's loving the wrong way. If you think that you're being used already, iwanan na. Lumayan ang continue. Di haya.
1: Diba?
0: There's no loving the wrong way. There's just loving the wrong person.
1: Diba? Kasi may mga tao talaga na hindi ka kayang i-appreciate.
0: Yes.
1: Despite of all the sacrifices.
0: Totoo.
1: Arte-arte ng reaction ng packing tape na ito. Oh, ang arte-arte. Ay, arte niya.
0: Balik na rin ko kayo.
1: Ay, talaga si DJ Bon. Arte, hindi kami nakapag-play kahapon ng live mix kasi na-busy kami sa Mother's Day special.
0: Malungkot daw si Mami.
1: Hello po, Mami. Lungkod naman. Huwag kang malungkod, Mami. Pero okay lang kung malungkod. Maganda ka pa rin. Si Mami Rose, you're still pretty. Diba? Pero going back, yun din no, minsan talaga, malas-malas lang kasi tama kita na mali hente.
0: Tama.
1: No, di ba nasan ka sa'yo?
0: Pero you know what, in our entire life, don't tell me na meron tayong minahal na hindi mali. Meron talaga.
1: Meron talaga.
0: Pagdaanan natin.
1: You know, if there's only a ano, parang hint na parang wag yan, mali yan, ginawa na natin. But you know what, siguro yun talagang purpose ng life.
0: Pero katropa mi ko, meron yan hint.
1: May hint ba? Have you experienced? Talaga, anong hint?
0: Yan eh.
1: Can you like ano?
0: For example, kasi dato'n mga
1: tangi. Gusto ko yung mga hint.
0: Parang mararamdaman mo yan eh. Ese gane, ang kwento yun nila sa mga friends na kung feeling ko tausaya lang ka natin. Mararamdaman mo yun eh. Parang the first time is okay. Second time, pwede. Third time is no.
1: Alright.
0: Diba?
1: Parang, may ganyan pala yan.
0: Oo, teka lang. So parang pinapakita ng Diyos yan. Na parang, hold this for tadaw mo.
1: Ay.
0: Okay, ginagamit ka na.
1: Ginagamit ka.
0: So, there are signs. Kita lang at mga dulo kabesa.
1: Liberasan, no? Yeah.

0: are hard-headed.
1: Wait, kira-kira
0: people.
1: Mga kaduro.
0: Sorry.
1: You're hard-headed because you like hard-headed.
0: Iba
1: yun. Sabi pa ni Mami Rose, but pag nagmahal, wag magbigay lahat, dapat may naiiwan para sa
0: iyo. Totoo yan.
1: Diba? Paano nga bang, Mami Rose, paano ba gawin yan, yung mga iwan muna sa sarili? Kasi parang, ay, you know what? May mga tao talaga na all out, no?
0: Alam mo, itong si Mami, pag tumawag dito yan, sobrang daming advices at parang yan ako.
1: Sa life, no?
0: My mother, dami na kaanin sa life. Siya pinin from my biological father, from my stepfather, and from her recent, the family supports her.
1: Yeah.
0: Alam mo, paano ko ang sinasabi, whatever makes my mother happy, doon ako.
1: Totoo yan.
0: Doon
1: same,
0: tayo.
1: You know?
0: Totoo. Nanay natin yan, matatanda na yan. No, really. We are of age already. I am turning, hindi ko na pala sabihin age ko.
1: But
0: I want for my family, most especially my mom, is her happiness.
1: You know what? I really agree with you sa ganon, no? Kahit ako, I would give anything I own just to see my mom happy.
0: Diba?
1: Parang ibibigay ko lahat, makita ko lang yung masaya ang nanay ko, tsaka yung, diba?
0: At auto at kaligayahan natin dali ang mga anak, pati ang auto kaligayahan natin dali otro hindi para kanila.
1: Through the fire, through the limit, through the one.
0: Ayan. Pinabati ko muna para si Angel Jean Itliong Corpus dyan sa 54th Brigade, Philippine Army.
1: Hi po!
0: Kabatangan.
1: Hi po, dyan sa Barangay Kabatangan, Banastardes, Comestables. But going back, so yun na nga, no? So may mga hint pala talaga yan.
0: Pero
1: if that person is wrong. At talaga, bunso. Grabe adjustment to.
0: Pero yun nga, di ba?
1: Oo. Pero
0: siya na got si hint.
1: So yun palang hint. So ibig sabihin, technically, may mga hint yan. Nagbubulag-bulagan lang tayo.
0: Like gut feeling.
1: Oo.
0: You know, parang follow your guts. Di ba siya na say?
1: Oo.
0: Iba ba ng kutub ko?
1: Totoo.
0: Those are signs.
1: Totoo yan.
0: Those are signs that you have to find out. Wala namang mawawala eh. Kung maaari, meron kang naramdaman na parang, uy, hindi siya nag-i-reply. Niloko ako nito. That is normal. That's normal.
1: That's
0: guts. Sometimes, those guts are true.
1: Totoo.
0: So, magugulat ka na lang, no, you try to dig in on that. Nakita mo, mayroon na siyang kachat na iba sa Facebook.
1: Ay, totoo. Yung ko talaga yung mga ganyan-ganyan.
0: Oo. I would say, difícil si Ansi na klase
1: B. Very wrong talaga.
0: Ay, tulad yung sayo, mag-clear peace.
1: Oo.
0: Kasi, in a relationship pala, no, matapamiko. Gusto ko ng peace. And, bihira ka lang makahanap sa isang relationship na hindi ka nagda-doubt.
1: Totoo.
0: And when you don't doubt, you keep that relationship.
1: Yeah.
0: Kasi yan, relationship ay okay.
1: Diba pa rin talaga yon? Alam mo yung katropang arma niya, parang, you know, may tiwala ka na na naiwan mo siya somewhere or pupunta siya somewhere because, you know, na hindi ka lalokoy. You can feel that. You know, if you love someone, lumamambulag-bulagan, oy. Si tama ka mo, tasinti ka mo, se. Kasi, Chanelli, tasinti siya, tasiloko, pero bulag-bulagan ng person. Diba?
0: Ganun.
1: Chanebes, kerele, kalotro, hente, pakat, abla, kunele. Tapos, ang masakit pa dyan, naawain niya pa yung tao.
0: Correct.
1: Mabuas si issue.
0: Diba?
1: Diba?
0: May lalaki siya kasama dun sa cases.
1: Oo.
0: Nakita.
1: Lumakasi issue. Di opinto, diba? O, mga ganun. Wala, pinsan ko lang yung wave.
0: Ay,
1: wave.
0: Agoy. Ayan, tinan mo si Mama. At ikaw, Arman, huwag ka matigas ng...
1: True. Ano ang true?
0: Makulit tayo.
1: Pero yun, diba, totoo yun, sometimes, nakikita mo na yung mga red flags sa kanya.
0: Mm-mm.
1: Ano lang, bulag-bulagan ka lang sa mga red
0: flags. Totoo yan, kasi bakit?
1: Oo.
0: Bakit? There are people kasi, katropa mix, no? Nagkiriya sila mang break. They just like to accept yan lang. Kasi nagkiriya sila el feeling of starting all over again.
1: Kapoy,
0: meeting someone, yung kapoy.
1: Kapoy, bitaw na, oy. Kapoy, alam mo yung parang nasa 8 years na kayo.
0: Oh.
1: Kakabur... Sabi to kay Tasya Contigo Loco along the 80s, dyan mo yan lang. Kudol kang seman man start all over again to another person, getting to know, manhunto yata min.
0: Kahawa pa.
1: Uy, bitaw na.
0: Ay, no? Ako, sir, Verdad, ha? Kasi tabi na cancel ko. Diba, kasi, in a long-term relationship, sa mga 8 years, ano, love doesn't, love is not there anymore.
1: Yeah.
0: It's the companionship and the happiness already.
1: Totoo.
0: Saan kayo mahihirapan? Yan yung mga times na kailangan mo nalang tanggapin. Not because kasi hindi mo na siya mahal o mahal mo siya. It's because kasi kayo para sa isa-isa. Mm-hmm. Relationship do not just work. Both should work for it.
1: Totoo yan.
0: Diba?
1: Oo.
0: Hindi pwede yung parang isa lang eh. Ingat yan. And darating yung time na talaga masifil mo na hindi ka na mahal. Diyan dapat kasi, pas maganda nga talaga, magkaroon ka ng kaibigan na relationship.
1: Totoo yan.
0: Friends mo na kayo. Bakit? Kasi when the time comes na wala na yung pagmamahal. Kasi totoo man yan, nangawala man yun ang love.
1: Yes, you know, falling in love is easy as 1, 2, 3.
0: Correct.
1: But to maintain the love, that's the challenge sa relationship. Yung paano nyo i-maintain the fire sa inyong relationship? Diba? Paano i-maintain yung spark sa relationship? It's easy to fall in love, but it's so hard to maintain, to stay in love with that person. Mahirap talaga. Kaya nga, diba, kung may mga pagkakataon, diba, akil tapad ito sindi na parang aredo, tapos fall out of love.
0: Gumagawa ng paraan! Ay, diba?
2: Final fall out of love ka, nakabusap ang otot.
1: Sinagalibo kumigo.
0: Pero hindi yun,
1: diba?
0: Hindi yun kagamalik. So, syempre mga head, akil parang sa tapo out of love, ay, busca and things that you're looking for na daddy, ilang part na hindi sila tapos yung kunta ng otro hand.
1: Totoo yan.
0: It's just wrong.
1: Do that. Oh, very wrong yan, ha?
0: Unless na lang ginawa sa'yo una, sige, lumaban ka. Pero pag yung parang deep inside your heart na, alam mong, wala siyang ginagawa, pero kasi meron siyang kulang, sa iba mong tao hahanapin. That is fine. Open it up. Alam mo,
1: gusto ko yung open it up.
0: Pag-usapan nyo yan.
1: Totoo yan.
0: And dapat, alam mo, sabi ng mama, hindi makalimutan talaga na huwag kayong matulog na magkaaway kayo.
1: Totoo yan.
0: Do not sleep. Do not end the day that you're fighting with your partner, your spouse, or kung ka-fling mo ba yan, o kung ano man. Wag. Kasi, mas better na yan, ayusin ninyo bago kayo matulog. Kasi kung hindi nyo aayusin yan, na, gusto kong doon lang kaninyo liga.
1: Saka mabigat yan, ha?
0: Mabigat yan.
1: Akil, tadormito, kabarchen ito, tasinti, towards your partner. Uy, nakaka-HB yan. Nakaka-high blood yan. Diba? Totoo, tutulog ka. Tapos masama. Chenebes, mga katropa, musel causa del mga tata kaya lang contigo. Ano ha? Ano ba ito? Medical, tama ba? Medical speaking, chuchu? Ano ba?
0: Medical term.
1: Medical term, chuchu. Yes. You know, kasi ano siya, stress ese. Diba? So technically, if your body is uncomfortable with your present situation, diba, taman stress to, maraming trigger point yan sa ating mga nerves. Diba? So sometimes, amo siya, tao, ataka kita, at chenebes, tan kuan de aton corazon, ta pretel corazon, katormenta to risulya, amo siya, tabla too much double kill you. Mga matay gyud ka diha.
0: Ayah!
1: Pero so dili pag kana inyong pride kan ana.
0: Ayah!
1: Komi kunese, traga kunese, mangkwento. Ko sa bada tong problema, pwede ba kita man talk? Mamo mong kwento komigo. Okay.
0: Ayah! Okay na lang ko. Ayan, nagsabi si Ma'am Rose ba dito na others, they are just scared of separation anxiety pero wala na ang pagmamahal.
1: Ay, gusto ko yun.
0: Manado yung mente sa akin ba, nasanay sila na magkasama sila. Hindi na sila nagmamahalan. Natakot na lang sila maging mag-isa.
1: Totoo. Diba? Parang sige na lang, accept ko na lang, nanyoloko niya ako, basta hindi niya lang ako iwan.
0: Kawawa.
1: Nakakasad naman yung ganun. But of course, do not settle for less.
0: Yes.
1: Alright? Always remember na no, I got kami kebra. Always remember, ma, katropa, maliban sa wala ka mapakyalo.
0: Ay-ya!
1: Di ko sa bida. The always remember, do not settle for less. Because you really deserve it. Isang beses na lang mo sa mundo.
0: Pero,
1: magsasettle ka pa sa less. Ano ka man, oy?
0: I-remind ko lang ulit to sa ating mga listeners kahapon, di ba? Na, may limit naman yan. Kung hanggang saan kaya ng puso mo ang pagmamahal, di ba? Tulad na yung kay Ma'am Stress kahapon.
1: True.
0: The other day.
1: That
0: day na yun.
1: Ayah!
0: di ba? Na mahal daw talaga niya. Okay, sige. Pero hanggang kung hanggang saan mo kaya, go lang.
1: Totoo
0: yan. Hindi mo na kaya, okay, matakot mag-let go. Habang nabubuhay tayo, di ba? There's always a way for us to be happy. Sometimes kasi people say na, having a relationship, kailangan daw is para maging happy.
1: Kaya, sabi pero nila.
0: Hindi naman, sabi nila, hindi naman. Actually, yeah. No, sometimes, and kasi,
1: kung yan yung POV mo, para magkaroon ka ng relationship, para maging masaya, huwag ka magmahal, be.
0: Ay, ako,
1: diba?
0: Mahirap.
1: Ano man lang, solohin mo na lang yan. Yes.
0: If
1: diba?
0: You're not ready to hurt,
1: because in relationship, di ba, katropang Amboy Armand,
0: yes,
1: diba, in relationship, kung masaya ka ngayon, hindi ibig sabihin masaya ka bukas. Di ba? At saka kung masaya ka ngayon, ang kapalit ng kasiyahan ay triple. Cerebral pain. Di ba? Alam mo kung bakit siya masakit?
0: Bakit?
1: Kasi ito yung taong nagpapasaya sa'yo.
0: Tama.
1: Di ba? Kaya minsan, sinasabi mo, yes, masaya ka. Pero once nagkaroon ng problema, triple yung sakit kesa yung saya. Pero kung bakit siya masakit, kasi siya yung nagpapasaya sa'yo.
0: Tama.
1: Kaya masakit siya. Kaya masakit siya. Kaya mas taas tadali alegre dito yung korason, kabaya sa likong tigo. Kasi na parang, binduin niya mong guti.
0: Kapag stay at home.
1: Stay at home. Lock the door.
0: Love yourself. Prevent yourself from meeting new people, new friends.
1: And then behave.
0: Diba? Ay, eskansa na kasa. Pwede pa rin mong meet hindi. Kaya sa mga Facebook matangagal. Kamu, mang deactivate. Diba? Media right now is crazy. You can meet different walks of life of people dyan sa social media. Kaya hindi, nagugulat ka na lang. Nagluloko na sila.
1: Totoo yan.
0: Nagluloko na ang mga tao.
1: I agree with that. You know, sometimes talaga mga katropa, hindi Ellen to tamira kita is correct.
0: Tama.
1: That's why you need to verify first kung tama ba itong tao na to. Tama. Si tama ba disuyo ko sa dadalimira kuntigo. Ang intention niya ba sa'yo ay totoo. Kaya mahirap talaga. Pero ako talaga, ano, katropang Arman, I'd like to, for example, if Chene Manteno Mora, sagutin agad. Kasi patatagalin mo pa, bugbutan din sa, ano, di ba? Mm. Kasi ako, iniwala talaga ako, para makuha mo yung oo ng tao, hindi talaga magpapakita ng kasamaan yan towards sa kanya. Mm. Parang, lahat ng goodness sa kanya, ipapakita niya sa'yo, para ma-oo mo.
0: Mm.
1: Di ba? Mm-hmm. And then, si Usted de Ciacedos, alya pa ito pa din nila, di si Real Costumbre.
0: Ganun, okay yun. Sa akin is, I do not, hindi ko, ano, kunwari, maniligaw ako, ayoko sasakitin ako agad.
1: Mm-hmm.
0: Kasi bakit? I always say na parang, it's okay. Mm-hmm. Let's be committed, but let's not have a relationship. But bakit? Kasi it takes years.
1: Yeah.
0: To find out that true character and personality of someone.
1: Because, you know,
0: save yourself as early as that. Kasi, swerte ka na lang kung umpisa pa lang nakita mo na ugali niya. Gaya.
1: Because I have a friend, ganito siya, yan ang Maracunele, bait-bait daw, chuchu-chuchu, pinakita the best situation, bait talaga, ito na talaga, the right person, sinagot, nag-propose,
0: ay,
1: nagkasal, wala pang 1 year, gusto na mag-divorce, kasi after lang talaga naging sila, doon na nailabas sa kanyang totoong ugali.
0: Kaya, okay, nag-gets ko na yung gusto mo sabihin. Sagutin mo agad.
1: Kasi, you know, again, kung niligawan kita, you will never see the bad side of me.
0: Tama,
1: hindi mo talaga makikita kung ano yung ugali ko talaga. Paano ako magalit. Di ba, ikaw ba? Mm. Kung niligawan mo isang tao, ipapakita mo ba yun sa kanya? Di ba? Ikaw, yeah. Kasi there are people will do that.
0: I have a motto in life.
1: But some people talaga, modus kasi yan talaga yung iba. Yung parang matamis mong oo talaga makuha niya, lahat ng goodness may pabokeh-bokeh. May chuchu-chuchu. Pero pag kayo na, kita mo yung recent viral ngayon sa social media, binugbog niya yung babae. Diba? So parang, it's nakakasad.
0: Tama.
1: Kasi for once in their life, naniwala siya na mahal mo siya. Diba? Naniwala siya na hindi mo siya sasaktan. Naniwala siya na mabait ka. Diba? Although, lahat naman tayo may bad side, but correct. Not to the point na kaya mong gawin yan to that person.
0: Tama naman din.
1: Na! Si Mami Ro, ilan kayo dyan? Hala?
2: Malaki-laki na utang ko sa kanya.
1: Hala! Okay na ba ang burger? Ilan kayo dyan? Okay talagang burger. For me, okay siya. Pero nakakahiya na po, Mami Rose. Huwag na po. Nakakahiya na. Huwag na. Pero sabi nila, to refuse an offer is an insult. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Kaya! Apat kami.
1: Ay,
2: lima.
1: Five, six.
2: Six.
1: Diyos ko. Ah, seven ba? Ah, seven.
2: Hala!
1: Madami. Wag na, mami. Seven kami ngayon.
2: Hala! Uy, binabata. Alam mo ba, katropa Miko, may nanonood sa ating ngayon taga, ano, Metro Manila, General Santos.
1: Uy, hi po!
2: Si JJ Gulanday.
1: Hi, JJ Gulanday. How are you?
2: Coast Guard family naman dyan sa, I think, Manila. At, saan tayo napapadpad?
1: Saan tayo napapadpad, no?
2: Galing.
1: Okay, right after the live, may nanonood pa yung mga viewers natin. Akal, Chani Ali, akal na, like na Saudi, like after work, kaya pala mayroon datong live. And then, minsan nagma-message, ganyan. Sabi niya, okay lang, okay, seven.
2: Mami?
1: Mami naman. Hi muna kayo si Nina Fernando.
2: Hello, Nina Fernando. Hi po. Sa mga friends.
1: Hi po, mga yun.
2: Hello sa mga friends ni Nina, si Luca, si Ding, at saka yung lalaki na kasama nila na naka-uniform.
1: Hi,
2: ng
1: Ding.
2: Zipsu.
1: Hi po. Zipsu, Zamboanga. Polytechnic State University. Tama ba?
2: Zamboanga
1: Peninsula. Tama ba?
2: Zamboanga Polytechnic Peninsula State University.
1: Basta Zipsu, no? Zipsu. We are happy, no? Because naging State University.
2: Yes.
1: At MD Aton. Diyan dumabi tatay ko.
2: Wow.
1: Oo. Product ng ang papa ko ng ano, ng ano ba to, ng pantaman si Antes Polytechnic School, di ba? Product yung papa ko, dyan talaga siya gumraduate. Sabi niya, order na ako, sobrang ganda ng show niyo. Hello, thank you, Mami! Thank you, Mami Rose! Maraming salamat po.
2: Salamat po, mga ano?
1: Salamat po, mga foggy. Thank you, Mami niya. Love yung phone niya, no? Parang, akala ko F-U eh. Kasi F-U yung spell. F-U pala yun. Sorry.
2: Baka mami na gusto mong tumawag dito sa aming hotline and mag-drama ka dito.
1: Yeah, you can. No, pwede siya mag-drama. Tapos tayo mga ano, tayo mga sidekick.
2: Okay,
1: ano nangyari sa'yo?
2: Mga drama.
1: Di yung mga gano. Meron yun eh. Ayan. Hello, good afternoon. Nag-i-enjoy
2: siya na yan.
1: Si JJ. Ah, okay.
2: Yes,
1: hi po.
2: From Metro Manila.
1: Hi po. All the way from Metro Manila.
2: Yes. Ayan. Pinabati lang sa ating mga Coast Guard dyan.
1: Hi.
2: And syempre, ayan na. Kanyang...
1: Yeah, hi po kay wifey. Si Darda Shin Malcampo Sebastian. Hi.
2: Hi din po kay wifey.
1: Hello, my love.
2: Naselos, eh, no? Hi din po sa aking, ano... Love life.
1: Hello?
2: Hi.
1: Hello po, love of my life.
2: Hi. Ano siya? Nasa Ich liebe dich.
1: Ano yun?
2: Ich liebe dich.
1: Wait,
2: I love you ng German.
1: German. Yes. Hi po. Ich liebe dich. Yung pala yung I love you ng German.
2: Yes.
1: Pag ano, pag yung...
2: Just time to...

0: Diba? You know how to speak, ano naman, a little bit of German.
1: Japanese. German hindi.
0: Hindi, Japanese.
1: Japanese, Spanish, yes.
0: Gusto kong Japanese na.
1: Yes.
0: Kondro!
1: Kondro! Grabe. Hayu jimash te, wakas ko may waman din es.
0: Ah, iba kasi, ay, yung panapunod ko yung blur-blur siya. Uy!
2: Comment down below.
0: Ganun kasi yun, yung sa blur, yung hondorong,
1: honda. Iba man yun.
0: Ganun siya. Ay, hindi pala ganun yung Japan. Ah, paano yung Japanese?
1: How did you watch that? Otakshi no ma wa mandres.
0: Ay, iba talaga. Ito, sir, ka?
1: Ay, ganun. Ay,
0: ganun pala yun. Ah, okay.
1: Alam mo ba yung mga, yung language, yung, ano, alam mo ba lang? Tong!
0: Ano yun?
1: Hanukau tong, tay.
0: Oo, sorry, kap na.
1: Hanukau tong, may tawag mo tayo magkakuko. Hanukau tong.
0: Oo, hana, hana. Mulit na, hulang kao. Wala ko pera dito. Ay, Diyos mo yung marimal. Ayan.
1: Ano po?
0: Oo.
1: Kay Ma'am Darla. Ayan.
0: Ay po.
1: See you soon.
0: Ay. Yes, ha? Sa Cora.
1: Oo.
0: May Koreano. Nag-dyan sa SM. May mga papromo sila dyan.
1: Mm.
0: Gusto mo patisya, gusto mo money pedi, ganyan.
1: Pwede oo, kung talagang dyan. Feel nyo na talagang kailangan nyo na ng makeover.
0: Yes, ha? Ang Cora by Koreano. Nag-dyan po sa SM sa third floor.
1: Correct. Kita-kits tayo doon.
0: Ay, yun. Kita-kits. But anyways, mga katropa, kami po yung magbabalik ni Amboy Armay. Mm-hmm. Ayan, oras pa natin, it's 2:42. Grabe, yung haba na pa ng chika natin. Napasarap yung chika. Kami po yung magbabalik, mga katropa, gilang na 99.5 XFM Zamboanga. Exciting!

0: Gusto mo ng pasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan.
1: Kaya huwag mong hayaan ang humihilang ang immune system.
2: Tuminod, Nusa Natural Plus, Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, mineral, phytonutrients, at immune-stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman sa Natural Plus, Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
3: Bibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes.
3: Pero, nang makilala ko ang Premium Tea Tree Coffee Mix,
4: nagkakakape na ako ulit
3: dahil ito ay kape na safe sa diabetes.
4: Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium Tea Tree Coffee Mix, tinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Magpapakwento ka talaga sa dami ng health benefits.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Sa halagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mag-aano ng kulay ng sakit.
6: XFM.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong na iwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukar sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, berry, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santo Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Malagdash. Gusto ka nga buhamis o lubuti, apandihiyang sa mga sabon na imong igamit. Hinungdan na nagsigi na lang kaugusag-usab og sabon, doon na maayo nga skin care routine na angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap para makastiktuan na ka. Doon na kinigyotathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic na sa ka-anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral o makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Tila ba may hangin sa tiyan? Masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil! Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag! Santon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan! Santon Plus Herbal Oil!
11: Kala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana ako ma-quarantine. Ako sa Ginky Estrella,
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.

0: Fucking baby.
1: Ay, grabe yung kanta na niya.
0: Ay,
1: sakit. Isa sa mga pinakamasakit na kanta ni KZ Tandinger.
0: Ay,
1: diba? Mahal ko or mahal ako kasi walang nagmamahal sa akin. Oh yeah, baby, break it down. Mag-break din kayo.
0: Ay,
2: grabe naman.
1: Orasan natin mga katropa. It is now 2. Kaya dito ka na mag-ano. Okay lang yan.
2: Hindi ako.
1: Si Nick na bahala. Ayan, oras na natin mga katropa. Ayan, it is now 2:56. Ayan, and of course, oras po atin sa atin ng Windsor, Win From Within.
2: Wow.
1: Ayan, El Ora. Talibak ka na ito. Windsor, Win From Within. Ayan, so sino nga ba kung ikaw, pag-uusapan natin ngayon dito, katropang Amboy Arman.
2: Pagkatabi sa inyo na yun.
1: Hindi kasi yung song kasi, you know, this is one of the most controversial song.
2: Kung mahal mo o mahal ako.
1: Sino bang, if you were in the position or in a situation that you have to choose between the person that loves you the most or choose between the person that you love the most, sino pipiliin mo? Yung mahal mo or yung mahal ka?
2: Masyado kasing mahirap yung ganyang situation. Bakit? Kasi meron kasing tao, mahal ka nga, pero hindi mo naman.
1: Pero sino nga pipiliin mo?
2: Ay, yung mahal ako, syempre.
1: So, pipiliin mo yung mahal ka?
2: Oo. Pero, marami kasing perspective yan, Katropa Mix.
1: Yeah.
2: Kung sinayin mo kasi, mahal mo o mahal ako, okay, madaling pumili, syempre. Gusto kong piliin yung tao, mahal ako. Kasi pagmamahal, madali lang naman yan, di ba? Ang tanong ko, mahal ka nga niya. Mahal ka niya, ha? Pero hindi, wala pang pinag-uusapan siya yung ugali niya, anong itsura niya.
1: Pero given the fact na yun na, lahat na.
2: Ah, perfect na.
1: Perfect na. Mahal ka niya, pero hindi mo lang talaga siya bet mahalin.
2: Hindi ako naniniwala sa hindi ko siya bet mahalin.
1: But you also have this person na mahal mo.
2: May ano pala.
1: Diba? Pero,
2: so the song has something else. The song has someone else.
1: Kaya, diba? Mahal ko or mahal ako. Sino pipiliin mo? Diba? Kasi,
2: ay, siya.
1: Mahal mo siya.
2: Oo.
1: Pero hindi kanya mahal. On the other hand, may tao, ito mahal naman, ako. Bet ka, mahal ka niya. But, hindi mo naman mahal. Pero sino pipiliin
2: mo? Kaya lang yung
1: skuhi. Habla ko ni ka. Okay, Amboy Arman. You have to choose. Sinong pipiliin mo? Mahal mo or mahal ka?
2: Wala.
1: Isa kailangan.
2: Mahal ako.
1: Same tayo.
2: Mahal
1: actually ako. Yan, if ako, pipiliin ko yung mahal ako.
2: Mm.
1: Totoo yan.
3: Ikaw?
1: Totoo. Kasi, totoo.
2: Di ba gati? Katropa, sabi sila, mas kabukal hindi kere kumbo. Kasi totoo naman talaga, pero kawawa naman din, no? Iisipin mo.
1: Yeah.
2: Kasi parang, ikaw sure ka. Sure ka, sure ka na mahal ka na. Ikaw ba? What is he or she's assurance with your love towards them?
1: Yeah, but ako in the simplest way, doon na ako sa mahal ako.
2: Totoo.
1: Kasi, at least alam ko na mahal niya ako.
2: Totoo.
1: Diba? Tama. Siguro, dahil sa pagmamahal niya, na ipapakita niya sa akin that, you know, that person truly loves me the most. Maybe, baka, may pagkakataon na ma-appreciate ko at matutunan ko na siya mahalin.
2: Oh, madali lang magmahal.
1: Diba? Rather than ikaw yung mumahabol sa isang tao na alam mong hindi ka naman talaga bet. Diba? Parang dolben-dolben makataas sa kya si Apas, no? Kunal hente na bien kere tu, pero no kere le contigo.
2: Pag-degrading yan.
1: Oo.
2: Parang ano, kailan ka mapapagod? Parang nakakahiya ka na habol ka ng habol, hindi ka lang pala gusto.
1: Diba? Ano pa? Sakit mo nun.
2: Yo.
1: Diba?
2: Pero tinaramdam ako.
1: Kabol ka na ako, hindi ka naman gusto, diba?
2: Gusto mong buwan.
1: Ikaw ba, are you the type of person na who keeps on, you know, making habol sa mga tao?
2: Dati.
1: Same
2: dati
1: tayo.
2: Kasi gusto mo, hindi lang to ano, this is not just about love.
1: Yeah,
2: it's about
1: not, yeah.
2: Friends, in general.
1: In general na siya. Oh. Pero hindi sa hospital, ha?
2: Oo.
0: Ay,
1: ah! In general, buya ka. Pero in general siya.
2: Oh, in general siya. Para bang, oo, si Apas, pero before, kasi mahilig ako, people pleaser. Diba?
1: Same.
2: People pleaser, gusto ko magustuhan ako.
1: Same.
2: So, para pag na-feel ko na parang, gaya, para, kese baya ka muli.
1: Kese baya.
2: Totoo, kasi, pipilitin mo talagang makihumabol ng tao na wala. I know the feeling. Shemi Ansino, bakit tumatawa kayo?
1: Kasi sabi ni DJ Bon, nag-comment sa live, sabi niya, sakit sa Eru Supreme, taas sa apas na hente. Alam mo, ganyan ako dati. People pleaser din talaga ako. Like, you know, sabihin mo na talaga na people, yes, I am that person who keeps on making apas-apas sa mga tao. Because I feel, parang masasatisfy ako in a way, but because of the circumstances in life, doon ko na-realize, okay, mali palang ginagawa ko. Dahil minsan, ako na mismo ang nagtotolerate sa mga tao. Kaya, di ba, ma-realize natin yan. Once na hindi na ikaw yung taong parating naghahabol, kahit sila mismo nag...
2: Hindi tayo tarabot.
1: Tapos, di ba, minsan na misinterpret na tayo. Kung bakit din... Ante Selen din masali ang sina. Diba? But sometimes people change.
2: We grow.
1: Diba? Dahil sa mga pangyayari sa buhay natin.
2: Alam mo ba, Katropa Mixer, the first day tayo na nag-duty ako dito, sobrang hindi ko makalimutan yung inner peace. Kasi makasiyab ako tigo na chinagal elepante sa bulang. Oo, yan lang. That is really true. Seriously, ah.
1: Totoo.
2: Parang na-realize ko siya, like, every night,
1: yeah.
2: Sabi ko, gosh, oo nga, no? Parang, by just saying yes to whatever people want to say, tapos na. So parang,
1: why bother?
2: People tell me na parang, alam mo, dami complaint. Okay. Diba? Tapos. Yun talaga ang parang gusto ko maging motto, na parang inner peace ko na lang importante. Kasi papatuloy na papatuloy natin, haboy natin, lugi-lug pa.
1: May barasan. Diba? Kaya, at masarap sa feeling. You know why? Kasi, as long as you know that, may term kasi talaga yan eh. Nakalimutan ko yung term sa sarili eh. Basta yun, as long as na parang alam mo na wala kang inaapakan na tao.
2: Yes.
1: Diba?
2: Oo.
1: At saka, at peace ka as a person. Diba? Minsan, kapag hindi naman talaga nagmamatter yung mga sinasabi ng tao, okay lang.
2: Kasi alam mo, sa gusto nakakalungkot ka kung pamiksin. Okay lang. Isipin mo na parang, pasbira na lang bakit alone.
1: Totoo.
2: No, that's why that's kaya uso ngayon yung kumakain sa restaurant mag isa. Kasi kung may kasama ka, magpalaan pa ka muna sa kumita. Anong pipiliin?
1: Ano yan?
2: Ano?
1: 460
3: ano? 460 views.
1: Wala, thank you po sa 460 views sa mga tao nag-scroll lang. thank you sa 460 views.
2: Wow naman.
1: Pero yun, no? Secure yung term.
2: Yes.
1: Yeah, as long as secure ka sa sarili mo. Diba?
2: And I really don't mind anymore if people think that I'm a bad person of just thinking about myself and all that. Hindi yun eh. Sabi nga nila, people make enemies. Paano ba yung term eh? Parang gumagawa tayo, ang taong mismo gumagawa ng villains. Di ba yung story ng mga villains? Story ng mga masasamang tao. Ang paligid ng gumagawa niyan eh.
1: Yes.
2: They pushed people too hard na nagiging masama kami.
1: Yes.
2: Yan.
1: Ano ba to? They are made.
2: Oo.
1: Di ba?
2: Villains are made.
1: Hindi sila pinanganak na masama. Di ba? Sadyang nature ang mga pangyayari sa paligid nila kaya naging masama sila. Diba? And we feel bad because sometimes they still have the chance to change.
2: Oo.
1: Diba? Pero, chenebes, pain. Diba? Sometimes, pain could make or break you. Diba? Sa maraming aspeto, pagmamahal, sa career, sa kaibigan, minsan yung sakit could make or break you. Your relationship to them, diba? Pakikitungo sa kanila, minsan, dyan talaga ang mabase kung anong level ng pain ang na-experience mo sa mga tao. Kaya, sabihin ko, diba, na parang, if you will tell me na lumilipat yung elepante, mag-agree ako para matapos na lang. Yes. Kasi, sometimes, I'm done dealing with you.
2: Yun ang favorite ko. Talaga, I mean, of all the things you've talked, ha, even out on air, ang ganda. Hindi totoo, prang,
1: talaga.
2: Sobrang ganda niya. It may be a joke to people, but I'm telling you, it's the best.
1: Pero matapos.
2: It's the best thing I've heard my whole life. Na parang, matapos
4: para na. Matapos na, umuo ka na lang.
2: Umuo ka na lang. Oo. Para sa peace of mind mo.
4: Tama.
2: Kasi minsan hindi naman worth it na ipaano mo pa, i-push mo pa. Mm. Diba? Kasi kung ipupush mo, ikaw na naman ang masasaktan.
4: Correct, correct.
2: Ano kaya yun, minsan talaga sa makatropa natin, kung sabihin nila sa iyo, lipad yung lipante.
4: Agria lang.
2: Agria lang.
4: Kumaya ka mang kontra.
2: Para ka ba yan, no?
4: Para ka ba sa fuck end of the story.
2: Okay.
4: Baba na. Next na po.
2: Yes.
4: Yun. Oo, oh, okay. Yun, di ba kung sabihin sila na masama kang tao? Okay.
2: Mag-usip mo, ah, okay.
4: Okay, sabi nila na chismoso ka.
2: Okay.
4: Okay. Pero tapos na.
2: When you accept the things that people tell you, wala lang silang masasabi
4: pa. Wala silang masasabi abla kontigo. Diba, abla ka ni sila katropang Arman. Mm. Abla ka ni sila, no? If you will accept the flaws, yung mga ano natin sa buhay, diba, wala na silang magagamit pa against us.
2: Totoo.
4: Diba, the moment you show them that you are accepting lahat ng mga imperfections mo sa katawan mo, sa buhay mo, pag-ugali mo, o ano pa ibabato sa iyo? Kasi tinanggap mo naman.
2: Kaya man gusto nila.
4: Diba?
2: Masaktan ka.
4: Diba? Okay.
2: That's their habit. They feed on that. Mm. Grabe, no? What mental disorder these people have?
4: Kasi
2: they get satisfied by yes. seeing people really get hurt.
4: Totoo.
2: That's a mental disorder.
4: Yeah, that's why if you will, ano, if you will feed them, diba? Nasasatisfy sila.
2: Diba? Yeah, that's why. Mm. Yes, parang, you know, nothing. Na parang, ah, okay. Mm. Yeah, oh, alright. Tagabi mo na lang. Total, they don't put money or food on your table.
4: Totoo yan.
2: That is, it matters only to those people na nagbibigay ng pagkain or pera sa'yo dyan sa, mm-hmm. sa bahay mo or sa mesa mo. Yun lang. Mm-hmm. There is always the biggest advice I tell my friends na parang masarap makinig sa mga sinasabi ng tao.
4: Mm-hmm.
2: But if those people who tells you and kills you behind your back, mm-hmm. do not give anything for you or walang ambag sa buhay mo, huwag mo silang pakinggan.
4: Totoo yan.
2: Every human being have something to say. Ah, katropa Miko, share ko lang, no? Do you know the donkey theory?
4: Ay, I've seen, diba? Yeah, oh.
2: Yung dalawang mag-asawa, mm-hmm. yung silang donkey, mm-hmm. yung Munta El Moher, El Mga Gente, Abla, El Mirabo, El Dusio, Marido, o. Yamada, kung nung Moher lang gata, manda, Munta. So, Yabahal Moher, Yamunta El Ombre, Yabahal Mirabo, Yabahal Mirabo, El Moher,
4: Pagas El Marido, El Takamina, El Mombre, Manta Munta.
2: Diba? So, tapos, ano sila? Ang sumakay silang dalawa. Ano mo na kamusul dos pa rin W ba?
4: Bramanal Donkey.
2: Oh, Bramanal Donkey.
4: So, yaman na sila kamusul Donkey.
2: So, pinalakad din yung Donkey. Pinalakad sila. Tapos, buo na kamuo.
4: Bobo man sila. Para kosa pa sila yung diba? Donkey. Kasi hindi man sila munta.
2: Yes. See, that's the theory of the Donkey. Kaya, meron at meron masasabi ang mga tao kahit ano pa ang gawin mo sa buhay. What matters is those, it will only matter if kung nagsasabi niyan sa'yo ay may ambag sa buhay mo.
4: Totoo yan.
2: Yun ang importante sa
4: whether you do good or you do bad, people will yes. gonna say things about you.
2: Meron din pati sa mga club mentality.
4: Ay, totoo yan.
2: Ang kalala.
4: Ay,
2: present sa lahat ng mundo. And there are people really, meron galagat, no?
4: Saan nagat ang sina? You know, I have experience being with those people before. Yung you thought sila yung magtutulong sa'yo for you to grow, but little na hindi mo alam na sino na pala yung rason kung bakit.
2: Mabigil niya sa'yo pababa.
4: Yes. Masasaka na lang, ala, bakit nandito ako sa sitwasyon na to?
2: Oo.
4: Diba? Sila kalikalihila kung hindi mo babaho.
2: Diba? Sana talaga na parang they learn also to go up themselves.
4: Yeah.
2: Diba? Na walang humihila sa kanila pababa.
4: Totoo yan.
2: Kasi meron eh. And pati alam mo yung mga club mentality, isa na naman ang ano nun eh. Isa lang naman talaga ang reason yan. And that is gawa ng inggit.
4: Totoo yan.
2: Yeah.
4: Ang galing yung inggit.
2: Bakit ba kasi kailangan maingit? You be happy if your family member is achieving something. Be happy. If your friend is achieving something, be happy. Kasi ganit, tabla kita doon siya ng mga business di ato mga friends. Kapag you tell them, huy, bigay mo naman ako friendship, ano, friendship bill or friendship price. You don't do that.
4: Yeah.
2: Don't do that. Support them. Tumaka mo ang pera na, parang ako, no, I have a friend. Channel Star Alina Pasunangka.
4: Ay, oh, totoo.
2: Good luck na doon kasi.
4: Ay,
2: and
4: totoo yan.
2: You know,
4: yung mga coins mo, binibigay mo. Parang siya nalang sincilya.
2: Instead na iinom ako sa mga bars.
4: Doon na lang siya iinom.
2: Pupuntahan ko siya. Oh, doon ako iinom.
4: Magdadala pa ng ibang friends.
2: Yun po ubusin. Yan ang totoong kaibigan.
4: Totoo yan. No.
2: Yung magsasabi sa akin, libre yourself, no, this is business.
4: Yeah.
2: Support your friends.
4: Mm-hmm.
2: And sa lahat ng mga tao dyan, ha, na nag-iisip, yung mahilig magbigay ng tip para magmukhang social kayo sa restaurant, tapos ibabarat niyo yung mga matatandang tao nagbebenta ng gulay sa labas. Imagine mo, you can give tip of 50 pesos to 100 when you eat in a fine dining restaurant, and yet you huggle with the people who's trying to make money in the
4: streets. Discount call?
2: Diba?
4: Ganon-ganon.
2: Don't do that. And yan talaga ang support. Support lang. Huwag po tayo maingit. Okay? Lahat tayo may problema pinagdadaanan. Lahat tayo may achievements sa buhay. So, okay, please.
4: Pag-ingit?
2: Oo. Pikit.
4: Pero legit, sir.
2: Totoo yan.
4: You know, I agree with you 100%. No. Especially kapag totoo yun sa business. Diba, when you see your friend struggling sa business, pwede baka ka-discount. Diba? Si Chan yung friend ang sinatapid. So, uy, FO yata. Mas pabilis.
2: Totoo.
4: Oo.
2: Elefante.
4: FO yata. Agad-agad. Ganon.
2: Kasi grabe. No? Kasi tapos, parang, Me, as a singer, Katopa Mix,
4: yeah,
2: as an artist, friendly daw, wedding ng kaibigan ko, sabi ko, can you sing?
4: Ay.
2: Sabi ko,
4: parang di yan sa wedding namin.
2: Hindi, unless I say it,
4: yeah,
2: diba? Unless I say it, then yes.
4: Yeah.
2: Diba? And never mo naman sa akin sinabi na you sing for free.
4: Yeah.
2: Diba? Ako ang nagsabi. Kasi ganun yun. Ganun dapat ang mga totoong kaibigan.
4: Uh-oh.
2: Antayin nyo na magsabi yung tao na I'll do it for you for free. Yan, oo. Pero yung mga iba, yung ibang tao siya na parang hindi pa nga natatapos, they will cut you off by saying, huy, libre lang siya, ha?
4: Oo, siya yung mga ansina.
2: Diba? Uh-oh. Parang, this is our bread and butter.
4: So, last year siya kantay kombo. Diba?
2: Misan masarap na maging ganun ka nala. Pero kasi, totoo masarap yan, pero you know what, grabe mo. Just imagine how kind we are.
4: Yeah.
2: We may look very intimidating, lalo-lalo na ako, kasi people think na ang sama-sama ng ugali ko, no?
4: Uh-oh.
2: You should know me more. You should know me better. Kasi, I might be that last person you'd cry with sa dahon mo ko, yung saan man.
4: Mm-hmm.
2: Diyan ako, wala man ako maibigay na pera, financially, or what. Yeah. If you need me, if you need company, na, mura pa yung
4: ito. Totoo yan.
2: That's why.
4: I love that. I love that. Andiyan ang yung ang panda kuya sa labas ng gate.
2: Gusto pumasok?
4: Sabi pa ni mom niya. Andiyan ang yung panda sa labas ng gate. Papasukin lang po, panda. Pasok ka.
2: Hello.
4: Ayan. Uy, public service, Ana. Ya perde el cellphone. DJ, da, ya perde di mio cellphone. Un Samsung Galaxy A07. Kaya presta un amigo del di mio tata. Kunele. Conocido na Pogi. So na all. Pogi ka nga. Pero ladron ka naman. Pogi. Irial nombre si... Hindi ko muna sabihin yung real name kasi ano to, ha? For ano pa investigation. Ayos sa deste, insidente del May 7:04 de noche, nanunyo sa extension, invento del SM Zamboanga, hasta ahora, no haya le devolve el cellphone, inuaya también communication con nene, ayan. At ang tambay el acerca na vendor del Kwek-Kwek Itempura, baka chene pwede Yamira, ako na sa mga bisinos ti Suyu on the Takeda. Ayan, ha? So, one message lang na Facebook. Message na lang si Jade Ambrosio or lama lang na cellphone number 0969-247-2831. Ayan, lost and found pala ito. So, pabor yala. Ano ba yan? Bakit naman kasi? Hindi siya lost and found. Ninakawan pala talaga. Ano ba yan? Ang hirap talaga ng buhay.
2: Ay, yeah! Health food panda.
4: Ha?
2: Nukere panda.
4: Mabuya lang na i-check yaga. Di ba makami man extra ga? Thank you, Mick. Oh ayan. But going back, no, totoo yun, no? Alam mo, I love that.
1: Yeah.
4: I love that. You know, you support someone. But of course, ako kasi talaga, no, ako naniniwala ako na yung support has to be, ano, genuine at walang evil eye.
2: Totoo.
4: Kasi,
2: pwede kasi, you're right there. Kasi, you're the support ka at behind your back, na,
4: may mga support na may kasamang inggit. Diba? May mga support na may kasamang, it's like, hugging your friend, pero may,
2: kuchilo.
4: May saksak sa likod. Diba? May mga ganun eh. Sometimes ramdam natin yan.
2: I know a lot. Pero mga kasi mabait tayo, tadahaya lang kita. No?
4: Ay, hindi. Ayaw ara?
2: Oo.
4: When I say no, it's no.
2: I wish na maging gay din ako, maging tough din ako sa mga decisions. So, kasi, that's the ugly thing about me. I'm too kind. And I don't have the heart.
4: You will learn. I'm sure.
2: Kansa man tamin nyo.
4: You know why? Kasi, you know naman, diba, like, last year, grabe, as in, rock bottom. Yeah. Rock bottom talaga yung, sinabi ko talaga, ah, okay, ito pa, ito talagang feeling ng rock bottom, babe.
2: Yes.
4: Baksak ka talaga.

0: nakawala.
1: Sorry, nakita mo siya nagkakadya na sandala, kawawa naman.
2: Wala.
0: Wala, mami niya, wala daw yung panda.
1: Wala, sorry.
0: It's okay. But, you know, okay. So, kung sinira sila kung tigo malhen dito, edi okay.
1: Yeah.
0: Diba? E, wala ka naman doon nung nabagsak ako sa buhay ko. Kaya, edi okay. Kaya yun, if sabihin mo sa akin na minipan yung elepante, okay, maniniwala ako para tapos yung story. Sorry, yun. Ay, naku, ano ba yan? Wala, wala. Why? Raga? So, wala daw.
1: Wala.
0: Matawag na lang ulit kay Panda. False alarmer. Ayan. But anyway, so mga katropa, uy, overtime niya kalikita. But it's okay, ha? 3:18 na mga katropa. So, I hope na marami kayo natutunan for today's video sa program natin, no?
1: Okay, gusto niyo matuloy ang ating programa. Actually, nakasama ako.
0: Yes, please support us.
1: Like and share naman.
0: And of course, please support us by sending GCash.
1: Ay, Ron.
0: Kung gusto niyo, kung gusto niyo magpatuloy podcast. As usual. Ayan. Ay, simple lang po yung support na ibigay nyo mga katropa natin. Pagmamahal nyo lang, okay.
1: Yes.
0: Na, diba?
1: Of course. So,
0: syempre, yung simpleng leak, simpleng...
1: Anong leak?
0: Anong leak yun?
1: Ayaw! Mike, yun lang.
0: Ano yun?
2: Aray ko!
0: Ano yun? Simpleng like and
1: simpleng
0: share.
1: Like and share.
0: And share mo lang kung ano mo
1: follow ang ating Facebook page, XFM 99.5 Zamboanga City, ha?
0: Sana
1: all! Gusto, sana all!
0: Uy, syempre nga pala, huwag kakalimutan din na i-follow ang aming mga public pages on Facebook. And at the same time, yung ating mga social media accounts.
1: Yeah.
0: Gusto pong maging friends kami.
1: Yeah, please promote yours. Yeah.
0: Yeah. Hanapin niyo lang po ako sa Facebook, Armand Cruz.
1: Yun.
0: And then, ang aking Instagram, same lang. Ang aking TikTok, the live po tayo every day, every night po, around 11 o'clock. And syempre, malay niyo magla-live na rin ako dito, katropa me.
1: Yes, let's sa ano, sa TikTok.
0: Yes.
1: Okay, so, hindi pong panoorin na ako TikTok live, dahil kumakanta po ako doon.
0: Yes.
1: Follow the Fat Kitty on TikTok. And syempre, advertise ko na rin yung show ko.
0: Yes.
1: Lock by Armand po every Wednesday and Friday Nights Mercadas every Fridays po ng gabi. And don't forget to stream my single composed by Sir kay Direct Tenil.
0: Mm-hmm.
1: What If Armand Cruz, available po sa lahat ng major platforms.
0: Yeah. And of course, this is powered by Media Bro.
1: Andiyan yung Food Panda.
0: Andiyan na talaga. Ayun. So maraming salamat mga tropa.
1: Thank you.
0: Ayan. Nasusupport nyo lang po ako. Thank you. Yun lang.
1: Ayan! Ikaw na.
0: Kung ayaw nyo mag-support sa akin, okay lang.
1: Ayan!
0: Question naman yun. Pero kung isusupport nyo ako, 10 years of good luck kayo.
1: Ayan!
0: Diba? Yes, 10 years swerte-swerte sa buhay nyo. Yun lang.
1: Hello po kay Bobby Hamsilani is watching right now.
0: Ay po! Ayun. Katropa sa mga katropa natin. Uy, sa mga katropa, kin Kereman Kape, este Magachepo, Bisabroso at Makape. Tardy ang mga katropa. Nako, again, para maging fresh, maging blooming, at the same time, drinking coffee. Nako, you might wanna try ang ating bagong Phantom Plus Gold Coffee na may collagen and glutathione. Fresh na fresh tayo dito, mga katropa. Maraming salamat po. Ayan. I'll see you again tomorrow.
1: Tignan ko.
0: No pressure. Ayan, but maraming salamat po. Mami Rose, nandito na po. Thank you.
1: Thank you.
0: Mami, ganyan ba talaga tayo everyday? But maraming salamat.
1: Yes.
0: To your family.
1: Thank you so much.
0: Because the love and support na binibigay sa XFM, nako, malaking bagay yan para sa amin. Alam mo naman kami dito sa XFM. Bigla naging emotional. Ginrando. Alam mo kanina, nasa fast food ako kasi ano, nag-takeout lang kami kay wala man kami pera, no? Ang bili namin yung mura lang. Kita may hawak ko kanina.
1: Uh-huh.
0: Yun lang yun, kaya wala man kami pera. Ang random talaga ng mga ano ko ngayon, yung mga inner thoughts ko.
1: Uh-huh.
0: So, ano, apat sila na kumakain. Tapos may lola, tapos may anak, tapos may isa pang bata. Ang naga-picture nanay, ganyan. Tapos, sabi ko, ang sad naman. Wala, di siya kasali. Nilapitan ko. Sabi ko, ma'am, kaya na tuman picture yung kono. Super random. Yung inner

0: fast cold.
1: Crispy?
2: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, and our time is like a big overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried content plus good. Salamat. Very excited. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang may tutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take content plus good and content vitamin C.
0: Something fast cold. Ang kape ko, Something Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at palagay. Sarap araw-arawin. Something Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka ba? Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Pangangati, pag-anatik ng mata at panglalabo ng paligid.
5: Magvision X Plus. Sobra Capsule.
4: Vision X Plus.
5: Sobra Capsule.
4: Ang Sobra Capsule na may taglay ng G-Vitang Data sa efektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Pinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at CSM-T. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panglalabo ng paligid.
5: Vision X Plus. Sobra Capsule.
4: Ang Sobra Capsule. Kapagdang ginawa para sa mata. Pagbibili sa mga butika.
0: Premium D3.
6: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigip ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng Linakabagong
0: Premium D3.
6: Premium D3.
0: Ito ay mapagkukulang ang pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO. At muling ka mabibili sa mga butika.
7: Mahal ka, paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM. Babe, miss me. Bitin!
0: Laging bitin! Ibalik ang bakti! Ibalik ang alam! Nang pagmamahala! Mag-Turbo! Turbo! Supplemental Med! May maca at labuwasga! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas! At bakti na pagmatagalan! Turbo! Supplemental Med!
3: Mas lalakas sa pa! Something Plus! Herbo Soap!
8: Si Aida Cordero, taga Busuki. Itong malasa akong panit at sasayahin ko. Narawa, tatlo ako na kami kang Something Plus Herbo Soap. Pura ang natin itong sumapanit.
3: Something Plus! Herbo Soap!
0: Namigin!
3: Something Plus! Herbo Soap!
0: Something Cold! Coffee Mix! Ay, kukos ka! 45 pesos! Sabi ng mga kaibigan ko, balat daw akong na-30. Secret ko, nasa paborito kong kape, Something Cold! Coffee Mix! Maliban sa ito'y 66 sa antioxidant, may collagen at glutathione pa at sa nasa kapeng kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo Something Cold Coffee Mix. Gawa sa pinakaon pangusin, Riga, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Something Cold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka ba? Bibili sa

0: Puso mo ang pasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan.
1: Kaya huwag mo hayaan ang humihang immune system.
0: Paminod, Nusa Natural Plus
1: Herbal Capsule.
0: Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman sa Natural Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
2: Bibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil mag-history kami ng diabetes.
2: Pero,
3: nang makilala ko ang Premium Tea Tree Coffee Mix,
2: nagkakape na ako ulit
3: dahil ito ay kape na safe sa diabetes.
2: Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium Tea Tree Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes.
3: Ikaw, anong kwentong kape mo?
2: Dito ka na sa kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang may anumang uri ng sakit.
5: XFM
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, berry, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santo Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Malagdash! Gusto ka nga muhamis o lupoti, apandihi lang sa mga sabon na imong gigamit. Hinungdan na nagsigi na lang kausab-usab og sabon, doon na maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap para makastiktuan na ka. Doon na kinibiotafion nga makabuti sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic na sa ka-anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. BCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line of the produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan? Masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang. Tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. XFM.
10: Akala ko, simple lang yung nag-book na experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Nung peak na sana ako ma-quarantine. Ako sa Ginkin Estrera sa
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.

baby, yo, baby, I do best. Nothing

0: Tomas Cole.
1: Danny Christie.
2: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog. Tanaw, one time, I dropped the overweight ako ng konti. At yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Phantom Plus din. Salamat, Danny Christie. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng may tutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Phantom Plus din and Phantom Vitamin C.
0: Tomas Cold. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at palagay. Sarap ano arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Pangyamati, pananamit ng mata at panlalabo ng paligid.
5: Vision X Plus. Soft na capsule.
6: Vision X Plus.
5: Soft na capsule.
6: Ang softer capsule.
5: Na may taglay na nutritive na napaka-efektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Itagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya maging mas malakas na suplemento para maiwasan ang paglalabo ng paningin.
6: Vision X Plus.
5: Soft na capsule.
6: Ang softer capsule.
5: Kasi doon ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3.
7: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigip ng dibdib?
8: Naku, baka maranong ugat na yan.
7: Uminom na kaagad ng pinakabagong
0: Premium D3.
7: Premium D3.
8: Ito ay mapagkukulan ang pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at tulig ka mabibili sa mga butika.
9: Mahal ka, paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Laging bitin, ibalik ang bakti, ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo! Turbo, Supplemento Med, may mata at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bakti na pagmatakalan. Turbo, Supplemento Med.
3: Lalakas ka pa! Phantom Plus, Herbal Soap.
10: Jaiga Cordero, taga Butiki. Itong marasa kang panit at sasanyahin ko. Narwa, tatlo ko na gamit ang Phantom Plus Herbal Soap. Dura ang natin itong sawa panit.
3: Phantom Plus, Herbal Soap.
0: Namigis!
3: Phantom Plus, Herbal Soap.
0: Santon Gold, Coffee Mix. Ay, proposyan na 45 pesos. Sabi ng mga kaibigan ko, balat na wakong na 30. Secret ko, sa paborito kong kape, Santon Gold, Coffee Mix. Maliban sa ito, 66 antioxidant, may collagen at glutathione pa sa nasa kape.

0: FM.
1: El sakto ora magakatropa, alas 4:43. El ora talibang natun, El Weezer Win for Within.
2: Kahit ano bang oras, hindi kami natutulog sa paghati ng mga balita. Sa paglubog ng araw, may mga pangyayaring nagaganap. Mga talakayan sa lokal, nasyonal at internasyonal. Hindi ka makakaiwas sa Asintado.

0: and shaking.
1: XFM.
2: El exacto hora en las Islas Filipinas, a las 4:39, y a la hora te has ganado el Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, y también el ascorbic acid Santon Vitamin C to boost your immune system.
3: Una lumba na Pilipinas. Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas. Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Retutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang, exciting na!

Tuesday morning, mag-aroba. Debe good vibes ang kita may puntag sa inyong tanahan. Buenos dias, Coronado 98 Barangay! Buenos dias, mag-aroba. Welcome, Coronado, programa ng Exciting Pilipinas. Coronado, mag-acercanos, probinsya. Kita los sedes. Good morning, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Alin na ba silang sulu, tawi-tawi? Magkakatropa ba silang sulu, and tawi-tawi? Tambien aquí na Zamboa del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Cebu, guys. Good morning. Sabi ang magkakatropa sa kita, yung mga stress man kita magkakatropa. Workouts ako ng suseso, aura na nasyonal. At suseso na Senado magkakatropa. Pero mas man stress, el di aton magkakatropa. Pero may workouts ako ng experience kita, crisis magkakatropa sa magkatiya. Crisis magkakatropa, kung todo tako sa tasubi el presyo de las cosas. Especialmente el producto de petrol. Magkakatropa, lepantaya, kailis magkatiya ng obligasyon. Magkakatropa, temprano. Good morning! Buenas dias con todo unos seres magkakatropa. Otra vez, yo deseo sa anuncio de katropa mo, Katrina Ninyon. Manuntong unos seres magkakatropa sa luego, alas 5 y medio aquí na programa Exciting Pilipinas. Aquí lang SNN 99.5 XFM sa Puanga.

Mga santo, magkatong patikati ato na yung kabisamiento ng mga notisyas ng frontera lokal. Zamboanga City Police Office na kami mga monitor kung ng mga drug surrenderies na mga barangay, parte mando de la Cauca del Ciudad.

0: itu komik sekitar tiba di Sinteres dari Interesado para mga Paulo Caso.
1: El Coruan Police kapuntin ng eleksyon kandila investigasyon para sa Bepomas dahil identifikasyon ng sospecha ay busca baga testigo para mismo el Coruan American Tentacaso con el sospecha para hindi mas este pwede pa asin biktima otro baga bilientes.
0: Yes sir, no? Amagad

magkatropa natin atong horoscope for today. Idol yan, stress agad kita magkatropa. Kaso wala suseso. Abrito social media, ara! Ha? Abrito social media!

que este haya de desde el impeachment contra con el vicepresidente Sara Duterte ahí en la cámara tu senit magagapropa el suceso en el Senado que ya se palagas el FBI con senador Ronald Bato de la Rosa hasta yaman ya está bajo na lockdown magagatropa por causa gane con el suceso ayer at yan ay kita magagatropa na diaton horoscope for today aquellos magagatropa diaton gachene sa Jaxine Taurus yan ang sedang April 20 to May 20 magagatropa Taurus ang makikilala mo ngayon ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon patatagin ang iyong positive thinking sa practice ng orasyon meditation dahil darating ang hamon na susubok sa iyong kakayahan. Lucky number magkatropa di Taurus, number 628-4539. And color for the day di Taurus sa mall dollar. Semina, yan na sa magkatropa del May 21 to June 21. Pairali ng pasensya sa iyong kinakasama. Nasa adjustment period pa sila. Saksan ninyo ang inyong saloobin. Lucky number magkatropa di Gemini, number 5, 15, 35, and 44. And color for the day di Gemini, Amol Satin White. Cancer, yan na sa June 22 to July 22. Masayang surprise ang matatanggap. Masayang surprise ang matatanggap. Ang dating love ay babalik sa'yo. Pag-aralan ng acceptance. Lucky number magkatropa di Cancer, number 39, 34, 42, and number 10. And color for the day di Cancer, Amol Baby Pink. Leo, yan ang sa July 23 to August 22. Work

September 23, kailangan gumaya at gawin ang paglalakbay sa madaling araw pag-uisip o pag-uisip para ma-enjoy mo ito. At yung mga mga company, Virgo, number 22, 37, 29, 47, and color for the day, the Virgo Amol Color Lavender. Libra, Galus Magena sa September 24 to October 23, ma-re-recognize din ang iyong sipag. Maglalabasan ang samot-saring opportunities. Lucky number magatropa di Libra, number 19, 39, 23, and 33, color for the day,

Este mga tropa, LD sa guitar user. Maraming mapalirang chismis ang mararanasan dahil sa iyong malakas na mind power. Lucky number mga tropa, D sa guitar user number 1229.

0: 5:15 ang magkakatropa. Pagod yan ang mga notisya para pirata dot programa Exciting Pilipinas. Aki lang na 99.5 XFM.
1: XFM Network.

0: sa usa ka hardware.
1: Dili mali kayan nga bugat ang trabaho o nang usahay.
0: Wala sila may lihok.
1: Samot na pumutukaran akong arthritis.
0: Pero sukad nga minom ko sa Santong Plus Gold.
1: Dili na dyan ako matiho ng kasakit sa akong arthritis.
0: Piktibo gud kayo.
2: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Kung dati ayaw mong ingamay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santong Plus Novamix na. Hindi na kaka-insomnia. Santong Plus Novamix. May ganit ka na. May kapi ka pa. Kaya araw-arapin mo na ang Santong Plus Novamix. Santong Plus Novamix. Now available in your nearest drugstores.
4: X FM.
5: Pananakit at panglalamon ng mata na sinabayaan ng pananakit ng ulo at nasusuka, baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalamon, pananakit, pangmula at pagkabulat.
6: Magvision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule lasag yung ginawa para sa mata. Taglay nito ang effective potent antioxidant ng lutein, ZSLV, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tirigno at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na Vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just like pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Ako si Dan.

0: Coffee Mix.
1: Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Santo Bas Herbal Soap.
2: So, si Ken Figueroa, kag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santo Bas Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
0: Santo Bas Herbal Soap. Pamit na! Santo Bas Herbal Soap.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigit ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng Lila Kabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulang ang pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga barak sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at muli nga mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw.
5: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gamot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo, ang sanarat yung tigasin. Subukan mo. Mission X Plus. Marami na ang napunuhan.
6: Pero miga, muta-muta ko mag-ini na mag-ing right side. Ano sir, eyes lang. Murag lahi na give me kay 5 months na mag-ing tumaran ako bastas ang Mission X Plus. Nakaloyan ang naulian ko. Ano bil masin?
5: Mission X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: The number one XFM network.

0: Movies.
1: Ako si Aileen. Usa ka sa storybook adlong indo sa kakiakong tiil. Samot na nga na ako rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa ka sa mga na akong inom na pamatudaan dyan na

0: That song was brought to you by Windsor. For more information, visit our website at windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
1: Exciting, bro!
2: Laging bitin, ibalik ang bakse, ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo Supplement for Men, may maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatakalan. Turbo Supplement for Men.
3: Lalakas ka pa! Sun Plus Herbal Soap.
4: Kaya ito, Cordero, nagabutiki. Itong-itong ba sa akong panit at sasanyahin ko. Karwa, tatlo akong gamit ang Sun Plus Herbal Soap. Pura ang natin itong-itong sa mga panit.
3: Sun Plus Herbal Soap.
2: Ang namigil!
3: Sun Plus Herbal Soap.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigit ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng nilakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulang ang pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga barak sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panlalabo ng panimig.
7: Magvision X Plus Softer Capsule.
8: Vision X Plus Softer Capsule.
7: Ang Softer Capsule na may taglay na lubin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Pinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softer Capsule. Ang Softer Capsule, kasadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Samsung, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: El exacto hora magkakatropa, alas 7 in punto ya. El hora taliba con ustedes, taliba kanatun el Wingsel, Wing from Within.
2: Araw-araw, may mga pangyayari na dapat mong malaman. Dahil ikaw at ako ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang mga balita dito sa Bullseye, programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may malinaw na opinion ang mga balita at kontrobersiya ngayon. Bullseye, dito lang sa inyong katropang istasyon, XFM Network Philippines. Bullseye! Bullseye!

0: morning, good morning, good morning, Ballas Islas Pilipinas! Good morning, Nisyonali Sambuanga! Good morning, Gabinta Ocho Barangay! ¿Qué tal? ¿Qué tal ustedes este martes, fecha 12 del mayo? En Buenamente, inmediata noche, la maga noticia está circula la social media, cosa está sucediendo en el Congreso y también en el Senado. ¿Tan estrés va ustedes? Pero antes de todo, mga katropa, quiero que te informa con ustedes acerca con la condición de Dapon Chempo. Ese es lo que importante, mga katropa, para en buena mente ten kita. Puede caminar, puede pasear, se cosa man, puede que te prepara. De grasa en ese, mga katropa, la línea que natin ahora, mga katropa, de Dapon Weather Observer, el de Dapon, el famoso Weather Observer allí en la Pagasa, si Sir Rodel Inclan. Sir Ding, good morning.
1: Hello sir, good to see you. Good morning.
0: Yes sir, ¿qué tal el condición de atong tiempo? Why po?
1: Oh, thank you sir, para na di atong weather update for today. So, chinigit low pressure area, and then kapati apera na Philippine Air Responsibility. And una low pressure area, and then ko na Philippine Air Responsibility, Powerleafy Caloy, which is now a low pressure area, or LPA. And last location dito yun is at 3 AM, was around 690 kilometers east of Katarman, northern Samar. Just as this map, this coordinate is at 12.7 degrees north and 131.0 degrees east. And due to this possibility, kita tropical depression, so most likely low pressure ng lens area throughout the time. And also, chen kita, uno pa low pressure area, apwera ng Philippine Air Responsibility. It was last located around 1,690 kilometers east of northeastern Mindanao. And say coordinate of 9.4 degrees north and 140.9 degrees east. And also, due to this possibility, kita tropical depression. So, due to low pressure area, baho lang yung direction sa Central Tropical Depression or Central Cyclone. And also, nuhay sila direct effect aki ko natin na Sambuanga Peninsula. So, excited, and the afternoon weather condition will be again from a partly cloudy to cloudy skies. Each na kita mga isolated rain shower or thunderstorm, which will be well na in Central Sambuanga Peninsula, Matilang, Sulu, and Taytawi. And also, our winds is still from light to moderate ng kita syempre, which light to moderate with variable direction. And can it has light to moderate speed. And the atom temperature for today will be from 25 to 33 degrees Celsius aquí en Sambuanga City. And lastly, the atom sunset was, sunrise rather, was at 5:35 AM, and sunset later will be at 6:01 PM.
0: So, SLDA,
1: weather update for today,
0: live aquí na pagkasa sa Sambuanga. Okay, Sir Deng, gracias contigo, Sir Deng. At least, sabi kita, kahindi get grande aminaso ka nato del dos, kumutabla kita banta ng ating panahon. Kung buta bende na itong tiempo, ara el sol de hatun, ta brilla de hut. Kere di, sir, kaliente ka te si sol, lego, Sir Deng, mukosa gani, abla tuilante.
1: Yes, sir.
0: Okay, Sir Deng, pwede tumang greet dito yung mga fans, at tambien dito yung pamilya, especialmente. Go ahead po.
1: Thank you very much, sir. So, of course, again, mag-greet nyo natin yung pamilya, to my friends, and also, to all the listeners, buenos dias, good morning.
0: Okay, Sir Deng, gracias contigo, gracias na todo, gracias, mabuhay ka dyan sa pag-asa, Sir Deng, gracias. Na mukhel mga katropa, el weather observer de aton este martes, Sir Rodel Inclan, mga katropa, mukhel na kita, imbonamente lang de aton, ¿Qué tal ustedes, mga katropa, imbonamente de aton, siempre, ¿qué tal de aton, mga traffic enforcer, dubo ko kaliente lego? Sir Ricky Cyric Trilos, good morning contigo, sir. Beautiful, cuidado, libagat agua, sir. De aton si traffic enforcer, assign atin na tumaga, veteran extension. Good morning, calmado. Good morning po, brother. Pa-shout out, RJ Inot. An Inot, Laika Inot, watching live. Thanks, atin na Caridad. Caridad, tumaga. magkakatropa. So ilan ka ng radyo ulit. Ito mga brother and sister. Ali, kuno ustedes. Kuno ustedes. Kuno. Estay vigilante. Sa naman mga sospechoso, mga persona o mga bagahin. Sige na sa reporta sa na barangay or na polis para tabi po na imbulamente el diaton. Kital tabi. Good morning tabi. Kung Kim Kal. Good morning, good morning, ma'am. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, itabib ko na kundi mi mga dos brother ali si Tol Robles itabib si Tol Eva. Morning Geo Priven, good morning. Itabib na ito mga driver sweet love italo stedes kondisyon na do stedes mga mito mo yung maniha stedes itabib yung maniha ko kung cool daw kayo para leos na describe para po Diyos Tenis Diba Diyos Tenis mga pasayero imbulamente liga sila na di ila kada kualang destinasyon hindi siligan la police station o hospital sige ka lumalin o reson dewe kondisyon na datong diaton mga bihikulo si kilayan di kondisyon datong kuerpo amutan diaton bihikulo special mental mga preno kekya ko na isa mga preno mga katropa kekyal mga preno hindi kal pisa kita ko na datong preno lunes kasi ka natong para miyerkules kaya hindi ka sehat-sehat sila diaton bihikulo hindi na kondisyon may makamiedo si mga katropa pisa kita lunes kasi para ka natong diaton bihikulo miyerkules ansina ka susi ni mga katropa pero sa kung gino kita kung gino kita mga katropa debe kondisyon dito mga vehicle. Good morning kayo na Kuala Lumpur. Good morning sir Nico Pabian. Ketal ketal ketal usay de sali ketal ba usay de sabi na mga crisis na susi ni kanato na kinapais or otro ni kono sedes pagkita natin otro bengkaro las cosas domino effect prinsipya na gasolina hasta na comestibles hasta na consumption supply pero el sueldo jutay kan amis gat kita mga katropa ko ni congressman kung congressman ilinil ka del magagawa pardilis taprikura ele asepasa taprikura ele pasa na provincial rate taprikura li ko lese pasa para dismantle yung lese kita yung lese provincial rate kasi lang uno kaya noon pais lang kita uno lang from national to local ito lang sweldo kaya igualaman mga presyo tapos igualaman tayo experience sa mga crisis porque man special sila niya sino el Mindanao food basket del Pilipinas ito kan mga katropa tas pasa pero kuantos mga senador tapre ko rasanga ko noon kaya sali na sublag kasi el ante senador ala sekretary si Ralph Recto mo el tasanga kung ese provincial rate pasaya sila wala pasagat es pantay pantay igual patas na to diba sa liko pabian. Good morning tabiyan nalika na ito na di atong joint task force sa buwanta el mga empleyado del sitio. Good morning di atong mga magigiting na si issue ketal ustedes ketal tamin di atong bagsakan center alila Santa Cruz Public Market kung Sir Winko alimismo na Magay supermarket o public market di atong ketal ustedes mga bintero bintera di gulay alila midsection ketal ustedes kudal di atong market superintendent retired general Dimity Harris itabir di atong mga traffic enforcer di atong mga nante pa madrugada na katropa alas 3 pa lang di atong mga empleyado mga katropa de la OCNR. Good morning kami ko di atong hepe de la police station 9 si Captain Azur Captain Azur Captain Trusa baliskan po ko di mga alam si Roy ano man muna oi hahaha Ustaz Yasir, congratulations, sana congratulations sama sa imong mga accomplishment. Good job, good job. Jalit Samson Guevara, good morning. Good morning, tabi ko na liyaton baga El Diaton baga estudyante kintalyaran na kasa chenet ang enroll ya. Lilit na lain ang hepe. Lain na niya ang hepe karon. Pastilan. Kung saan mo tao rin ano yun, mga pausob-usob ba? Ikaw karon ugma lain na. Lain ugma. Tunod ugma lain na po. Paunsa ta. Paunsa mahimo ang imo ang objective o imo ang project sa imong AOR. Kung palain lain ang hepe. Itambian mga katropa, good morning. Itambian ko na dito mga teachers. Gimboy Ramos, good morning. Ese mga katropa, debe mga katropa, aga pala kondisyon nila itong kuwerpo. El kuwerpo na ito mga katropa, amung kita nesesita. Kasi hindi kondisyon nila itong kuwerpo mga katropa, entero dia maluya kita. Por eso na albuerso pala mga katropa, debe kondisyon niya kita. Debe amung kita kosa tatuma, olbidya kita mga katropa. Kodil baga kaugalian niya. Diyatun, kaugalian niya, diyatun, baga tabla kita mga katropa, el kape. Di has na diskon na si commercial coffee mga katropa. Hindi si pwede hindi na lang salud na baga mahilig ka tumakape asigura lang kape tatumaw sedes sa brosoye grande pwede ayuda na datong salud el kape na natural ta pwede ayuda kung sakit at asinti datong kuwerpo especialmente mga katropa el hormonal imbalances kaya mo takaw sa taklusi mga bukul-bukul ng kuwerpo especialmente kung baga hombre kung may lang ilintasyon de prostate grande pwede ayuda mga katropa si sedes tatumaw kung santon plus kubimik kechen este ay supla bones kaya mo ta kontrol ako neton mga hormones todo este natural mga katropa fuera po ko este mga katropa santon plus coffee mix ta pwede tambien este dale energia especialmente con aquellos pirin maluy al cuerpo por causa bien cansado na trabajo punta sa lang el santon plus coffee mix mga katropa na chene mga disuy mga ingrediente el magustin malunggay itambien el soya powder amos el kape de yes to help que necesita kita todo dia porque man se toma kita untasa lang de santon plus coffee mix mga katropa tan boost el diaton energy tan boost diaton immunity help digestion lower cholesterol liver friendly anti-inflammatory anti-aging ese mga katropa el beneficio tan pwede kita saka con el santon plus coffee mix kaya kosa po sedes tas pero mga katropa kumpra ya con ese mga katropa kape dahil sedes yung sedes mga kape kita tomao sedes pili hindi si pwede ayuda hindi sedes salud porque man kel santon plus coffee mix hindi ka lang nagkape magamot ka pa ese mga katropa diba Jan Alexis Sebastian good morning contigo Elmer Quaresma, good morning. Ali mismo na barangay Baliwasan. Eh, si mga katropa, el kosa kami po de man, dahilik ko no sedes. Pero kung sa mga katropa, tumatay no sedes mga katropa, kung na Santon Plus Gold. El Santon Plus Gold mga katropa, bimanada binipisyo tapo de sa. Bimanada ya kung este mga katropa, bimanada ya kung este ken yan da tuma, manada kinya keda bueno, manada kinya dalit testimonya. Dismiss lang tuma sila kung na Santon Plus Gold. Yan efektibong mga katropa, na disu ingrediente pala yung mangosteen ampalaya malunggay spirulina etabin garlic ese ka pwede ayuda mga katropa na di atong salud por eso yung maluya yung tumayo santon plus coffee mix deberasan se truba usted es alala Joan's Pharmacy or what the drugs available si mga katropa na Mercury Drug Store or available el produkto del yes to help ese don necesita bueno con Santon Plus Gold mga katropa bing grande po di ayuda mga katropa el mangustin ta pwede kita binibisyal yung mga katropa ta power antioxidant immunity booster promote healthy heart fight cancer lower blood sugar level nampalaya mga katropa reduce weight fight cancer lower blood sugar level lower cholesterol help cleansing body Caracal View, good morning. Good morning, ma'am. Namalunggay, help malnutrition, lower blood sugar level, anti-inflammatory, lower cholesterol, the garlic tapon kita sa mga katropa, reduce hypertension, lower high blood pressure, reduce cholesterol level, detoxifies body, spirulina mga katropa, effective antioxidant, help prevent cancer, lower blood pressure. Ese, el cosa kita, pwede binipisya mga katropa, con el Santon Plus Gold. Este clase mga katropa, de producto del Yes to Health, de manada ya con este kinya kada bueno. De manada ya con este kinya toba. Manada kinyang kwento. Ya kada yang kwento sila, ya dali nila testimonya, cosa sila, ya sinti despestoma sila mga katropa, con el Santon Plus Gold. Mismo mga katropa, el de Atos, antes Vice Mayor del Sudan, el mujer mapoder sa pinpin pareja, ya habla kita mga katropa, ya kada bueno. Manada bukul-bukul ya kita ya krisis na kuerpo aminaso de cancer de fiesto bajo de Santon Plus Gold ya diritis yung mga katropa ya kita bueno hasta ara tato mga ele mga katropa. Good morning Carding, good morning, good morning kundi boss Osias Paypay Paypa Junior, Osias Paypa Junior, good morning kundi ko sir. Itabian mga katropa kaya por causa siya kinabuhin ng mga katropa kaya Santon Plus Gold food supplement for healthy body and stronger immunity. Kaya siya pwede el beneficio pa pwede sa kamang mga katropa available ese mga produkto ng Yes to Health na that na Mercury Drugstore nationwide. Akika natin mga katropa salyo sedes na sedes mga barangay tali al mga pangasya available ese mga katropa kumuhin lang na Joann's Pharmacy or Wonder Drugs Watson's Cecil's Pharmacy Mera Mini Pharmacy's Convenience Store Mercedes Branch kasi si Mundi Sambuanga ay tambien XFM Broadcast Studio takilang kami mga katropa ng barangay Tetuan Marquez Drive Apolinario available yes produkto del Yes to Health. Good morning Ronaldin Macario Susugurado. Good morning po. Alilang sa desakta mga katropa, bilabulay ko mga katropa para po desakta sa des beneficio mga katropa na magakosa ko yung iapakabamensyon na ilante. Pwede ka tayo na leto sa buta. Ako na kita mga katropa, bengkaro ni Masina, bengkaro ang dan hospital, bengkaro madaman. Tomas sa des ko nila, produkto di Yes to Health. Prevention, it's better than cure. Eh, si mga katropa, el debe kita pensa muy bien. Good morning, otra vez con Kalmado, Kalmado. Bumba-bumba talaga dito, Inut Store, ang XFM brother. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Alina, Caridad, Tumaga, por siguro dito, mga brother Ali. Yan, mga brother Ali. Kital, kital. Good morning, con ustedes, Sodo. Mayong bundag sa inyong tanan. Namahaw na mo. Naligo na mo. Dapat kondisyon ng ating laban. Mamahaw sa'yo. Para kondisyon. Si mamang ng laban na ba? Dagan bang customer diha sa Inut Store? Mayong bundag sa inyong tanan. Mga katropa. El ora de atun, alas 7.20 ya. El ora taliba ko natun, el win sir, win from within. Manunto kumigo mga katropa, hasta luego kita alas 10. Doon namin na-chene kita, kwantos mga katropa, baga national issue, mga katropa, diskuti kita hina-hina, hasta doon di kita kaya. Kay Kerel, XFM Sambuaga, informa lang ko ustedes, kung sa taso sedika natun, na Paris, kosa ta susede na Kongreso, kosa ta susede na Senado, kung nandiyan ato mga leaders. Yung ginataan lang, duhalo-halo lang, kalayatan, mga katropa, hindi lang kalayatan, tramulikaw. Yakeda, baka buyong, pero good vibes lang kita, relax lang kita, deha kita kanila, kosa kita nila decision, kosa kita kasa. Kung kaya kita yalihi, hindi kita pwede expecta kay Alcina. Good morning, Sir Edwin Duco. Diyaton na in charge ali na Diyaton City Legal Office. Ali na tab. Good morning kontigo sir, mayong buntag sa imo. Kita may kon Nag. Good morning kontigo sir Nag. Ali na sampagita ro barangay Giwa. Mga katropa man untuk Migo for Medyo Liban lagi na del mga Facebook page del XFM Sambuanga. Ali na comment section man tam de sendes messages del sendes mga comments reaction komento suggestion ali na comment section man tam de sendes le kita si para po de sendes man joy tapi di lang kami mga katropa tapi di de sendes servido na era katropa Joseph Sosobrado. Please do like and share del de aton Facebook page del XFM Sambuanga. Di tambien na YouTube channel del XFM Sambuanga mga katropa tambien man dial man tune de sendes mag radio frequency ba katropa 99.5 XFM Sambuanga para ablagane sabi kalmado kalmado katropa bomba bomba talaga dito sa inuksoran XFM Sambuanga. Bien ni sir, bien suena, bien suena ese bonito suena para sa betabet en los demás mga bisino suena radio. Good morning kuna friends mga katropa, kita ko sa edis first topic dito mga katropa ICC ya confirma kay legitimo el arrest warrant kontra ko na senador Ronald Bato de la Rosa. Senador Ronald Bato de la Rosa ya kida emosyonala despesman lagasan isangga el mga

Senator Happy Tulbok and then Silencio lang ese mga tiempo. Alboroto nga, pero kada Silencio, hulog ka sa bitag. Yan, deklara mga katropa, DILG kay hindi mga katropa sigun, verdad, kaya warrant of arrest el Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero kung nireporta mga katropa, del Marzo 6 pagaling, enseguida siya man na sesale, el warrant of arrest. El kenta karga con el warrant of arrest, kenya ase alborota na social media, na mga media, con el first state, mismo el antes senador Trillanes. Sabi yung mga katropa, no? Si Senator Trillanes kaya, Sergeant at Arms del ICC, kasi tayo may mga pregunta kayo, ele takarga ko na kayo mga katropa. Ele takarga ko del ISIS. Ele takarga ko del warrant of arrest. Watos mga mga tablet, trambulik ko mga katropa. Mientras tanto mga katropa, na voto 255 affirmative, 26 against, in 9 abstention. A favor, Mel Maria del House of Representatives na elaman i-transmit el article del impeachment contract for the Vice President Sara Duterte na Senado. Aki mga katropa, tapos kita abla. Maka miedo na lis. Aki mga katropa, tapos masking kilaya sangga mga katropa. Makin pakilaya sanggal marui mayoria el minority. Pasagay kebe manada el majority. Kumukosa e pasara mga tropa. Ara! Mga katropa, kaya ganaman mga katropa, yes, direkto sa Senado. Palyasin na Senado mga katropa. Alin na Senado, no silang kosa e pasa. Alin sila Senado, ase namin kosa e ase na Kongreso. Good morning, Roy Palcasantos, mate. Good morning, Contigo, mate. Ese mga katropa, el kosa kaso sa dekat na shoot aki na pais. Makaboyo. Makayayay. Tatayende. Ese mga katropa, el kosa kaso sa dekat. Aki ka na ito labaho mga katropa, esperando kita kosa notisya del nasyonal. Pwede kita bang pisik-pisik, pwede kita diskutin. Basta kung kita nakakak. Ikurat na kita sa kamang resource person mga katropa, el di la komento sa Jason o di la reaksyon. Mañana sa mga katropa. Tambien mga katropa, alcalde de Ciudad Nuay Miedo mangkwento na mga congressman e senado para numa ase una el impeachment, ase una el problema crisis na pais. Esto es real. Kung may abla ka halik mga katropa de atun alcalde, Kueli Keber, tapensa le future, tapensa le cosa beneficia el país, cosa pasa con el país. Hindi le tapensa el su personal interest. Esto es real mga katropa. Tabla ka ni kita mga katropa. Ese ya deklara sa ele, pregunta sa ele, kwento sa ele mga katropa de atun alcalde de Ciudad, Captain Keber Adan Olaso, durante el national peace and order committee mga katropa mila. Pali si mayor, todos eh, congressman y también, congressman y también el senador, junto con el presidente, tali todo mga katropa, ta pregunta kanila tamang kwento. Pero asigungan mga katropa kung mayor Keber Adan Olaso, Meli Keber, si kosa sila pensa basta yung mga kwento, tamirayo el futuro, tamirayo el binipisya el community, binipisya el Pilipino. Por siya pregunta le kekere la si Claro. Experiencia el país con el crisis que ya de ya allá le va en el caliente guerra al in the Middle East. Pero mga katropa,

0: kasal ito circular na social media. El crisis si Asel, mga alto official, alina pa, alina senado, itambil alina kongres. El mga negosyante specialmente. Eh sila, mga katropa. Por eso, un honor ya hace salir sentido el diatun alcalde de ciudad. No hay miedo, me encuentro con el congresman, el senador hace salir de suyo sentido que no más hace una de impeachment, hace una el problema de crisis tan experiencial ciudad de el país. Está lo real, mga katropa. Hindi. May parte ng mga politiko, mga katropa. Admiti man sila o hindi. Este kat el kalakaran. Walang permanenteng, no hay permanente amigo, no hay permanente uban. El tiene permanente self-interest. Mayor parte ang sila, mga katropa. Masking kosa man sila abla amugates. Itambien, mga katropa, aki kita la police matter local mga katropa issues. Sospechal na incident na titira na barangay Lubigan, identifikaw iya. Pero el mga Kristen, esposa del biktima, hindi mas planta kaso por causa na miedo. Es que el duele mga katropa, por kaman yung pwede plan duele. Ya ito mga investigator mga katropa, ya se todo esfuerzo, ya mampupukan nila el city police director para hacer todo manera para pwede identifika con este suspect, pwede con este planta kaso. Cuando identificado ya tiene completo mga CCTV, completo mga información, estaba na mga netizens, estaba na mga testigo. El esposa mismo ya hace affidavit of disinterest. Porque man, miedo tarina ng corazón. Miedo tarina por causa la seguridad del familia. Aquí kita desmayado, aquí kita desmaya, aquí kita no moral el diatun que investigado. El diatun. Ese mga katropa, el kosa kita mga katropa, taase, kosa kita mga katropa, el tasusede. Realidad. No pwede kita mamblame mga katropa. Kali mismo, el diatun peace in order chairman, alina konsyo lokal, kon councilor, Frederick Atilan. Magkakristes mga katropa, identifikaw niya, pero kung ang polis, mga katropa, sila buska mo na yun para po di mag-file kaso kaya suspect. Hindi ito po na yan sa na otro mga hente. Itabiyan mga katropa sa Boga City Police Office naman monitor ng barangay parte na bilasyon de seguridad na implementasyon del curfew hour ng mga minoridad. Hindi ito nebo lang mga katropa. Sherwin Romano, mayong buntag boss. Kumusta niya? Asa ka karon boss sa Cotabato? Asa ka sa Libak? Kumusta ka niya boss? Kumusta? Namiss ka ni Anibok. Naminaw po dyan sa radyo karon. Kumusta imong baby? Este mga katropa, hindi este nuevo el diatun el city ordinance city wide este mga katropa implementation de curfew hour con el mga binordinan. Pero mga katropa, tiene cuantos mga barangay sa nea takolo la babole na implementation con este na implementasyon ko ng curfew hour. Si ando ustedes ko na sa mga barangay ta mention na yung mga katropa, no hay que ver. No hay que ver na implementasyon, no hay que ver con el mga menor na ilan si kosa pa sa kanila. Porque mga itatapod na abla, no hay que ver. Kali mga menor na ilan des oras de noche, makin alas 12 de noche, entra ustedes, mga katropa. Kali, tangkore-kore mga minor. Tangkore-kore mga minor. datol alkalde di siyudad, rabyaw sa mga katropa. Tablagaan nila na lisuyo sa mga katropa. Huwag kayong magyabang dito. Dito sa Sabuanga, dito sa amin. Mga anak pa man kayo na mga prominente mga tao. Diyan sa mga Aydar Province, pupunta kayo dito sa Sabuanga, pasiga-siga kayo. Eh sir, palabra, nilato ng alkalde di siyudad. Huwag kao sa mga katropa, mayor parte, takida imbuelto. Ese, el tapribinit, kida imbuelto sila mga katropa na kriminalidad. Kada e biktima de se kwantos mga kriminalidad apuera na highway. Kaya meron sa des mga maino tanwego ko ng mga motor, mga helmet. Kwanto beses siya sa China ang sinasukseso. Baga minor. Por eso mga katropa, bembonito gal antes mga katropa. Bembonito gal antes mga katropa. El City Police Director, Colonel Tol Alexander Lorenzo, el Night Rider Patrol, bien bonito aquí. Junto con el mga Force Multiplier, Taman Ubing, entero ciudad. Mas que nalihanos barangay, Taman Ubing. Tachete cuantos mga programa. Advocacia mga katropa, para man address ko ng problema del mga menor de edad. Ken, hindi tarespeta ko del kwantos mga ordenansa. Kumailang ng curfew hour. Bimbonito kel. Wala si Bira o Travis Patakel. Amukel Night Rider Patrol. Amukel Bimbonito. Pwede man address mga katropa na maski na inner portion ng mga barangay. Kailan po ko problema lang si implementa kel Arabing karo at el gasolina. Ong detemen sa Kapondo dito sa Boga City Police Office. Eh, silang tamen. Pero pwede si Keren. Mismo el dato ng alkalde di siyudad, congressman pa ila de tiempo mga tropa, taman join. O the Night Rider Patrol. Tan join. Dako de po disigi kanila mga tropa, papasunan ka, tukuruan. Bira ulit trabe sa kanilang pueblo, liga na arte din Boulevard. Tache ni Korto programa. Bonito, Ken. Good morning, Michael Fernandez. Y también, mga katropa, sospechado na brutal matansa con el un miembro del LGBTQ+. Identificado ya el polis. Bonito, bonito si mga katropa, kaya por causa mga katropa. Na mag-investigasyon, ya sa Divisoria Polis, junto con el Special Investigation Unit sa Boga City Police, ya pwede identificado ng mga sospechado. Butay lang, siguro talyan na 90% para pwede mampalkaso ko na sa mga suspect. Brutal matansa. Hindi, tiro mga katropa, kasino, lansyada, itambing taho. Good morning, Paisa, Paisa Rian. Tol, good morning. Ese mga katropa, el kosa kita, iya pwede sa ka-intervista mismo con el spokesperson del Sabaga City Police Office. Y también mga katropa sa Sabaga City Police Office na kontinuan na monitor con el mga drug surrenderies ng mga barangay, parte ng mando del alcalde de Ciudad. Tekel mga katropa, el mga surrenderies durante la implementación del Oplatoca. Programa del antes presidente del país, Rodrigo Roa Duterte. El tiempo también, TPNP, el senador Ronald Bato de la Ese mga katropa de él. Tama na si Malmonito, kayo parte de ese mga katropa, mga drug watch list, takila sila. Na mga barangay, takila imbuelto. Otra vez, na asunto de droga prohibido. Luego sa mga katropa, manhunto kumigo kailan ng programa del Bullseye. Doon di kalit mga katropa, tapili lang kami, man-like iman. Eh, programa del Bullseye, para sabi tayo sa inyo, mga pamilya, talit abroad o talit na poera pa. LDA ton, mga OFW. Good morning, Colosseus. Good morning, Nina Roro Latifa. Good morning, Sambuanga. Happy listening to Lady Family, Alex. Si Pampa Alexis Sapayla y Julie Erasga en Sapayla Pamilil y Natalisayan Pamututan en La Paz. Take care always Sambuanga City. Have a blessed day ahead. Ese mga katropa chat ni Ma Niña Ruru Latifah. Mark Garcia, good morning. Diana Paterno, good morning. Mga katropa, el ora de atun. Alas 7:38 ya. El ora talibakan atun, el Wilser. Win from within. Mga katropa, el programa del Bullseye. Junto con el DCD, servido na ere katropang Joseph Sosobrado. Bira lang kami mga katropa, después de cuantos mag-aabiso.
1: XFM Network, Philippines.

0: Она хотела exciting.
1: Yes, thrilled.
0: Yes, thrilled.
2: Falcon Plus Cold.
3: Doon si Kayabiyab ko. Kamilig ko yung parang kulani. Tapos, nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ninom yung Phantom Plus Cold. Nawala siya, nag-all-off ako. Sabi, wala daw akong piko. Sabi ng obi ko. Yun, doon sa'yo yung nakatulong. Saka din po yun sa pako, yung parang meron siyang yung bukol. Ganun na maligid ko. Wala na. Bumalik ko siya sa dati. Kipitos ko po, wala na. Saka ang gabi talaga yung Phantom Plus Gold. Kasi siya napapagod, ganun.
2: Phantom Plus Cold. Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Samsung, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka ba? Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Pangangain, pananakitang mata at panlalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus.
7: Softgel Capsule.
6: Vision X Plus.
7: Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule
5: na may taglay na lubrin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Pinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus.
5: Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule.
5: Kasadyang ginawa para sa mata. Bibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulang ang pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga barak sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amo sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
1: Oh, babe. Miss me.
2: Easy. Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagpatakalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas kilala na sa
9: pa. Phantom Plus Herba Soap.
10: Chai da Cordero. Taga Putiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa sarnyahan ko. Narawa, tatlo ako nagamit ang Phantom Plus Herba Soap. Pura ang itong-itong sa mga panit.
9: Phantom Plus Herba Soap.
2: Ang dami gig.
9: Phantom Plus Herba Soap.
1: Yes!

0: ikaw ay inaatake,
1: helium sa bacteria,
0: virus,
1: at parasite ang gusto mo rin tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Tuminod ng Sanatol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, isonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanatol Plus Herbal Capsule, garantisado at efektibo.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Yun, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes.
4: Pero nang makilala ko ang Premium T3 Coffee Mix,
3: nagkakakape na ako ulit
4: dahil ito ay kape na safe sa diabetes.
3: Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber,
4: vitamin D3
3: na nagpapalakas ng buto.
4: At alam mo ba,
3: ang mas nagustuhan ko sa Premium T3 Coffee Mix,
4: pinatamis ito ng stevia,
3: kaya di ako nag-worry
4: na magka-diabetes.
3: At ikaw, anong kwentong kape mo?
4: Dito ka na sa kape ko,
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Magpapakwento ka talaga sa dami ng health benefits.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag naman sa anumang uri ng sakit.
6: XFM
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at vital nutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi at andihiyang sa mga sabon na imong gigamit. Hinungdan na nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon, duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itumitom og tumtom. Kojic na usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. DCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahubog sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line up sa produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Kina ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyo mataas.
10: Santon Plus Herbal Oil.
6: XFM.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana ako ma-quarantine. Ako sa Ginkin, Estrella, Santon.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.